0: sang mga pagpinangawat dira sa may bahinya sang Banwa sang Tapas. Kay kini si Radney ang residente ini sa iya sang barangay Bato-Bato Tapas Capiz apang naghalin na siya dira no sang iya sining ginaistaran dira sa may bahin sang barangay Poblasyon para nga malapit ini siya sa Banwa. Namunamu man sa mga information nga itong sininga na bato nga wala sang may nagbakal sang iya sininga isog to sa barangay Bato-Bato muna nga ti diri niya gindala sa may bahin sang barangay Poblasyon. Kagag na ano pa na gina-verify pa ni sa aton sini nga makatapos sa nga tapos 20 ining bisikleta nga sini nga gindala no during sa sining operation nga pasibla ini iya man nga kinawatan kag gina panawagan lang dira sa may Banwa sang Tapas man nga padulungan lang dira no sa may bahin sang tapos 20 kay gindala ini sa aton sini nga mga katapos sang otoridad sila sini istasyon kag para man sa nagakaigo nga disposition no kag tapos pamang kotor ini siya katropang Joven at wala man siya nagasabat kung kay sino ining bisikleta nga iya sini nga gindana. Dako man ang pagpasalamat sa pila ka mga residente sa moyang lugar na tinadakpan na no ang ining ginakabig ka troublemaker no dra sa may bahin sang Banwa sang Tapas. Balita update ng Gikadri sa may Banwa sang Tapas para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat ka tropang Michael Inuslay sa sining information. Balita mga kabina nagikan sa may Banwa sang Tapas. Ang oras natin alas 8:02. Sa inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Subong aga, inibuylog naman nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. O, ang aton sining tiyempo ha, sino sa inyo da ang nagaginasipon kinagsulay sa ulan kahapon? O, sino sa inyo da nag-ubo-ubo, ginahilanat na? O, ha, kaga hindi man namin pamatsyag bangod sa pagsulay kid lamang sa ulan kahapon. O, butilingon sina mga katropa kung nagbatsyag ka bangod sa pagsulay mo sa ulan, o, maluya ang imo sininga immune system. No? So, ila-ila ginadayon sa mga virus, viruses kag bacteria nga mag kwanda, penetrate sa lawas mo. O, nabinapon, malamig-lamig ang tiyempo. Nabasa-basa mga kaabyanan ba?
2: Ayoy!
1: Kung ang bata mo ginhilanat, subong, di laban-laban na luya immune system niya sina. No? Kaya ko nagsulay man ko kahapon. O, nabasa man ko kahapon daw, man ko yagin sipon, why may naglain pamatsyag ko. Meaning to say, mabakod ang akon immune system. O, kailan na kadlaw nga sinulayay ko sa ulan, halin sang nagligad ng mga training, o, nagligad nga sa Sabado sang gabi, hasta Domingo nga nagdinalaga na ito sa Iloilo. O, daw ay managlain akon pamatsyag, ah. O, nga man, kaya ang akon sikreto, Santon Vitamin C. O, amula nang ginainom ko adlaw-adlaw, ah. No? Labi na akon daw matyagan ko daw luya lawas. Ops, daw kwanged. Ati, double dosage na yun, ah. Duha ka kapsula na yun, ginainom ko sina. O, para nga ti maagapan nga hindi makadali-dali penetrate mga katropa. No? Ang kwan ang ining viruses kag bakterya. O, di kapon, basa man ta. Ay, katangtang ah. Muna kabisa, mga kabina ng Santon Vitamin C. No, ang manami, dire kay tibisyan, why kaya ka pamahaw, why unod ang tiyan mo, o, pwede ka kainom sang Santon Vitamin C, kay una bes, alkaline nga klase sang vitamin C kag non-acidic. Inom lang ka mo, isa tub-tub, duwa ka kapsula sa kada adlaw, halin sa bata pagkadtos tigulang Santon Vitamin C. No? So, ang vitamin C nga halin sa mangustin. Manami imnon kay hindi lang pampabakod sang immune system, mga katropa, na may other properties pagid ini. Mga kaabyanan, may anti-inflammatory, may araman mga kabinan, no, sang anti-aging properties, kag iban pagid, para naman sa mas maayo, kag hilway nga pag-function sang aton sini nga lawas. So, Santon Vitamin C, mabakal sa mga suki naton nga mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man mga kaabyanan dira sa Generica Drugstore kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Pwede man kamo kabakal online ha, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Tanda lang naton, pangitaon gid Santon Vitamin C sang Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Okay, sige. Asa ton sini nga pagpangalagad? Oh, di ma namyaw ko anayo. Ah, si Ma'am Natalis Kalona ba dolo siya sinipon ko kahapon. Pero yung double dosage ko vitamin C ah. Ah, subong nag-okay na ko. Oh, di ba Ma'am Natalis Kalona ba doles? No, mo ginaiyang pinaka the best nga obrahon. Oh, kahapon ko no sinipon siya. Oh, pag inom niya duwa ka kapsol, okay na. Oh, epektibo di ba? Okay, so good morning lang da sa mga taga Barangay 5 ha. Oh, nga nagapamati, subong diri sa aton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. Okay, sa aton nga pagpangalaga, do ari na ang ginahulat ninyo, no? Okay, mga tamyawan na porsyon ha. Ah, diri sa aton sini nga pala tuntunan mga katropa. Ah, diri kita anay sa babaw-babaw nga porsyon. Ah, para daw hindi man magsolusunggod ang mga nauna na kagaga pa nagbugtaw para magpamati sa aton ho. Okay, good morning anay ha. Kagmayong aga sa kay Mama Liza Digala.
3: Good morning.
1: Oh, nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad si Tuto Baldison Escalada kag kay Maria Gabeya Bermejo. Salamat gid sa pa-highlight ha. Kaya Taimosok, kagaya Eric Bering, dira sa may Hamulawon, sa inyo dira.
3: Good morning!
1: Okay, kaya sino pagid? No? Kay Ma'am Edna Aguilion Bores, ara man. No? Kung sa bagay, kada agagin niya. Jacqueline Bunsalan Osorio, and kay Teacher Day, Lorena Daza de la Cruz. Good morning lang da, Teacher Day, ha? Oh, kahapon gasala siya kay siling niya nung natabo. Oh, daw ay ang XFM out. Oh, di mga kwan kayo nag-brown out kami di kahapon, ho. Okay, kay Ma'am Hilda Villanueva, mayong aga sa imo. Okay. Ma'am Anali Bukala Bakila, dira sa may banwasang panay kay Bernard Villanueva. No? Siling niya, mayong aga, idol, ho. Manghilamon ko, danay, samtang di pa mainit. Okay, sige. Kaya Agosto 24, shoutout lang ko lo dira sa mga nag-oobra, dira sa balay niya kay Kuano, kay Beth Basco, kay Joel Borbano, kag kay pakas niya RJ Castanyo. From Idong Monserrat, no, dira sa may Sitio Bayang, Kalapawan, Dumaraw, Kapi. Salamat sa pagtutok ha. Kay Ma'am Matilde Ayayo. Dira sa barangay sa Purok Uno, barangay Libas. Yun lang ang pagpamati dahil sa imo, ha? Okay, kumusta nang dinagaan mo nga 3,000 pesos, ma'am? Pumaldo siya sa nagligad, eh. Okay, kay Nini Bakas, Nini de Latina, mayong aga, kagsubuman sa kay, okay, si kay Lloyd Nabales. Now, good morning, katropang Joven. We experienced a heavy rainfall here last night. Okay, grabe man ulan to kunos negroso sa Bacolod. All right. Sa kay Katox Vlog, no, dire sa Panay, grabe man ang waswas ko to kahapon sang ulan. Ba gaawas-awas man to mga drainage nila. No, kay Ma Monroy Ayayo. Nga nakatutok man no diri sa aton sini nga pagpangalagad kag subuman sa kay Rafael Turbo Digno, nga nakatutok diri sa bulsa sa Gyapon sa Bulsay. Kay Doy Arthur diri sa West Villa Flores Mayon.
3: Good morning.
1: Salamat ha kay Jobert Delphine. No, good morning. Jobo, wala gid jaga lubad ah. Thank you gid ha. Wala ga lubad kay way man ta gina kwan mo, ginababad. Oh, way tagalubad kay iti, way man tagi nahalo sa di color gid. Kay dilay laway no, dira sa Avelo family sa Banwasang sa Panitan. Salamat gid sa pagtutok, kag salamat gid sa pa-highlight. All right, kay Solomon Antonio, aga pa nagbugtaw para magbiyahe ho. Sa mga driver da sa Banwasang Pontevedra.
3: Good morning.
1: Oh, sa inyo tanan-tanan na halong sa biyahe. Kay Lex Bonsato Chua. Ila-ila, yung ginang iya, radyo to sa mga Marites sa San Jose.
2: Ayoy!
1: Gatunog ng radyo mo na, Lex. Kasi kinatago-tago mo, ha? Okay, kay William Calmerin. Sa inyo nung tabo sa inyo kahapon daw, ay ko kalusulo daw. Hindi, kakasulod kahapon, kayo nag-brand out diya sa amon. Okay, happy 2 years anniversary, XFM Rojas. O, buwas pa nga mon anniversary. Okay, sige. Kay Ma'am Merivic Catalan, no? Nga nagatutok man diri sa aton palatuntunan. Kay Marpi Jan Andresio, kag kay Parikoy JV Vega, dira sa may Hemingway Street. Ay, akong kumpare nga guwapo kag mapisan, ho? Manahi daw sa Hemingway. Oh, sige, salamat gid Parikoy, ha? Kag salamat gid sa pagtutok, no? Okay, kay Solomon Antonio, sino pa nga diri? Oh, Ernesto Alvarez. Nakatutok man, ha? Dira sa Ligaspi Ilaya, kag sa Matcom Burgos. Kay Ma'am Emma Emmy Villagracia Tandog.
3: Good morning!
1: Salamat sa pagtutok, kag kay Nana Marge de Flor, dira sa may Banwas ang kwartero. Kamusta ka mo da, Nana? Ay, man na nagbaha-baha kahapon. Okay, dira sa Dumalag, kay Jabanunoy, salamat, ha? Kag kay Lindon Hano. Kay Tristan Yat Gulay, thank you so much. Kag kay Crystal Maria Joy Libardo, no? Good morning lang ko doon sa baby girl niya, kay Rogelyn Crystal Joy Libardo. Kag kay mother niya, Maria Libardo. Okay, sige. Melbs Anisco, diya nakatutok na ang Pamcrete Boys, Terik Toda, Trupang Buklan, kag mga Marites, sa Five Cell Boys, kag class members.
3: Good morning!
1: Okay, mayong aga, Sir Jobs. Sir, nadula man kamo kahapon. Dula gani kami, kay brand out gani. Nag-brand out kami, power interruption kami de. Sa TISA. Okay, nag-trip off amon nga, transformer. Okay, sige. Shout out lang ko da kay katropang Elmer, kay katropang Saldia. Nagkadtugid si Mother Maria sa housing para makita ang XFM team. Tapos gin, deadma lang siya kuno ni Sir Salde, kag Sir Elmer. Ay, huwag ka mang guro nagpakilala. Kag masako, guro. Bala mo may follow-up na sila da. Mahit ka ni kay wala ko daya. Kay hindi ko gid na kamo pagwaon sa San Jose kung wala kamo dalang itik or manok. No? Basta isa-isa lang gid ha. Pero kung chika babes na, kupo-kupo, okay lang gid. Ay, approach lang. Kung naglantaw ka lang, kay kung mabisi ang amon ng mga reporters kay pangita to sa interviewee sa nakawatan tipan.
2: Ayoy!
1: Di ba? Mo gani ha, makapauli ka Crystal, ya tipan mo halungigid. Okay, magpuli ka sa San Jose bla kag bumalik tong makawat to bla basi tipan mo naman madiskitahan ya.
2: Ayoy!
1: Salamat sa pa-highlight ha, Noy de la Cruz Pareño, nga nag-aupod sa Gapon diri sa aton sa ninyo pala tuntunan. Katropang Joven, pwede man nakasakay ang katropa Pips kung makita mo ang salakyan sa XFM diri sa Roa City. Pwede ka gid kasakay eh, kung may ginasakuan niya patrol. Pwede ka kasakay, galing ka ti, kung di na sila yung makadto, kung isa lang kamo destinasyon, pwede. I-approach lang. Pero kung may mga follow-up sila masako, ay ti, budlay mo na sila istorbohon, no? Kay pag-abot na din, hindi na sila kapile sang report, bala na nila dayon, kadagoob na dayon si katropang Jobe na nisko sila. Hindi bala, katropang Jason, no? Inuuna nyo pang magpasakay-sakay, kumpara nyo mangita, blita. Okay, kuna muna, pang, kuha na lang, arkida lang kamo, Jeff, kag mag, pang dipasayro na lang kamo. Bala na nila. Kung hindi mo lang masako, patrol, pwede gid ka muna iulayhon. Pero kung masako mo, pasinsahan nyo gid kami mga trabaho man kami nga amon. Alright? Sige, kay Ma'am Marisa Navarro, watching from Taiwan.
3: Good morning!
1: Kumustang Taiwan da, ma'am? No? Kay Pariko Jack Gutierrez sanina, good morning, katropang job. Sayang, wala gid ka pa picture sa imo sang pag sugat anay tada sa Acuña. Shout out sa mga panday ko da. Bo! Okay, tanay kami ni Kwa Nagligad. Gajaging ko to, abi, sir! Kahit tapos siya ga-drive man sa isang i-bike. Abi ko gani, may balay ka na to. May balay na to si Jack. Kay galing nagsugat ka panday niya.
2: Ayoy!
1: Nagdali-dali ko to daw sa kitanay kami sa Badobla to mo. Oh, last Saturday, no, kay nag shakeout run ko, no, dire lang sa subdivision, gaulan-ulan pa to gani, no, pero kinanglan gid magdalagan pang kuan bla, pang dugang karga. Oh, nagkuan ko, dugay-dugay, pinunduhan ako sang e-bike, abi ko may atraso ko, may utang ko bla nga blayra, no. Oh, kay galiya si Sir Jack Gutierrez sa Ninang Sugat siya Panday. Okay, sige. Oh, sa sunod galing sir ha. Kay gasako siya, gako o gahapo-hapo man.
2: Ayoy!
1: Aga. Hindi man na, may tsura ko to kay ti. Gakuan ko, gahapo-hapo. Okay, kay JDP Manong, no, salamat sa pagtutok and sinapagid. Kay August, okay, basa ta na ni. Kay Mother Elma Ordas Agihap, no, nakatutok, no, nagapangapida sa President Rojas. Okay, Ma'am Susan Dolor, no, nakatutok gyapon kay pare ko Ricky Boy Pantilaga. Oh, good morning, oh, idol, kapit tayo. Oh, sige, thank you. Oh, kay Matilde Ayayo, gin pamakal ko naman to, yes to health products sa akon daog Sir Job. Okay, sige. Lang kay nagkuhan at is may pambakal ka. Okay, Melissa Buenvenida, salamat sa pagtutok. Ang mga amigo tada sa May Capiz National High School ha. Sa mga amigo tada sa PSG nila daw, good morning sa inyo. Salamat gid sa inyo sininga pagtutok, no? Okay, gina Greta Anay Galeo, sang happy happy birthday. Amigo tada sa kuhan sa Team Sparta Rojas. Sa kay Boss Marvin, binibini Salazar nga daga sa ulog sang iya sini nga birthday today. Okay, Boss Marvin, Boss Marvin Salazar, happy birthday.

0: All right, happy happy birthday, Boss Marvin, Bini Bini Salazar. Ang boss ng lahat ng Team Sparta.
1: Happy birthday.
0: Aning bilib ko ni tawo ni Boss Marvin kay ti amoning tawo nga hindi ka iiwan. May nagalalay sa ako nag first time ko mag 42 kilometer ra no sa Iloilo sang nagligad nga January. Ti dungan kami halin sa starting line, dungan man kami. Pinaunay na pa ko gani, no? Abot sa finish line. Mabinuligan gid ni, no? Kag maluluyon nga klase ng tao si Boss Marvin. Di ba la pare ko coach Jojo Yang.
1: Maligayang pati sa iyong marawan.
0: Kani maluluyon bala, no? Nang mga kuno along the way makimag 42 kilometer ka. Damo na lagi na crabs mo, katropang Jason. Si Boss Marvin, mabinulog yun. Ginapang amat-amat na yabuligan niya. Kung gusto mo magpamassage sa masahi, masahion ka ni Boss Kun. Kung gusto mo i-carry niya kay, ano niya bla, sakwaton ka ni Boss Marvin. Kung importante dyan, hindi ka talaga iiwan ni Boss Marvin Salazar.
1: Happy happy.
0: Boss Marbs, gabay pangati mangin malipayon kagid ha. Sa imo sining kaadlawan subong.
1: Naway pagbalain ka.
0: Okay, sige sa aton sining pagpangalagad mga katropa, ang oras nato alas 8:21.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, pagbalik naton karon. Kadungan sa aton sinay kaduha ka tuig nga anibersaryo mga kaabyanan. Lihog lang ko da, no? Naka-like na, naka-follow, naka-share. Naka-subscribe na sa aton sinay nga YouTube channel. Kaya nga turon na katropa leta. Syempre, susunod na. Diri mga kaabyanan sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo. Sa ikaduha ka tuig nga anibersaryo. Hingagaw gaan ta kamo tsansa ha. Like, follow and share. Kay kun sino naka-like, follow and share kag naka-subscribe sa aton sining YouTube channel, amo lang na ang mga pangalan nga ipasulod ta sa ruleta. Karon mga katropa. Sa aton sining pagbalik. Hingagaw na. Kung huwag ka pa na ka-share, ano pang ginahulat mo, share na. Kung huwag ka pa na ka-follow, kag-like sa aton sining nga page. Duha na page ta, ang original page, kag ang secondary page na to ng XFM Rojas 106.5.
3: Exciting!
0: Maparuleta ko karon ang ako ni Paruleta, mga katropa, ti Kwan, ining, kwan isa ka Santon Plus gold.
2: Mga katropa.
0: No, isa ka Santon Plus gold ha.
2: Ito.
0: Ang aton mga kabinan nga ipaikwan. Ang winner naton magabaton sang Santon Plus gold. Amo mang gyapon, pag nalawagan kamo sa ruleta, dapat react dayon. So subong amo ning kanta naton ang aton sining jingle. So sa sulod, dapat sang isa ka minutos kag 22 segundos makareact ka mo dayon. Kay kun hindi makareact, nada dayon islanta. Dapat na nakatutok gid ha. Sige, good morning Anada kay nang Roxanne Arisco Trinidad sa may Davao City. Subuman sa kay Chloe. Nga nagtutok no diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat. Sa shoutout lang ko doon kay Tito Victor Dacles kay brother kay Kevin J. Dacles. Nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad. Si Eric Bering nagapamahaw na sinadlag nga uga ang sudan. Okay, sige sa aton sining pagbalik mga katropa, syempre katropa leta. Kagang iban pagid naton nga mga balita mga kabinan, ma-update kita sa sining impeachment kahapon. Ano ba na nagkahiling na bo? Kaganong ispektaron mga kabinan sa impeachment ha? Subong adla o karon sa hapon? Tutukan nyo diri sa ato niya pagpangalagad sa barangay San Jose. Ang basura da nga way pa makolekta ginareklamo sa mga pumuluyo. Nga man way da makolekta sa Angelville ho. Kagang taga NBI. Kamusta na tong inyo sininga Intel? Naging gamit ang pangalan nyo. Ano tolerate nyo ne? Balikan tanitanan-tanan mga kabyanan diri sa ton sininga pagpangalagad pagkatapos gid lamang sang importante nga mga pahibalo. Oras, las
3: 8:24. XFM.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunfon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
9: Branded nga second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: XFM. XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
2: X FM.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X FM.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Hala! Ka-exciting!
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Mga katropa! Exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikagawa-katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
11: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
15: This is XFM 106.5 Rojas City.
16: Mga katropa, exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: XFM.
19: XFM.
20: Cellphone Plus Gold.
21: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
20: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
22: Pinibili sa mga butika.
20: Cellphone Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
20: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Iba ka sa lahat.
20: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
25: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
0: Premium D3 everyday.
1: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
27: Ang sakit.
18: Magsist pain.
27: Muscle fever.
18: Acute pain.
27: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
27: Magsist pain.
18: Kangkarang pain.
27: Fast and safe.
18: Sist pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sist pain.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
29: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon, tag sa XFM, libu-libong pa-premyo.
28: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan.
31: Endless Love.
30: Lunes tubto Biyernes, Last Jazz tubto Last Jazz Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
32: XFM.
33: XFM.
34: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
35: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
34: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
36: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
34: Santon Gold Coffee Mix.
37: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
34: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
32: XFM.
33: XFM.

0: Minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea
5: sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang

0: katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Biesto Health Products, T-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikagawa katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
8: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
9: XFM.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
10: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
12: pinahusay.
10: Sample Plus Gold.
13: Sample Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
13: Sample Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: XFM.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa! Exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
12: Katropa mo.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 8.57. Ang ining oras, ang bulog man nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa aton sining palatuntunan. Sa gihapon, nagpamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Upon sa gihapon, no, diri sa aton sininga pagpangalagad, syempre ang aton sininga mga katropa, nagatambay diri sa aton sininga pagpangalagad. Oy, sa mga late tuners, bago nang bukas ang ilang mga radyo.
2: Good morning!
0: O, kag syempre sa mga katropa onliners.
2: Good morning!
0: O, kamusta ka muda? Damo sila subungaw. Ipapamatay guro nila radyo ay naka-like, follow and share na balahat, naka-subscribe. Kun wala pa ti sorry gid ah. Kun may pa kamuda, sige nang karga sa ruleta na mundi ho. Ha, mga kaabyanan, no? Diri sa ton sininga pagpangalagad. Okay, so tutok na ha. Dapat paanting-anting ni dulunggan, no? Kagpadasig-dasig react. Siguro nyo nga may mga data pa kamuda. Ang ara sa online, ha, mga kaabyanan. Subong aga, no? Buinamano naton nga panagtag mga katropa diri sa ton sininga pagpangalagad, syempre. Ang Santon Plus Gold. Yan. Sinoyhan mga katropa ang mabuy na manuhan mga kabyanan sa Santon Plus Gold sa aton sininga katropa leta.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, kadungan sa aton sini mga kabyanan nga kwan nga sa ika duha ka tuig na nga anibersaryo.
2: Bullseye.
0: Bullseye. Okay, tiba lang tama ng Santon Plus Gold. Nami ni para sa mga kwan may diabetes. Nami ni para mga kabyanan nga kwan no, madipinsahan lawas ta batok sa diabetes. No, labi na confirmi mataas dang inyo sini nga sugar level. Nakabatyag na kamo, madasig na kapu, kamo kapuyon, permi ginauhaw. No? Hindi pagbaliwala ang sintomas ng diabetes. Ang Santon Plus Gold may ampalaya kag spirulina, mga natural nga mga nagabulig sa pagregulate sang sugar sa aton dugo. Hindi pagtuguti ang matamis, ang kabuhi ang magpait bangod sa sakit. Mga kaabyanan, no? Mag Santon Plus Gold kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
2: Yahoo! Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So ang Santon Plus Gold, mabakal gid na sa mga suki naton nga mga butika. Damo na siya di sa Rojas City kag probinsya sang Capiz. Mga kaabyanan, mabakal ina sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man sa Generica Drugstore kag syempre pwede ka order online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Available man na Super K, Pharmacia Benjamin kag kundi man nga klasa mga suki ninyo nga mga butika. Okay? So Santon Plus Gold unang-una. Sino ang gusto maka-avail sang Santon Plus Gold? Mga katropa, ready na ang ruleta.
2: Bullseye.
0: So ready na ang ruleta. Ara na mga naka-like, follow and share, subscribe. Ara na mga pangalan nyo da. No? So meaning to say, kung wai nabutang ang inyo sininga pangalan, either why kamo naka-like and follow, kag why kamo naka-share.
2: Oh no!
0: Siguruhon nyo kayo nga na-share nyo ning palatuntunan nga ni mga kaabyanan. Okay, so good morning anay kay Joey Catalan, no? Nga nagatutok diri sa aton yung pagpangalagad kay Ma'am Alice Atamshua o Sheila de la Cruz Araman, kay Cherry Vilches. Nagaupod diri sa aton sining pagpangalagad kay Sanilin Pinakita Panikito Tabige. Still watching kay kasin ko da Irene Aurelia sa Thailand. Happy watching everyone, no? Sa XFM Rojas. Okay, sige. Kumusta dang Thailand cast? No? Sige, oh. Damo na nakatutok. Sinuli duwit, oh. Sinuli duwit. Sinoy de la Cruz pa rin nyo. Dan, like, follow, and share, oh. And subscribe. Naubos-ubos ba? Oh, sige, si Ma'am Susan Dolor, ma-out ko no, anay. No? Si Solomon Antonio, nagapulo pamahaw na. Sang pansit, dira sa karindiriya ni J.J. Buloso, ho. Ah? Good morning lang ko doon kay Juan Baraday. No? Gabulig da, ho. Sa kilid sang Pontevedra National High School. Oh, nagatutok man diri sa aton pala tuntunan. Rosel Perez kag Rex Data. Salamat sa inyo sininga paga upod ha. Diri sa aton sininga pala tuntunan mga kaabyanan. Okay, William Calmerin, salamat sa pa-highlight. Kag kay Lynn Dechambre. Ah, good morning sir. Like and share dan na. Okay, sige. Okay, umpisahan ko na ang aton ruleta para sa isa ka box sang Santon Plus Gold. Bawo ko niko magdaog sini, no? Hindi nyo pag-ihaboy ha ang empty blisters niya kay ti pwede pa ni mapasakop sa aton sini nga Santon na next FM libu-libong pa premyo. Okay? So, pasakop ka mo, hindi nyo pag-ihaboy kung magdaog ka mo sini, kay ti, nagdaog na ka mo sa Katropoleta, pwede pa ka mo magdaog sa aton sini nga promo, ah, mga kaabyanan. Okay? Sorry na, ah, ang aton, una, sinuayhan ang una naton, nabuy na mano, sa bullseye nga magdaog sa aton sini, Katropoleta.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Sige, katropang Jason, spin mo na yan.

0: Alright, tara na nag-amat-amat hinay mga katropa. Ang aton sining nga ruleta, padasig-dasig ga react da yun ha. Okay, ari na, nag-green, nag-blue, nag-red, nag-yellow, nag-green liwat, nag-silo naman sa blue. Okay, nag-amat-amat hinay sa pula na, pero nag-dalagan pa ang ruleta. Oops! Daw yellow, no? Eric Bering! Eric Bering, buwi naman, no? Dapat makareact ka, ha? O, Eric Bering, o, may 1 minute and 22 seconds ka para sa imo, para makareact na yun. Ari, ang kanta, before matapos niya.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Oh, bastante ning 1 minute and 22 seconds para sa inyo, ha? Oh, Eric Bering, may data, wala? Baboy naman, no? Kasurte ni Eric Bering, oh. Surte siya kung makareact siya dayon, eh. Oh, 55 seconds. Eric Bering, nandyan ka ba o wala? Oh, dawala. How dawala si Eric Bering, aw? Kaso siguro nahulog ang radyo. Nahulog ang radyo, no? Tapos na why siya kabati? O, di gani, ginsugat si Tay Musok to sa, kuano? Sa suba. Hala, hala, hala. Aran, aran, ha? O, oh, duwai, ya, duwai, duwai. Ah, tapos na, why na chansa, Eric Bering? Why na? Why na chansa si Eric Bering? Aroy, hala. Ah, to, patapos na. 10, ah, wala pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
2: Exciting!
0: Oh, exciting na sana. Galing, daway gid ka-react si Eric Bering, aw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Exciting na tani, why gid ka-react si Eric Bering, aw? Why guru nag-send, ay? No, why guru nag-send?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, why guru kasi, why guru naka-kwan? Oh, oh, nag... May text niya, kainap ako. Bawa kainap daw, ikaw ko. Oh, hindi niya si Eric Bering. Si kwan niya, si Eric Proctoso ang nag-PM. Pati ah, oh, galalain na si Eric Bering, oh, pati ah, naka-react si Eric Bering. Okay, congratulations, Eric! Oh, binamano sa nga aton sininga, Santon Plus Gold, ah, sa aton sininga, Katropa Leta. Oh, congratulations, congratulations, ah, wow, no, pati ah, ginapasala, walang sang react na siya, kaya na pa. Daw mga kwan pa eh, mga 55 minutes para na dayon ang iya sining reaction. O, ara o, nakapin na gani eh. Now, congratulations kay Eric Bering ha. O, si Ma'am Eme niya, congratulations ah. No, sa kay katropang Fred Eric, no? O, hamba ni Solomon Luno niya, ara, salo ni Jobs! O, si Sinalan Pinikito, tabigis si niya, hala, Eric. Sinuli duwit gabulig. Man siya, rasya, rasya!
4: Ayoy!
0: Si Ma'am Lisa, di gala, gasala, man, rambal. Nga, rasya, rasya, gina-remind ako nila, oh. Hingagaw, toto, ambal ni Nuli duwit. Okay. Nag-congratulate na si Ma'am Anali Bocala Bakila. No? Nag-present na siya, sir, kagambal ni Nini Bakas, Nini De Latina, ho. Sambal niya ako, kaina pa ko sa nag-present, sir. Gasala man si Erica Pilayagin. Okay. Sige, congratulations. Okay. Saan niya, di ba? Gusto niya pa isa? Isa pa gid? Bumaluoy ka mo. Isa pa gid, isa pa gid. No? Congrats, Eric. Halin sa kay Monroy Ayayo. Gusto nyo pa isa? Pati why problema? Kay kahapon why ko kadrobangod sa brand out, no? Subong may isa pa gid. Ha? Okay. Ang ako naman ay atag subong, ha? Mga katropa, ang charan! Santon Gold Coffee Mix. All right. So, si Eric Bering, kinagdaog na siya, automatic, kakas na siya, no? Oh, hindi na siya pwede kapasakop sa next round, no? Kay may ara na siya. Okay? Next naton mga katropa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Wow!
0: Oh, ti makapangapigid ka mo sini. Isa ka box ha? Sa aton nga mga katropa, mga kaabyanan. Oh, isa ka box. Okay. No? Ambal nila, congrats to Eric. Good morning. Si Nonoy Aligano Week. Good morning, sir. Nonoy Store. So, magi-kick Roa City. Nonoy. Naka-like, follow, and share ka na sa page. Kung wala pa, ti... Sorry, ha. Mugin ng aton mechanics, eh. Kag dapat naka-subscribe sa aton sininga YouTube channel. Di ka mo nakabutig kay kita. Ito sang technical na mo, no? Kung naka-follow ka mo, naka-like, naka-share, naka-subscribe. Okay, isa ka-box sang Santon Gold Coffee Mix para sa second round sang aton katropaleta!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Spin mo na yan!

0: All right, tara na nagahinay. Amat-amat na hinay ang atong sininga ruleta. Sino'y han ang atong sininga second lucky winner? Okay, saya yellow na green. Ah, pero nagadalagan pa. Green na, pero damatabok pa sa blue. How? Why nakatabok? All right, congratulations! Ah, Ma'am Edna Aguilion Bores. Oh, si Ma'am Edna Aguilion Bores, oh. Oh, Ma'am Edna, okay, may 1 minute and 22 seconds ka to react para mapapasa iyo ang isa ka box ng Santon Gold Coffee Mix. Your time starts now.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Umaga pa lang. Oh, dapat makareact, Ma'am Edna, ha? Hala, base na nindahan na to. May nag-present de, pero si katropang Christina ho. Oh, Ma'am Edna, diin ka na. May nag-present man, pero si katropang Ira. Oh, Ma'am Edna, may 45 seconds. Oh, Ma'am Edna. Odo wala siya haw. Hala, din siya nagkadto. Oh, daw siguro nagaluto ay. Naghinay guro ang ano, ang radyo niya. Oh, why pa si Ma'am Edna haw? Kung si Solomon Antonio pa nagapanglaba pa siya. Ba, kita mo gapanglaba si Ma'am Edna ay. Okay, 10. 9 8 6 5 4 3 2 1.
2: Bullseye.
0: Madasig si Ma'am Edna. Naka-react gid siya dayon. O, ara, oh. Kayo na pa naka-react, ah. Si Ma'am Edna Aguilion Bores, congratulations. Ma'am Edna, oh, pwede mo ma-congratulations sa ikaw ang aton sininga second winner sa aton sininga online katropaleta. Okay, boom, balinuli duwit na sugata. Koto siya sa lipunan, naninda pa to guro. Waay, ah, lain nga idna tong nasumalang mo. Oh, nasugata ha. Oh, sinunoy Aliganto, ikaw naka-subscribe na ko. How about naka-like and follow? Oh, ah, duwagin na kapay siyang i-like and follow nyo ha. Oh, si Jabano nyo, gailis pa to. Salamat, gid, mga katropa. Congrats to all the winner. God bless us all, mga katropa. From Sinalin Pinikito Trabige. Okay, sige, ha. Ara na sa, Hambalinoy de la Cruz pa rin nyo. Okay, sige. Congratulations sa aton sininga, mga winner. Okay, sige, ha. Oh, abang-abang lang, no? Abang-abang lang sa gihapon. Oh, basi karon may another winner kita. Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad ang oras nato na 9:15. Diri sa aton sininga pala tuntunan, standby anay ha, kaya i-check ko anay yung patrol. Ah, mga kaabyanan sa ila sininga report. Oh, din sila subong partner, no? Para nga ma-check yarta, no? Ang dugang nila ng mga kuano ng mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. By the way, sa mga winners naton, pwede nyo kadtuan anytime ining inyo sininga mga kuano ng mga nadag-an diri sa XFM Broadcast Center diri sa may Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. So, katuin nyo lang di, mga katropa. Si Eric Bering, nakakadto natin. Di rin magtalang. Si Ma'am Edna Aguilion Bores, nakakadto naman na di. Hindi na kamo magtalang, sinidia.
2: Bullseye!
0: Okay, no? So, standby. Oh, direkta sa NBI. Okay, check naton ang report, mga kabin na nagikan sa NBI. May kang tanan sa sininga ilang intel ho. Nadadakpan nga nagabit-bit mga kabinan sang armas lukhang nga waay lisensya. Ano matabo sini sa iya katropang Zaldi sa report, standby.
3: Live report.
2: Katropang Joven, ginatugyan na sa aton sininga National Bureau of Investigation kapi sa district office ang investigasyon regarding sininga ila sininga intel nga nakuhaan gani sa hindi lisensyado nga armas sa Luthang. Sa aton sininga pagpakigangot kay Agent Jan Katipunan, ang executive officer sa nasambit nga Talatapan, ginkumpirma riya sini nga ining si alias Jabar Katropan Joven ang nagatrabaho bilang night watchman sang ila sini nga Talatapan, kumbaga nagaserbi bilang gwardiya sang ila sini nga opisina sa gabi kay suno kay Sir Katipunan nga amo lang niya ang available nga tion sini ni alias Jabar sa pag-volunteer man bilang watchman sa ila sining opisina. Now, pag-abot sa sining armas Luthang na recover sa iya, sunod rin kay Agent Jan Katipunan, wala siya sang idea nga may personal ini nga ginahuptan nga armas ining si alias Jabar. Kay kung gabi mag-duty siya dahil sunod rin, kina-issuehan siya sang firearms nga under sa paginakop sang NBI ng didusiya Katropan Joven, pero maluwas na iya, wala na siya nagpabalo sa NBI nga mayara na siya sang personal nga ginahuptan ng armas. So pagani sa kay Agent Jan Katipunan nga may trabaho man ining si alias Jabar kunaga kaga wala ni siya sang or hindi giniya permanente ang pagbiyahe-biyahe bala sang tricycle Katropan Joven. Kaya nagatrabaho ini siya gali sa ano mismo sa Tag-iya sang Pueblo de Panaya Katropan Joven. So dira na siya sunod rin nag trabaho kag nagabantay ina siya sa subdivision man dira sa may Pueblo Katropang Joven. Now again pamangkot man ni si Sir Jan kun bala prior nila ni Ginbaton bilang volunteer intel ining si Jabar kung gin background check ini nila susuno kay Agent Jan Katipunan mandato ginaya nila nga ante sila magbaton sa volunteer ina background check ina nila kag ining si alias Jabar man niya ang wala sang derogatory record Katropan Joven nga makahinder sa iya nga mangin membro man sang intelligence sang aton sini nga NBI. Kay ang nagpatigayon man dira kay alias Jabar sa ila sini nga Talatapan amo man ang pakaisaya sini mismo nga nagatrabaho na dira sa NBI Katropan Joven kaga nangin volunteer na siya sang NBI sa sulod na sang duha ka tuig. So sa sining pagkakuha sang iya armas siya gwa na da sunod diri ang NBI kaga personal or personal yan na niya nga tubangon ang iya man sini nga kaso. Pamatian ta ning ang aton man sini nga interview kay Agent Jan Katipunan, executive officer sang NBI Capiz District Office.
3: Una sa tanan mo yung adlaw sa inyong mga tagpalamati sa XFM. Si Jabar or may served sa nga volunteer security na mahong gabi. Mm-hmm. Kay may duha kami di kapan ka upod nga mga job orders nga iya mga pakaisa. So kung gabi nagabulig na di siya sang secure sang area upod sang iya nga duha ka pakaisa. Kagdason kung adlaw may confidential siya nga trabaho no bilang driver. Sa pagkabalo ko sa history niya na more or less mga 3 months before sang kwan bala sang manug eskwela na din yang mga kabataan indalay din yang pamilya kay may gintagaan sa sang stop house sang yang kinobrahan kong adlaw tapos kung aga kay wala pa man guro gasugod ang yang kwan naga service na sa eskwelaan sang yang mga bata asawa kag yang mga paryente dira nga nagista.
4: Okay. Sir Kapon, nakuhaan
3: ganyan
4: siya sang armas, no?
3: Ina subject for amon man investigation, no? Pero kung positively kag lawful ang pagkuha sa iya, pag-aresto sa iya, atubangon niya ang iyang konsekwensya. Kag kung may makita mga ebidensya nga hindi ang lawful ang pag-arest sa iya, may right man na siya nga mag depensa sa iya lawas o kung mag-charge ang counter.
4: Mm-hmm. Pero sa part sa NBI, siya ang mga kasubong sining kumbaga pamatasan kay damo ang na nag-criticize blog ako, kinagpakilala sa Intel, sir?
3: Wala na siya namon, dinatolerate ang mga amo siya, no? Kung anong ilay nga diriya kung ano ginman sila yagin kabig diri namon niya kay voluntaryo siya nga nag-upod sa iya pa kaisa bilang mag secure sang amon nga perimeter kung gabi gina ano man siya namon kay gin so far wala man siya sang mga bad records nga nakita namon sang halin sang pagsugo yun diri nga voluntaryo nga nag-upod sa iya pa kaisa.
4: Pero sir, when we say voluntary, may allowance sila wa?
3: Most probably sa mga kwan may mga allowance honorarium sila nga sa amon diri nga nagalin sa Intel fund.
4: Okay. Ano sir, pag-abot man sila anong mapasalig ya sang NBI, especially na ibaluan man naton ang NBI damo volunteers eh, no diri sa aton sa kapisa.
3: Yes sir. Sa amon diri no, especially sa mga unlawful nga mga ginabuhat sang amon nga biski amon pagani tinao baski kami pa. Kung unlawful, hindi kami shielded sa isa ka ininga institution. Tanan, pwede kami kasuhan, pwede tanan, pwede arestuhan kung nagabuhat sa labag sa batas. Especially kung may personal nga pagabuhat o no? Pagagamiton ang ngalan sa NBI.
2: Aray tabatihan katrapan jobin ang kabayan sa aton sining interview kay Agent Jan Katipunan, Executive Officer sa aton sini nga NBI Capiz District Office. So pagabot niya sa NBI ining si Jabar, wala man niya sang derogatory record or wala na siya sang malain nga record. It's magin baton man nila dara nila kaga nagaserve ni siya gani bilang security ah, no? Amo na nang nagasecure man sa ila perimeter. Kada gabi katropang Joben kaga ining napagbitbit niya sang armas kaga natukibanto yung wala ini siyang lisensya ay personal na lang niya nga ano niyo nga guot katropang Joben kaga huay na daraya labot kumbaga ang aton sini nga National Bureau of Investigation kay wai sila isang ihibalo na may armas siya nga ginahuptan kay kung gabi akon magduty sa da ang mga armas man dayang ano na issue or issued sa aton sining NBI amo na yang ginapagamit sa iya kung magduty sa da katropan Joben pero nagatrabaho ni siya under man daya sa ano gid sa tagdumalahan sang Pueblo de Panay katropan Joben kay may information ta kundi may subdivision na da dito sa Pasibaguan pala dito na siya nagduty katropan Joben bilang ano man to guard guardman no sa among subdivision kag posible suno kay Sir Jan ining pagbulobyahe ginahimo lang ni kay way pa man sa duty sa aga mo so nagadurudulong dabla sang iya mga estudyante kay taga Tapas gini siya katropan Joben so gintagaan siya sa staff house sang tagiyan ni sang Pedro de Panay kag dito na ni siya nag-star upod man ang iya sini nga pamilya. So momeng update report nagikan sa NBI Capiz District Office para sa 106.5 XFM News, Zaldegiab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye. All right, maraming salamat katropang Zaldegiab Jr., no? Direktamente mga kabinan sa bahin sang National Bureau of Investigation Capiz, no? With the agent Jan Katipunan. Si kumpirmado ang ti kwanda volunteer mga kabinan sang NBI. Pero bangod man sang sining armas nga ni, sinya tiway man may gina-issue ya ang NBI nga armas sa ya personal. Asa personal nga gamiton niya, kundi kung magwardya lang siya da, timiara. Basta, within vicinity lang siya eh. Kung oras na sang iya sining nga duty mga katropa, No, pero siguro ginaton over man na, may proper turn over man matapos ang iya sini nga pag duty mga kaabyanan. Di kaugalingon nga lokdo, sang sining persona nga ini, ining kaso mga kabinan nga ginapangatubang nya subong. Kaga hindi ya mag quandary, hindi ya magpamalabag mga kabinan na makatapos ang NBI para lang sa iya. Diri sa kay sunog gani kay agent katipunan ti kwan man niya mo why nila ginatolerate ang iniman nga buhat bisan ano pa wala ka pakilala mga kabinan nga kundiin ka man nga ahensya sang gobyerno di ba sa mga nasiling naton nga ti hindi na ya pwede nga attach ka da gamiton mo lang pero for example ako media di magambal ka media medyo kilala magambal ka media, no? Damo man koneksyon. Pero hindi niya rason mahambal ko dayon makita ko dabi nga gabit-bit man ko da armas mahambal ko ti si media niya. Jobe na nisko kuya. Pero pangitaon da ti may papilis ka wala. No? May ara ka da sang permit to query wala. So hindi ko na pwedeng gamiton na pagiging media ko, mga kaabyanan, nga magbitbit ko sang armas nga why sa nagakaigo nga papilis. Ti automatic dakpon ko na. Di ba? Amo man ang iba naton nga mga pumuluyo. Hindi pwede nga ti daw may attachment ka na iya sa isa ka may intel ka ni NBI, intel ka ni Army. So gamito na naton sila. So mo na ganin siling naton ti i-briefing gid sang Mayo, i-seminar sang Mayo, ini nga ton nga mga ginapangkuha da. Di ba? Kagun daw personal naman na iya ang inyo, siniya nga pagdakop sa inyo, why naman niya ilabot na iya sa ahensya, hindi niyo napaggamiton. Di ba? For example sa to nakilala na kon siya, ala na mambal ka nga, hindi ka man empleyado sa NBI, nga man pakilala ka timo nga taga-NBI. Kay gagwardya ka man lang gali.
5: Bullseye!
0: Di ba kung ginarespeto mo ang ahensya nga na okay tanin na kung kaayuhan. Di ba la? Ma-acknowledge mo na. No? Ma-acknowledge kasi nati very good. Kay Intel to nga lamang ko. Nga kwanto siya kay Mayo to nga Intel gli. Kaayuhan! Pero kung kalaina, no gayon yung nagamita da kang hindi man kamo kung dasang isang ahensya. Kaya kung gamiton nyo nagkaroon, nga daw panagang, gamiton nyo nagkaroon, para nga tiyabi nyo makaluwas ka mo, sa lip nga makakuan ka mo da, no? Makapalain pa na sa ahensya nga gingamit nyo, name drop ninyo, mga abyan. Di ba? So mo managuro sa mga kwandera, so sa NBI, sa Philippine Army, kung sino man da. No? I-seminar mayo, i-briefing mayo, mga tinawo nyo, kung katuntuhan din na ninyo pag gamita ngalan sa ahensya nga eh. Nga, bi nyo, mahimo nyo na iyang ticket, passes, para makapanginluwas mga kabinan sa mga ginapangatubang ninyo ng mga kaso kagasunto. Kahit ipagsulod nyo da, kung nag-volunteer ka mo da, kay gusto nyo, meaning to say voluntarism, gusto nyo makabulig sa ahensya. Di ba? Gusto nyo nga ti, makakwanda, hindi nga ti, nagsulod lang ka mo da para gamiton ang ilang pangalan ano, sa katuntuhan nyo. Gamiton ang pangalan sa ahensya para lang makapanginluwas ka mo kung ano man ang mga asunto. Foul yan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya man namin man sa NBI, in fairness man, sunod sa kay agent katipunan, tibala ka na iya. Imo na iya personal. Di ba? Imo man na iya, lukdo karon, kaya nadakpan sa imo dang armas, payagi dya lisensya eh. Di ba? Tindi na naton na pwede matadlong na ang tiko ng klaseng diskarte. Mahambal ka kay taga NBI ka, mahambal ka, sige, kay taga NBI ka, sige na lang, paluwason ka lang namon, kay Intel kagli.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Amo ng tandaan, mga kaabyanan. Oh, kag syempre sa mga kwandera, hindi nyo pag-itolerar mga tao nung ano pa na kuon ng ulo. So from time to time, kaparehas ang ginambal ta kaina, iseminar maayo, kagay pa intindi sa ila kung nga man ginbato nyo na sila da. No? Nga man ginbaton ka namon as volunteer. Di ba? Nga man ginbaton ka namon ding agent o kung ano nga plastada, kung ano man nga pinasahi nga pangalan da ninyo mga kaabyanan, no? Nga nagpaidalom ka mo sa sinang ahensya, kundi gingkuhan ka muna para makabulig para sa kaayuhan sang ahensya kag indi paggamito ng ila pangalan sa personal nyo nga katuntuhan.
5: Bullseye!
0: Di ba la? Bisan sa simple mga katropa nga ordinansa sang syudad. Tidakpan ka na imo gabiyahe, dam, bulon mo, hindi nyo ako pagdakpon. Kay intel ko, sang NBI, o kung sang army, o kung na muna, oy, way mo na nabutang sa ordinansa sang syudad, nga exempted. Ha? Biskan pulis pagani da kon nakabayulate da sa yali, sa layi hindi man exempted mga byan dibla sa layi naton kun pwede lang wala dapat sang ginatawag naton mga byan nga privilege animal.
5: Bullseye
0: dibla oy dapat sang waslik poder para alalangay kita tanan Kay way man da iya sang inclusion, way man da iya sang PS nga nabutang da sa ordinansa nga ti, ha? Dala kuan ka muda. Ha? Exempted ka muda, mga kaabyanan. So ano man ang personal nila, no, nga, may mga information, nga may personal sila yung awa ito sang TMU. Ugaling nadakpan ka to eh. No? Kagatong sakay mo, nag-ako nga nag-daho, gani isang bayad sa imo. Diba? O galing kay ti, naglala lang sang kinakuha ng yabi mo, kay ti, automatic na dapat i-impound ang imo sininga motor. Ay, orsa man siya kay kwaon, hindi ka galing gusto kwaon, nagbiniyahe ka ti mo.
5: Bullseye!
0: Nirisguhan mo na nga magbiyahe, so bala mo ang konsekwensya sina, atensyon sa mga kolorom da. Ha? Ginrisguhan nyo na nga biyahe, tricycle nyo, diba lang nyo konsekwensa, sina kung madakpan ka mo, diba? So, kung madakpan ka mo, pasensya. Ay kung magbato ka mo dati, hindi mo na bungol lang inumol mga kabinan sa mga team, sa mga traffic management unit, tawo mo na nga kung masakitan na, kagdawa ko na, mabato mo na sila siyempre eh.
5: Bullseye!
0: Kung nakasala ka na, klaro naman nga may sala ka, abi, pagpaukoy. Ha? Kay wala ginaya mahimo, da ka, ha, mga katropa, ang waras mo. Wala ginaya may mahimo karon, ha? Kung magwasagi ka na kawal dati, magapalala pa ina sang sitwasyon. Diba? Pero kung tauhay ka lang ya, i-accept mo, nga nadakpan ka, ay kulurum ka, way duruga mo. Hindi raman na nagagrinual, tanan-tanan, mga kaabyanan, kung, magsuay ka na, kaduma, ikaw na nakasala, daw ikaw pa yung maisog.
5: Bullseye!
0: Hey, pagkadakop to, nag-istorya ka lang, abi. Ay, sir, pasensya lang, sir, kapangunyadi, mga tani, ginulayuhon ko lang, pang gulugasuli na lang, tani, sir. Di ganun, sir, hawa ko lang ba, sir, pwede man sa sunod, din ako magbiyahe. Pang balon-balon lang bata ko. Sir, mga muna, bala? Ako kapila man ko, Iloilo, gani, dakpan ko. Dakpan ko si Iloilo, beating the red light.
5: Bullseye!
0: Hindi lang isa, kaduwagit, ang isa duwa, may nagkatawin man ko kabalo. Atong beating the red light ko, ang green pa siya pagtabo ko, tuntuning ara sa una ko, gulpi naghinay. Naguot ko to sa tunga-tunga. Asus. Hay, ano mo kay na kuan ko? Hay, pinarahan ko sang kuan. Abi ko gani, wala bantay. Pag-abot to sa unhan, pinarahan ko. Di ba? Pero kita ko ganyan, hinungod ginto ya sang ara sa una ko ya katropang Jason mo. O naghinay gid siya gulpi, ginakuan ko gani, hindi naman traffic, kay go. So kung aman ko munol to siya, kung dibilin ko to, maluoy ka. Tiway. Oh, ay nagrason man ko, siling ko sir, kay pag go ko ya kaina, green pa na. O galing siling ko, ang tendency lang abi, ang ginasundan ko, gulpi, naghinay. Ako danong rason niya, nga abot-abutan ko tos to nga. Oh. Tay nagiway ko eh. O, natagadingin ko, sir, pasensya agad sir, kay siling nakon na, alang-alangan gid. Anya taga anya taga diin ka sir o pangitaan nyo ko tanan. Tiyara man hatag ko man. Oh. Tang uli he. Kita niya ID ko, taga diin ko o anong purpose ko to man mo na. Oh, sinya sige sir next time ha. Oh. Di ba ko di way go ay ko nag insist gigo to hindi ah sala niya sang ano nagamuamo ko to do maisog ka pa ay base sa lip nga daw ma ah, magkaintindihan ka mo. Naglalapang sitwasyon base balakag dinakop niya na ko kag tinikitan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Isa pa kayo ka-instance. Ang example ko niya kung kagulingo, dapat sa mga amo na, kalmado ka. No? Oh, isa pa kayo sa may diversion. No? Inang kanto na bala sang bulilaw. Oh. May ara da nga hindi ka gali po. Hindi ka left side. Diretso lang kay gakon na kwan. Highway kuya kabalo. Kakita iya sang kwan kay gabi eh. Okay, kakakita iya sang road sign nila nga bawal gali. Galiso pa lang akong ulo, gulpi ko mulol traffic. Eh ako gid man yang rason. Ah sus, dugay-dugay parahan naman ko asin ko ari naman. Ari naman. Ah, oh. Ti pahigad man ko ya para man niya eh. Ah. Oh. Gin istorya ko yang kuan ko sir. Pero balaan ko na niya. Sir, pahigad lang, pahigad man ko. Ko sir, pasensya lang gid kay siling ko way ko kabalo, way ko kakita sang sign. Kaya siling ko kag first time ko ni mag-agi. Oh. First time ko gid mag-agi di sir, kaya bi ko pwede. Pwede ko kakita sang sign kay traffic during that time o rush hour. To, gulpi lang ko ya sumulod. Hmm. Tinakuha man sa mabuting usapan ka tropang Jason. Okay, kalmado kuya mo. Pakita ko man niya akong lisensya, sige ko sir, kung tikitan niyo ko sir, okay man lang ko. Violation, no? Kita ko ya violation. No one is above the law. Oh. 'Di ba? Nya sir, taga diin ka, taga ruwas ko sir, muni-muni, siling ko gadali na ko abi puli sir, kay may hingagawon ko tani. So, why lang ko dya, why ko kakita asang sign yung ato gali dito. Siling ko sir, next time kabalo na ko. Ay, yung pasensya naman ko. Nya okay sir, susunod ha. Oo. Oh. Tedwa na to. Diba?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. May haragid dya nga makakuan gidya sa mabuting usapan gidya. No? Okay, kung tanan lang ta isog, tayo siyempre sila, insist na nila, labi na kung may violation ka, klaro. Oh, titani, kung siya siguro, ginhatay lang yung labi to, why na siya nag-insist? Why to tani? Pila man lang balayran mo sa kulurom? Di ba la? Pila man lang balayran mo sa kulurom kung madakpan ka gid? Ikumpara mo sa inugpiansa sa illegal possession of firearms.
5: Bullseye! Bullseye!
0: High-powered, no? 45? 80 mil na yan, no? Oh, pila ang kwan? Pila ang penalty sa kulurom? Tagtay sa kalibo, 2,000 ginabi? Oh, kung nagkalma ka lang, sige, dakpa lang ko da. Tindi, wala ka na nag, ano da, why ka na nag, ano da, kundi why to 93 sa ng bag mo? Kung why ka to ng, kung attempt, kung ano nga mga waras to? Diba? Sa muna, dira mo ma-differentiate. No? Kung ang hulag mo kalmado, kung ang hulag mo gapatawhay ka, kundi tawhay man ang tanan, wala nagadugang sa ginatawag naton mga kabyanan, konflikto.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Agree? Diba? Why na dadakpan ka na, naano ka na? Gamay lang nang hingyo, guro. Oh, ako yung ginsample ko lang to, akon ka ugalingon. Ay, siguro ko nagwaras-waras ko, guro. Tiwaya, ticket eh. Ay, maki mo madakpan ka, birnes? Oh, pagka Sabado, why opisina? Pau, Lunes, pag hindi mabalik at maginto, ya?
5: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, naghingyo malang ko. Sige ko, sir, may hingagawon ko. Naghingagaw malang ko, di, mabalik ko. Amo ni, So, kung sir, humbal ko, sir, kung tikitan mo ko, okay lang ko. Balan ko man yung violation ko, sir. I admit that. No, humbal ko lang yan. Wala na, kasimple. Ay, naduruga mo. Nakasala ka na. Marason ka pa. Inang mapalusot ka pa. Balang palusot mo. Tama ka bahol. Oh. Tain ng mga auxiliary na. Why man na sila yagin butong lang da para lang magkumpas-kumpas da sa kaligin briefing man na sila da. Di ba la? Oh, diri gani oh, may araman da nga kapamugait na sasakon pituhan ako do dakpon. Ay ano mo kay? Oh, nalipat ko.

0: Ikaw pang makwanda, pusakay. Oh, nya wawaw gi ko sadto kon gin tuluyan ko kagay Sabado, pagkaaga. Oh, pagkaaga ha Lunes, Friday evening, aya ko gin dakop, pusa gid.
1: Bullseye.
0: Oh, yawan gid balik-balik to. No? Nuli do it. Mamana kon. Kagay gani da sa may pasulod da bala sa molo. Kibot ko dugay naman ko ay balik-balik Iloilo mo. Ay sinudlan ko na nga one way, sus. Dugo-dugo parahan ko ah. Sir, one way de. Sir, pasensya lang gin siling ko, baway ko kabalo. Sige, sa una, pwede pa di. Sa una, subong abis, sir, one way na. Baw siling ko, way gid ko, sir, kibala mo, tagaruhas ko mo. Baw, kung di ko ro tagaruhas, guro, ati tapos na ko.
2: Ayaw!
0: di ba lang? Ambal ni Toto Baldison iskala niya, dakop gani ko nga, ahaw lang kutsilyo lang, dala ko, ara lang sa angkar-angkar ko. Nan. Ay, basta makita nila na nga may kutsilyo kada dapat hindi ka nila na makita. No? In plain view. Good morning na kay Pareko Jimbo Vallejo. Nagatutok. No? Sa ato niya pagpangalagad. Okay. Si Noy de la Cruz pa rin yung nag-enjoy man ko pamati kag watch ba? By the way, congratulations sa nagdaog watching kag listening from Indayagan Mayon. Okay. No? So, mga kwani, mga nakatutok sa Gyapon, diri sa aton pala tuntunan. Okay? So, lang taon tani, kay i-verify padugang sang aton sining mga katapos ang kapulisan, ining armas luthang ko kay sino, ginagapanag-iya, sinidi? Ha? Oo. Daw parehas man na sa motorsiklo, bala ko nag-motorsiklo ka. Hindi lang kabalo ka mag-drive. Di bala, katropang Jason? Hindi lang kabalo nga kuan ka dapat may lisensya kagid. Oh, dapat kumpleto gid nga may ORCR ka. Oh, obligasyon ina sang driver. No, obligasyon ina sang owner ka sang salakyan nga dapat kumpletuhon muna. Hindi lang kay hambal nga kabalo ka na mag-drive, okay na tanan, hilway ka na da sa karsada. No. Sa muna kung may ginahuptan kang armas, amo man na. Debla? So dapat kabalo ka man sa obligasyon, girisguhan mo na kadalon, then accept the consequences.
1: Bullseye!
0: Oh, kay kunti, kung balaan mong punta, bla, kung dalon ko, kung madakpan ko, ano ang punta sini? Di ba? Worst comes to worst, madakpan ko. Ato bangon ko ni, kung may inugpiansa ko, may ano ko. So muna, before na to, nubrahon ng isa kabagay, bla. Before na itong risguhan, isipan na nga daan kung anong posible matabo si mo sa ulihi. Kaya ginaisip mo na, bitbiton ko lang niya para may armas ko. Ha, isa dira lang paminsaron mo. What if, mabutsimpo nga ti madakpan ka. Kaya mo? May 80 mil ka nga pampiyansa? That's the point. Diba? May 80 mil ka pampiyansa, kaya mo ni? Tema ka mo, 80,000 is 80,000. Why ka man sa permanente nga trabaho da? Tema ka mo na nga palaligban mo, nga ihatag sa pamilya mo para lang pangitaan ka sa 80 mil. Kung yung pangutang mo na, susyawan ka na, dako, layo na siya na nalabot mo. Kung ng 80 mil, gin pangutang mo, gin tukod mo na sa isari store, bastante, puno-puno, tiyanggi mo. May nulunugisyo ka na nga food cart na nga gabulubalidya na sa bye-bye kagkuha ng 40,000 mo. Pwede na napang start sa negosyo. Pero ang 80,000 mo, ihatag mo lang to para sa bail bond mo. Tapos lingin pa ulo mo karon, ngita ka bugado para dipinsahan ka gulingon mo to. Diba? Ay kay Wiley Sinsan eh, diri na lang ni sa balay. Ibilin ko na lang siya. Para waay pa ko sang problema sa ulihi. Kundi tapos. Diba? So tandaan naton, ang aton tanan-tanan ginaobra may consequences na. Especially mga rakit-rakit, mga sala nga bulo-bulohaton. Oh, last na nagdalag, nagkuang ka na. Nagpamasahiro ka na nga balaan mo kulurom ka. Oh, tapos padag-an mo sa isog-isog, paktay ka diyan.

0: Bullseye.
1: Di ba? Padagandagan mo lang sa paisog-isog. Oh. Why na nabutang sa ordinansa ko kung umaisog ka, libre ka.
2: Ayaw!
1: Kahit kung tanan-tanan mga amo na, di ba paisog-isog na lang tatanan? Ano ka man imo man?
0: Bullseye.
1: Sige, 948 diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa aton palatuntunan. Okay, check ta. Oh, may online katropaleta, may barangay katropaleta man ta. Check ta, basic katropang Michael. No, kon ready siya. Oh, ara si katropang Michael, galibot-libot da sa pila ka mga kabarangayan ho. Ah, mga kaabyanan, no, para sa pag determinar kung sino ning madakpa no. Nga nagkapamati, mga kaabyanan, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oh. Di parang, hindi magsunggod ang mga sa inyo. Kami away, kami ga-online, ga-radyo lang kami ya. Oh, pero hindi man namon malibutan, gintanan. Pero, pakwa na, pasurte-surte ba? Okay, ara siya. Okay, daligin lang ha, kay gina-contacta si katropang Michael. Kundiin siya nga barangay mga kaabyanan, no? Sa subong nga mga tinion. Oh, para nga ti, kwa na, ang sa barangay, kung madakpan ka, ang iparapol namon produkto. Oh, dira iparapol ta produkto, kung anong matuunan, amo ng premium mo. Oh, kung sa barangay naman, may radyo, kag mga, may t-shirt, oh, kag mga Santon products. Na ina ko madakpan kag gid nga nagapamati ha, nagatutok diri sa 106.5 XFM Rojas. Oh, di ba? Si Bernard Villanueva siya nga hari lang ko di, idol jom. Oh, sige, salamat kay ara kada. Oh. Okay, ara na. Si katropang Michael, oh, check ta ha kung bala preparado siya. Ah, mga kabinan, no? Diri sa aton sini nga katropa leta.
3: Mga katropa, exciting dito.
1: Okay, check ta. Sa line number 1, katropang Michael, Mike.
4: Pang live kita diri subong sa may bahin sang barangay Tangke, no? Siyudad sang Rojas ko sa din. Paglabay naton diri katropang Jove, no? Samtang nga nagalingi-lingi kita diri, may nagatunog, no? Batian tagad ang imo sini nga tingog. Rason nga nagpunto kita katropang Joven dire sa isa ka lugar. Isa ini ka vulcanizing shop, no? Mm-hmm. Ang sini nga ginapunduhan. Kag ginlantaw nato nang iya sini nga radyo at tinagapamati gid siya sa karon, no? Sa bahin niya sa XFM Rojas. Si Tatay
5: Edgar.
4: Edgar ikawalo, no?
1: Okay. Hindi siya ikapito, hindi man ikaanom. Ha? Ikawalo siya.
4: Ikawalo siya. Katropalita. Sini nga katropalita sa barangay, biko gani, una lang, gali, ikawalo na.
1: Ikawalo na saya? O, dapat ikatatlo pa lang nga winner eh.
4: Ay, ikatatlo pa
1: lang. O, ikatatlo nga winner siya, ikawalo na. O, di, sige, may problem. Pero taga-diing gina siya?
4: Taga-diing, nagig ko na yata. Taga-diing.
5: Taga-diing ko.
4: O, taga-diing siya.
1: O, so, dugay na siya kapamati sa XFM?
4: Dugay na siya kapamati sa XFM, no? Di ba, sang, nagliga to, nag-brown out yan, nag-muno siya, kawahe ko niyo, hindi makita, binyang i-radio, abi, nag-tawag sinig ganito, nag-bisyo-bisyo na.
1: Aha. Okay.
4: Ang iya sinig.
1: Sige, katropang Michael, ready na da si Kwan, oh, binutang mo dang imo nga, Kwan. Okay, ready na si Manong, no?
6: Ready.
1: Okay. Pero kung babangkuton ka da, ano nga Prada, kang gusto mo tani Dagonay?
6: Ano gusto mo nga product diri nga dagon sa?
1: O kape?
6: Are? Kape. Yung may pampabakod man.
1: Oo. Oh. Sige, may turbo man tadi ah. Okay, sige kay Manong, ano nga ning alan niya?
6: Kape, kay pala kape ka. Oh, kape kuno ka tropang Jovi niya na
1: sige. Sige. Oh, hindi na napagipakitang karton mo kay ti. Doga do bakinton kasi. Okay, ano nga ala ni Manong?
6: Ano nga katropang Joven?
1: Ano nga ala ni Manong da?
6: Edgar.
1: Oh, Manong Edgar, ikawalo, sang barangay Tangke. Okay ng ruleta? Okay, so tutok ha, kay Arena, ang ruleta, ang upod sin, ang unod sin eh, mga produkto na ton. Okay, katropang Jason, oh, ipakita ng ruleta. Live ina ha, nga makita. O, ara ang mga kwan naton. May radyo, may kwan pagida. Okay, sige. Katropang Jason.
3: Mga katropa, exciting dito.
1: Okay, spin mo na yan.
3: Umaga
1: pa lang, papangiti ka. Ano yan ang batuno ni Manong Bay, ni Manong Edgar Bay?
3: Ang iyong gabay.
1: Okay, rin na nagamat-amat na hina ang ruleta ng produkto. Magatupa sa iya, oops! Hoy, are magalukso na, oops! Ano nga produkto, ini mga katropa? Oops!
3: XFM makes life better.
1: Okay! Radyo! Hoy, radyo katropang Michael, ang nagtupa kay Manong Edgar. Hambalbo, nagapalya-palya na dang iyang radyo daw, nagapiraw-piraw ng signal. Okay, so congratulations Manong Edgar, ikaw ang tagdaog naton sang personalized radio sang XFM. Laruhon talang ha, why ka na sang lisuan sina, isa lang ginaya kay istasyon, XFM lang gid, Manong Edgar.
6: Madamugin nga salamat sa XFM kaysa kay Trupang Jubilin Anisco.
1: Okay, sige. So, pamatik ka na da, ha?
6: Okay. Kay Katropang Joven, kita mo, napatay ang iya radyo. Wala na nagdusngaw. Pagbunot sa radyo. Wala na iya nagkabaro.
1: Nagakwa na guro, gahon yango na to, ga. Tingha-tingha na to. Sinyay, salamat. May mabulos na sakon.
6: Pang Joven kay ang iya sini nga ginasaksak sa kilid sang radyo, scotch tape na lang ang ginpilit.
1: Ay, sige. At least nabailuhan na subong. Sige, pamanan ta si Manong ah. Ah, congratulations. May ara pagit ikaw sang XFM t-shirt.
6: May t-shirt.
1: Ah, iya tag na lang na daan sa yang XFM t-shirt na to na.
6: XFM kay Trupang Jubin Anisco.
1: Okay. Sige, congratulations kay syempre ha. O, pamati na da pirmi ha. O, Katropang Michael, hatag na ng t-shirt siya para pabugal-bugal man si Manong. O, makin mo may radyo ka na, may t-shirt ka pa. O, Katropang Michael?
6: O, may pasalamatan pa siya, Katropang Joven. Malamang galing nga salamat sa kay Dr. Remilita Oy.
0: Remilito.
6: Remilito Oy.
1: Okay. O, amon presidente ng CEO ha. Okay. So,
6: ang t-shirt, no, Manong Edgar, bagay gid ni sa imo, pero hindi mo na magsuksukon kung magpamulkit. Ikaw kay siyempre mapuno.
1: Ati, uy. Pwede mo na pang simba-simba, pang lagaw-lagaw sa mall, ah.
6: Bakit may pang-joven magkwan, eh. Mag, ano na tawag, no, mag, attend sa mga misa, no, Manong Edgar.
1: Okay. So, sige, congratulations, ha. Okay, Katropang Michael, salamat, gid.
6: Sige, Katropang Joven, so amo na no ang aton sini nga isa ka winner sa Katropaleta sa barangay, no, nga builog din kay ginadulong sa inyo sang Yes to Health Incorporated kag syempre sang XFM Rojas. Direktamente diri sa may barangay Tangke, Rojas City. Ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye! Mga katropa, exciting dito.
1: Okay, sige, congratulations si Manong Edgar, ikawalo. Oh, ikatatlo yung naton nga winner. So, may online tayo, may barangay. Oh, di ba? So, para ti, at least kung nagapamati ka na, kaya ang ibang ti, syempre, kuhan mo. Oh, why man online, pero radyo, timing to, kaya yung radyo niya to, ginatipan niya na lang to. Oh, tisobong may panibago na, no? Ining personalized radio na ton, hindi nyo na niya maliso. Hindi nyo na niya maliso, kahit ti, why niya lilisuan mo? XFM lang ganyan mabakuan nyo, mapamatian nyo. Kompleto man ta, di ka mong magkabalaka, may mga balita man ta, may mga entertainment program man kita, may music pagid, mga kaabyanan. Kumbaga wala ka nang hahanapin pa. Kompletos ricados, mga katropa.
3: Yahoo!
1: Di ba? Okay, sige.
3: Katropa.
1: Good morning, anay, kay Mamarilo Arcan. No, patamyaw lang sa mga suki ko daw, ah. Ma-open na siya kuno daw para sa inyo. Sa mga gusto mag-order talabat, tahong, mga sipods da kay Mamarilo Arcan, naralang siya da sa before sang kuano ah, sa may after sang tulay ma'am no. Ah, dire sa banwa sang Ibisan ah. Ah, nagapamati man si Mamarilo Arcan daw ho. Oh, salamat gid sa pagtutok ka Mamarilo Arcan. Oh, kag sa mga suke niya da sang sipod sa banwa sang Ibisan. Tambok na talaba niya kag tahong. Oh, way na yaga balidya si Mamarkan sa mga maniwang kag mga mulumaniswak. Oh, sigurado tambok kag kuan gid na ya. Okay, dali gid lang alas 9:58 diri sa Ton Sring pagpangalagad. Oh, isa pa ko no, isa pa kuan pa si Zairo no. Oh, isa pa. Ano yung panagtag ko subong man? Way kita ko kuan de. Oh, ma kuan ko ma nagtag ko kuan Okay, mahatag ko Santon Vitamin C. Isa ka box ang Santon Vitamin C.
0: Exciting.
1: Oh, sige. Oh, isa ka box ang Santon Vitamin C mga kaabyanan, no? Okay, katropang Jason, ipreparar ang aton ruleta.
3: Mga katropa, exciting dito.
1: Okay, para sa isa ka box ang Santon Vitamin C, katropang Jason, spin out!

0: Alright, sino ihan ang matupan sa aton ruleta? Ah, mga kaabyanan. Ah, gamat-amat na hinay ha. O, arana. Oops! Nagpundot sa, oy, pag nagpundot, nagadalagan gyapon. Nagpula, nag-yellow, nag-green. O, pero nagamat-amat hinay, green, mag-arang ka sa pula. Oops! Okay, congratulations! Daw kilala ko gid niyo. Congratulations, Melbs Anisco! Oh, react na ha. Dapat makareact. May 1 minute and 22 seconds ka.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Umaga pa lang, papangiti ka. Ay, kasadya lang sang kasadya sa ako, no? Exciting ka dyan, XFM, no? O, oh, gapamati ka na mga balita. May music ka na. May mga, kung ano, pang mga gimmick, ho? Oh, pero si Melbson is ko, daway pakareact. Ah, laban-laban, guro. Nag-run out sa pueblo mo. Base katambay sa Pamcrit Boys, bala. Kaga nag-run out, why siya kabati, guro? Oh, why pa ka-react? Why pa ka-react, mga kabinan? Si Melb Zanisco, daw subong lang siya na kwanaw? Why sa ka-react? Oh, okay, ah? Na-countdown na kami dugay-dugay, ha? Why good ka-react? Why good ka? Why kuha kita sang message, ha? Oh, 8, 7, 6, 5, 4,
2: exciting.
0: 3, 2, 1.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Daw ay good? Why? Why? Pati ah. Aro! Nag-react ah.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, congratulations sa kay Melb Zanisco. Ah, sa sining kadalagan. So, muna dapat diridasig ka mo mag-react. Oh, para at least kuha na yun ng premyo, ah. Oh, si Dilaylaway, hambal niya. Rara, sir. Hambal ni Siron, sayang ba? Naglapaw pa. Oh, ayun yung tinawag natin ng swerte, ah.
1: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito.
0: Okay, sige. Sa mga katropa naton, there you have it, mga kaabyanan ng aton sining pagpangalagad. Ah, diri sa aton sining palatuntunan, Bullseye. Oh, nag-enjoy ba ang lahat? Nag-enjoy? Oh, karon may ara pa na, ah. Saka tuto kamo sa palatuntunan Sentro. May katropa ang Christine Dayan Ropa kay mapadraw sa kuno karon turbo.
4: Ayoy!
0: Oh, turbo ko no kay katropang Tintin karon bantayan nyo, ha? Ang aton sininga katropaleta online kag sa barangay. Ini, siyempre, isa kapag pasalamat mga kabinan, ha, sa aton sininga mga suki ng mga tagpalamati, mga katropa listeners naton, ha, mapabarangay man o kung mga onliners. Sa padayon ninyo nga pagsalig kag pagpamati, no, sa sininga waragwagan. Duha pa lang kita katuig pero hindi matangtang ang inyong suporta. Duha katuig mga kabinan pero parami na tayo ng parami. Madamo gid nga salamat, ha. Ah, so buwas amo na ring iaton sininga ika duha nga katuig nga anibersaryo. Ah, pero mga papremyo naton, sige na, ah, hasta nga maubos. Ah, mga kabinan ng aton sining mga papremyo. Oh, hambal ni Ma'am Mariloho, isa pa bi sir, pa experience. Oh, ma'am, may buwas pa ta. Oh, may ara pa karon, tutok ka lang karon sa sentro, tutok ka man karon sa X-rated. Ah, wala gal X-rated karon kay may impeachment. Oh, mabawi ni katropang kuana, katropang Aira, ah. Ah, mga kaabyanan.
1: Katropa. Exciting dito.
0: Busy ka daw ang pamkrit boys ko daw mabuhos sa kuano ah. Ah, dira sa may TATC ho. Sige. Okay, now so tutok gyapon. Ah, sa dugang mga papremyo, mga gimmicks tani sa ikaduha ka tuig nga anibersaryo sang XFM Rojas mga katropa. Waita tiempo diri sa aton sining pagpangalagad, standby na. Ha, mga kaabyanan sa aton sining drama Endless Love susunod na. Partner ko technical katropang Jason Nanunoy, ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Kagayan pala tuntunan. Bullseye sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Oras las 10:05.
4: XFM.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM.
5: XFM.
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: XFM.
5: XFM.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Sansol Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
13: Hala, ka-exciting!
14: Mga katropa, exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
15: Katropa mo.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: X.
4: X.
3: F.
4: FM.
0: Southon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley.
17: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southon Plus Gold.
18: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
18: pinahusay.
0: Southon Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: Southon Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southon Gold Coffee Mix na.
20: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Pabibili sa mga butika.
22: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
23: Vision Next! Marami na ang natulungan!
24: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
23: Vision Mike Next! Kandali. Epektibo! Subukan mo rin!
25: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
27: Premium D3.
26: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Southon Plus Herbal Soap.
30: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Southon Plus Herbal Soap.
31: Nanamigin!
4: Southon Plus Herbal Soap.
32: Chronic pain?
33: Ang sakit.
32: Mag-assisted pain.
33: Muscle fever.
32: Acute pain.
33: Kahit ano pang pain.
32: Basta pain.
33: Mag-assisted pain.
32: Tangkalang pain.
33: Fast and safe.
32: Assisted pain.
34: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinamamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines.
22: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Mga katropa, exciting!

0: exciting.
1: Kasakit sa nawungkong ang gintampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Gintampate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Upang sabihak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

0: ang mga ginikanan mo? Wala ka ba lang sa mga utod?
1: Retired ng akong amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Duha sa utod ko, ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Kagang kamanghura namon. Nakapabusong man kuno.
0: Pila ka tuig ng kamanghura ninyo?
1: 16 anyos. Kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya
0: Tindugan man bala niya? Ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginhimo ni Laina Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugilan nung liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo palang ako nakilala, nasugid mo ng privado mo nga kabuhi. Buot silingon, may salig ka sa akon.

Hindi ko man tani gusto. Gabadunot ang mga bulak na ginhatag ni Brian. Apang kinahanglan niya taguon ko ini sa akong backpack. Kibasi kong makita ini sa mga utod ko. Sigurado, gausisao nila ako. Tag-indi nila ako paguntatan. Mientras hindi ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ko sa plano ng isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong dimalason ako. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isunod ko sa backpack ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: nang? Aking kapablagyapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nag-report. May typhoid fever siya ko, no? At pang nakaibalo ako, nabalibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangka ha ako ah. Ngagin buhat mo ini. Nakaibalo kagin sa natabo sa mga magulang naton? Ngagin sunod mo pa?
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko ganyan sinadya nang? Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala nang buhaton ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko ganyan na-expecta. Nagagamit man kami sang protection perme.
1: Omay! Sang ginsugiran ka niya nga nagbusong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Unang. Matuod, nangin gago ako siya. Apang ginilunsulan ko na ito. Ugaling lang, wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri siya. Pa-firming cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Apang hindi man ako pag-updance ang best friend niya. Pilaka-bisis man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya masugilanon liwat.
1: Gusto mo bala nga ukdan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran niya pagi nang... Nang, sorry kita. Apang inapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadja. Kag matadlong ang tanan. Mangin normal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang. Nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ng amon mangin anak. Pangako nang...

sa nabatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapate ako na ginahigog man niya si Nadia. Ugaling, bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyasang lalaki. Kag gusto ko makaupod sa kabuhi. Kag gabay, na siya nang gintikana para sa akon. Siya na lang kuntani.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubil pasang na warm.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Kasi sa ka-service ko, may harap sa chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang akong likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: O'Brien? Hello?
1: Hi. Kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Akwan, ari ba ako sa opisina? May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako tira,
0: ha? Okay lang. Maulat na ako diri sa imo, ha? Just take your time.
1: Thanks. See you later.
0: Okay. Bye. Ay, kasiwit ka dyan kay Brian, ah. Kagumpani, maging official na ang relasyon namon. Hindi pareho sininga. MEU lang.

0: At last, natapos gid man ang meeting. Kaya na ba ako bored? Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang kong makaupo diri, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko ang akong bag, kaya maglakat.
1: Hi!
0: Ba? Hindi. Si Donita? Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita? Gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kain na ka pa? Kung tani, ginambala na niya ako kay ina pa. Para nga hindi ka na ayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kay ina? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balay ako halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope nga okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga okay, gid. Tawagan ko pa kung tani ikaw para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson la ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang kung maghulat-hulat ka lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

0: Lalo pala ako.
1: Pilang kabisis na ako nga nagsulit-sulit sa ubra ko. Nagkasala-sala ako. Ano kay nagkadistract ako kay Donita nga nagapungko sa sofa nga nagabasa sa magazine? Simple lang ginasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse nga pares. Kag naka-sneakers ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang makeup. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae, nga ginadamgo ko.
2: Brian?
1: Yes?
2: Birthday sa hinablos ko sa Sabado. Gusto ko kong tani ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
1: Hinalilang nag-update ang sulok-sulok ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
2: Okay lang sa imo?
1: Sigurado ka? Nga ipakilala mo ako sa pamilya mo?
2: Oo naman.
1: Okay. Matambong ako.

0: Maayo man. Kaya gina-acknowledge man sa mga magulang mo ang ilang mga anak sa ibang niya babae, no?
1: Ay, amo lang ang ginapasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apang sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himalin mo ah. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako perme, no?
1: Pero paano gani? Hindi ba nang garantisado nga safe kung mag-condom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak? Paano kung isa kaadlaw sina? Hinali lang nga minagtawag sa imo. Ex mo gali. Kag magsilinga. Nakadumdum ka sa isa kagabisad to. Nga nag-upod kita. Kag nalipat sa aton kaugalingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahinasyon mo, no? Pero kung matabuhin na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Kung virgin ka. Ay, anay ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Abang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi, hindi imposible na may anak ka na.
0: Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero nga hinali lang nga ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba to nun? Ina ko matuod nga anak ko siya. Ha? Kaya hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matawo siya. Hindi fair para sa akon mga anak ang masilutan tungod wala naghalong ang iyang mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga makalilingaw siya kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bagong

0: Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Exciting! Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Mga katropa! Exciting dito!
4: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon kag XFM libong-libong pa-premium.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sak sa pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas, las 11:01 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Malaga Banwash, Datsang ang Rojas, Provincia San Capiz, Western Visayas. Nag-aplag naman ang panibagong edisyon sa Plantunan Centro.
1: Centro!
0: 3 sa 106.5 XFM, Rojas City Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Umadlaw sang Martes, mga katropa, petsa 14. Sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. And of course, good morning na sa mga katropa naton nga nakatutok na ka-monitor na ka-tune in na sa atons nga 106.5 XFM o kon megahertz sa FM bansang inyudera nga mga radyo. At the same time sa aton rin nga mga katropa nga nagapulupamati na sa ilas nga ginapanag-iyahan man nga specialized radio sa 106.5 XFM ro. Oy, by the way, congratulations kay katropang Edgar sa may bahin sa Barangay Tangke, Rojas City. Imagine na, bala katropang Eric Bering. Nagpulupamati lang siya samtang nagabulkit siya sa iyas ni nga pwesto. Tinaispatan gid ni nakatutok. Ispatan gid personal ni katropang Michael Dinosta Inoslay. Congratulations. Ati na island na gitang iya radyo man nga ahay no naga
2: ay
0: no naga hibil
2: ayay.
0: Anyways, good morning is mga katropa natong yung nagka-monitor na sila sa nagtagsaman ka mga radyo sa ilas ng mga puluyan subong aga. And of course, mga katropa man natong dira sa may bahin sang Teodoro Arsana Trade Center nga nagaplupamati naman. Nakatutok gid. Focus na focus kay katropang teen sa Platuntunan Centro. And of course, dira sa may Burgos Talipapa. Good morning, mga katropa.
2: Exciting!
0: Kabay pa nga maayo, gid ang inyo dira nga bentahanay subong adlaw sang Martes, ha? Kay siyempre, the knowing petsa 14 is a day of ginatawag na ton nga petsa di piligro.
2: Ay!
0: Gamay na lang antos.
2: Ayay!
0: Sulod gid ang masulod.
2: Wow! Ay,
0: subong pulo pamati danay ah. No, samtang naga create.
2: Ayay!
0: Nag-create kay dinabalaan ko makalabot pa sang lunch time no ang budget.
2: Wow!
0: Rambal ganini kan sang isa ka kan sa isa ka advertisement laban lang sa SDPay.
2: Ayoy!
0: Anyway, sa mga katropa naton daha nga nagamonitor subong sa atons ni nga pagpangalagad labi na diri sa atons ni nga XFM Rojas 106.5 backup page at the same time sa atons ni nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. We stay ka mo dyan. Standby lang gid ka mo mga katropa ha. Kay karon desisyonan ko ni kung sa YouTube ako makuha sang winner or basi sa Facebook or basi sa masiplatan na naman sa aton katropa sa patrol ang magadaog subong adlaw. Wow, so gani exciting gid malala.
2: Exciting.
0: Gani tutok lang ha mga katropa. Ayaw magbuhi, ayaw buya. Sa ato siya programa subong aga kay basi ikaw na ang madason nga makabaton sa aton dring nga mga papremyo. Siyempre sa aton nga mga Yes to Health products and of course sa aton ni nga specialized XFM radio. Amak mo na no, nagatutok ka lang, naga-comment ka lang, naga-share ka lang. Sa aton nga programa about dumaog ka pa. San ka pa diri ka na sa XFM. Walang katulad.
2: Ayoy!
0: Sino pa gid ang nagapulupamati da katropang Michael oh? Oh, nagapulupamati kuno si Ma'am Sharon Aguirre. Samtang ara siya singa salakyan ho. Kag mangin sa ila singa agency office sa Datelis Street, Barangay Tangke, Rojas City. Oy, nagapulupamati gid diri sa atons ninga pagpangalagad.
2: Exciting!
0: Gid kay Ma'am Sharon Aguirre. Halong-halong lang gid Ma'am sa imo biyahe, akabay pa nga nakabuli gid si katropang T. Imos ni adlaw-adlaw man dira nga pagbiyahe sakay sa imo salakyan. Basta mabatian lang si katropang Tinbaw. Aw na.
2: Ayoy!
0: Yeah, thank you gid kay Ma'am Sharon Aguirre. Good morning gid ra sa imo, Ma'am. And of course, ato rin ang mga balita o kung sa ato nga mga about, nagasako si Katropang Tina.
2: Ayoy!
0: Shout out kita, Anay! Ari na sa atos nga pagpangalagad si Katropang Taimosok Bering, kagay Katropang Eric Bering, dira sa may hamul awon panay. O, nakabuy naman, no man kagina si Katropang Eric ko, sa atos nga Katropa Leta Online. Congratulations, baw ka swerte, gaya. Kaya Katropang Mavs Anis, ko amuban, baw!
2: Ayoy!
0: No doubt. Okay, may Katropa Leta o kung wala, sus! Makita mo gidang ilas ng mga pangalan diri sa aton nga online na sa aton nga live streaming. Thank you gid sa mga katropa nato. And of course, ari naman karon ng mga katropa natong Pumpkrete Boys, Triktoda, Tropang Buklan, mga Marites, sa Five Cell Boys, and of course sa class members nga nakatutok sa diri ang balat ni Katropang Melbso. Thank you gid. Good morning. Ari naman si Katropang Zyron Ordas Agihap nga hambal niya kagina isa pa. Nabitin gid si Katropang Zyron ba. Sige, good morning. And of course kay Katropang Doy Arthur dra naman sa may West Villa Flores Mayon Capiz, good morning. Okay, Ma'am Emmy Villagracia Tandog. O gamay ka lang kagina, Ma'am, no. Nugon naglapaw pa. Sige lang, damo patadis isang pa-premyo.
2: Ah. Wow!
0: Kabalaka, Ma'am Emmy, basi subong, imo na ni nga tsansa. Kay Katropang Monroy Ayayo, good morning! Kay Sir Joey Catalan. And of course, sari naman karo sa ato sa pagpangalagad si Ma'am Matilde E.N. Ayayo. O, nag-aplopamati, good diri sa ato sa pagpangalagad. Kay Katropang Lloyd D. Navales, bisan ara siya sa City of Smiles, Bacolod. O, why gid nag-palya sa pag-comment di sa ato sa pagpangalagad. Good morning! Daw kapis noon, naging niya si Katropang Lloyd. Okay, adlaw-adlaw gid nagatutok di sa tons ni nga program.
2: Wow!
0: Lalo na sa X-rated program.
2: Ayoy!
0: Damo to sila.
2: Wow!
0: Kay Katropang Maria Gabia Bermejo, nagka-monitor naman diri sa ato sa pagpangalagad. Good morning. Kay Ma'am Liza Digala, Kags Digala and Divino Family, diri sa may Banwas ang Pontevedra. Good morning. Kay Katropang Solomon Antonio, nga for sure nagalanog na ang iyas ni nga Bluetooth speaker. Good morning, diri sa may Pontevedra. And sa Abelio Family, diri sa may Panitan. Good morning. Kay Ma'am Flor Abelio. Good morning. Kay Ma'am Annali Bocala Bakila. Subong man kay Katropang Menyas Leonard. Sweldo man buwas, Ma'am Tin. Isa na lang katulog.
2: Ayoy!
0: Di mo sure.
2: Ayoy!
0: Ay, subong ari man si Ma'am Sananin Finiquito Tabige. Kay Tita Elma Ordas Agihap. Good morning. Oh, nga man way kamo sa radyo Katropang Tin. Atod ka, check abiliwat Ma'am Liza. Signal check. Okay ba si natabunan lang sa bukid-bukid dira sa Pontevedra. Okay, may nagid manabi Katropang Liza. Samon guys sa sapian, mahina man kay damo kabalayan. Pero testingan ta liwat ah. Signal check liwat Katropang Liza kag comment liwat diri ah. Hidlaw na ko nun si Katropang Lloyd kay Ma'am Kathy. Actually, nahidlaw man si Katropang Kathy sa aton mga katropa. Malay nyo, magbalik!
2: Ayoy!
0: Magbilubisita man diri sa ato sa program. Why not, diba? Kaso daw busy first. So, nato si Ma'am Kathy. Daw budlay na gani, subong mag-reply.
2: Ayoy!
0: Tani Buenason man ko subong ba? Kaya Katropang Zyron, why not?
2: Exciting!
0: Kaya Katropang Zyron, nambal niya manyagat at Katropang Toltin, Green Shell, kagisaw nga pinaisan ba sa pagkanami ba? Kasi wina nang imos ni nga pampaswerte, subong adlaw Katropang Zyron. Kaya Katropang Lindon Jano, good morning! Anyways, mga katropa, ni Dani nga programa ang ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix nga kusa din may kape ka na. may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Wow!
0: Yes mga katropa, ang premium D3 coffee mix ang may yara sa mangustin nga sarangid nga makabulig. Good nga tunawa na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. And may ara man ni siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa. Good nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya. Kag ang pinaka-paborito sang tanan ng mga premium D3 coffee mix users ang iyas ning angkon nga katamis nga man katropang tea.
2: Wow!
0: Ay bangod ba katropa ang premium D3 coffee mix ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man katropa sa atons ning blood sugar level sa lawas. So gani sa mga katropa naton nga may sintomas na kung nagasupreher na gid sa sining balatian nga diabetes nga nadlok subong magpangape, ano ginakahadlukan nyo kung may kape man nga nagabulig sa inyo? Dala? O, pilian na ang kape nga makabinipisyo ka. Ha? Sa imos ni nga ikayong lawas. Sari, ang premium D3 coffee mix nga ginakabig man karon bilang diabetic-friendly nga klase sang coffee mix.
2: Oh!
0: At sabong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Yes mga katropa, available na ato sing premium D3 coffee mix ha. Sa ato rin mga leading drug stores. Madra sa may Mercury sa Watsons. Sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo gindi nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Centro!
0: Alright, para sa atos ni nga balita, subong adlaw, sang Martes sa Platutunan Sentro. Hoy, may pila diri ka mga residente sang Barangay 7, mga katropa ho. O, nagapanawagan sa LGU Rojas City nga masolusyonan mga katropa ang ilas nga eksperyensyahan nga pagbili naha sa ilas ni nga lugar. Karon na labot ni katropang Michael. Pamatian tani ang ilas ni nga panawagan man mga katropa. Sa pila dira ka mga residente sang atos ni nga Barangay
2: 7.
0: And of course, update development sa sininga gitpatigan kahapon nga ikaapat nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Tutukan man sa atos nga pagpanumbalik ka. So this time maghabyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
1: Centro
2: X
3: X
2: F
3: M
2: X F M.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ator bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaataki ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
5: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
5: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, may bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga Putike. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain.
22: Ang sakit.
21: Mag-sister pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-sister pain.
21: Kangkalang pain.
22: Fast and safe.
21: Sister pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Sister pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: X.
24: X.
23: F. M.
24: X. F. M.
25: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
26: Mga katropa, exciting dito!
25: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
27: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
28: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:27 na sa aga, kagang ining oras ang buhilugid ng ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, so win every Wednesday.
1: Centro.
0: Pabalik din sa Platuntunan Centro, kag sa gyapon kaupo din inyo lagad ka tropang Christine Dayan Rop. Kag standby kay katropang Michael
1: Centro.
0: Asi nga yung gadulong nga balita diri sa ating pagpangalagat. But before that, inidani nga bahin ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Yani wow! Katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang imos ning lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa resistansya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule Katropa, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Available na nga ito sa Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa tondring mga leading drugstores. Dira sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo naman ini nga mad to cart kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, shout out kidani sa mga katropa naton dira ho ang mga katapo sang Our Lady of Fatima sang Sitio Kasay Barangay Agdatakay Sur sa Pian Capiz. Nagapulo pa mati gid samtang ara sa may jeep ho sakay sa jeep ni katropang Bobong Enriquez. Nagabulo bisita sila di sa may bahin sang katedral ho.
1: Centro.
0: Shout out nung dira sa inyo kag halong gida mga katropang guwapahing.
3: Exciting.
0: Guwapa kag sexy na sila mo.
2: Ayoy.
0: Halong-halong lang kamuda.
3: Exciting.
1: Centro.
0: All right, check ron ta sa piyak nga linya si katropang Michael. Sige, ara na sa piyak nga linya si katropang Michael. Katropang Mike, ano ni ang ginapanawagan sa mga residente dira ho sa may bahin sang barangay 7?
1: Live report. Centro.
4: Mm-hmm. Okay.
0: Sige.
4: Nagpalabuot karon na katropang reklamo ang pila ka mga residente sa barangay 7 no, siyudad sa Rojas. Bangon gani no sa padayon bala katropang Christine nga pag-atos sini sa pila ka mga residente sa muiyang barangay nga kon sa diin mag ano gani ang mamunog nga pag-ulan ang nagasulob no sa ila sini nga mga panimalay ang ining tubig baha no katropang Christine. Dumduman naton gani dito kahapon, di ba, ang ila sini nga kwanto wala gid makaluwas no sa tubig baha man ang isa di ka barangay hall diri sa siyudad sang Rojas no. Di ba naton nga ang ining area dira abi isang barangay 7 di ba naton nga tong sang tinulikdan lang to na kwanto no nasunog no ang residential area dira kag do ginpunungan no ang ining ang buho la nga muni ang nagasugpon pakadto da sa suba no sa Panay River naton katropang Christine. So kaina naglabay kita to may nag kwan sa to no may nagpalapit no nag pamangkot no katropang Christine nga kun sa diin asta san o bala no nga maga kwan bala no nga maga ini sila no maga kuwam lang sang ila sininga tubig no nga nagasulob sa sulod sang ila sininga balay bangod gani kay kun mag-ulan lang bisan gamay lang na tulot-taliti lang basta inuras gani sigurado nga magasaka gid ang tubig no katropang Christine. So naman to sa wala na nagpakilala naton nga concerned citizen nga mahubas lang dira ang tubig tig duha kadlaw tatlo kadlaw bangod kay gina water pump no sang barangay. Bali nakita naton to kaina duha ka mga hose ang halinto sa duha ka water pump man nga muni ang nagaserbi nga nagasuyop sang tubig halin didto sa mga residente sa barangay City
0: inaang sa may dapit sa may nasunugan before katropang Mike.
4: Yes, nadira gid no katropang galantawon nando sa may tubangan man sa barangay bala barangay hall kita muda na nakita mo na dang ginaharangan dira ang isa ka kuan gid hasta gid sa tunga ang harang no sang tubig para bala nga mapalampuwas gid dito sa piyak na porsyon ang tubig. So kun palapitan naton at inagat pubod gid ini no daw ka ngay lang tuburan ang kilid sang dalan kay ang tubig nga ginabubo man dito bala sa may pihak na porsyon ang nagastagnan to sa may atubangan sang isa ka balagyaan sang motorcycle parts no o kun mga kwanto bala katropang tin nagapangkay uda sang mga motor no dito gini sa tubangan nila mag nagastagnan ang tubig kun magagi ang salakyan nagatalsik nagasulod to sa sulod sang ila sini nga shop no kag nag notice taman to kay na nga ang tubig nga ginasuyop sang water pump nga kun ibuyaan niya to sa karsa ano nito pagwaon niya to sa may karsada. Pag-abot dito sa ubos, nagabalik, doon nagalibot, bala. Mabago ito kanina na daw intuan. Naging sunod ko kayo ng tubig, bala, katropang tin. Dito yung nagabalik to ya sa may, kita ka sang lulutuan, dabla nga sa lata, ginaluto, kita ka sang lata, sang Del Monte, nga gagmay. Na daw dira, nagasulod, nagabalik to ya sa pihak nga porsyon ang tubig. Ang bago ito daw, amun yung guruway gahubas ay, kaya nga, manggabalik-balik ang tubig, katropang tin.
0: Pero tapos sino ang nagpakwan dira? Sino ang nagpa-plastar, sino ang nagasuyop dira sang tubig?
4: Barangay, no, inisyatibo inisang barangay, no, katropang Christine. Kaya gabi natong gani, temporaryo lang ini, kati, nagduha na kita katuig di sa XFF, di duha man natong katuig, manada nga nakita man, gani, katropang Christine, no, ang ining, ilas, ining water pump dira sa may, no, sa may, barangay 7, no. Hindi lang man na isa sa mga concern nila, katropang tin, kaya kung kaisa, ang ginasuyop sang water pump, kaya ginabuga dito sa may karsada, mabaho sang igit, no?
0: Uy!
4: Pulo pasensya lang sa mga nagapanyaga sa karo, katya mo ginaya ang termo sang pila ka mga residente dito sa lugar. Kaya madinuntahan, kalabanan, oo, kaya siyempre, kung magtaas, sunod rin ang tubig katropang tin, may mga pila-bila sila ka mga puso negro nga naaabot sang tubig. Siguro, nag-aawas, amo mo ito yung ginasilinuyop to sang kwan. Sang tubig.
0: Oh, no.
4: Oh, katropang tin, kag labi nagig ko maglabay kato kag matapakan mo, hindi gid kalikaw.
0: At nalabot na katropang Michael sa LGU.
4: Na balaan na inisang syudad nga muna dira ang problema but siguro wala pa matagaan sa nagakaigo gid nga igtalupangod no basi posible wala pa nagpakigangot man namin ginay siguro si barangay kapitan gidya no sang barangay 7 gidya ang magmanihar sini kay bilang amay sang barangay hindi man sila gusto nga ang iya sini nga mga residente to ang nagaantos no amo man lang natani ang ginapangayo sang mga residente dito katropang ting nga buksan lang kontani to ang buho bladi man dumay tamburong na da mo nagaserbe nga nagaalagyan sang mayor nga tubig padulong dito sa may bahin sang suba no sa may bahin sang Panay River manaton no ay katropang Christine so amo malang nang ginapangayo sang aton sini nga mga residente nga tani lang no maaksyonan man ang ila sini nga mga problema dira no kaangay bala diri sa may barangay Tisa siguro makita naton diri ang barangay Tisa permi lang hindi nga baha no pero ginpunduhan na ini karon sang syudad sang syudad no
0: kaga yes, syempre ni
4: kaga ni congressman na Ginto no kaga nagbulig naman gani ang aton sining provincial government para sa sining problema nga pagbinaha-baha diri sa may bahin sang barangay Tisa so dapat amo man na no kati barangay man na syudad man isang Rojas no nga kung kaisa gani ang imo sini nga uniforme puti no labi na gid ko mga nurses naton nga mga kauturan mga marines naton nga ti nakaputi na nga nagalabay da sus ginapatong sa ibabaw sang ila sini nga manibela ang kwan ang ila sini nga sike no para nga hindi maabot sang tubig kag matalsikan blas ang tubig nga mo to ganis na siling tanan mabaho bisan kita ganto gina nakapanimaho man no ang ginanta ginantaw taman tong ginasuyopan sang tubig bilang katropang tin daw labno no mahigko 30 ka itom kag 30 ka baho no katropang tin so wala naman kita naka pangusisa sa barangay kasi wala dito kay ginasang barangay officials mga ila lang tong kwan mga clerk nga toto kay gina katropang tin susunod man digani sa ila ginaplanuhan man ini karon sang barangay nga magpangayo sang bulig sa aton sini nga city government para nga matagaan sila sang nagakaigo man nga mga igtalupangod no katropang tin kay basi sa pag ano bla no nami tulog muna labi na gi kung gabi iti man nami gidaya magtulog tulog ka pertigre ya kamo o kaga gumulpi lang ya lutaw ang ang imo sini nga ginatulogan ya katreto kaga puloton katoya sa maya kwan bla sa bigida sa yupan to sang tubig sa nga sini nga water pump to sus amulay nga kaisa makasiling kita nga ang pangabuhi sa nga mga tawo diri sa Pilipinas Pinoy gid no katropang Christine. So try naton ini nga labuton si Barangay Kapitan dira no sang Barangay 7 kagagutom maplastar taban sang maayo no ang ining mga concern kay di lang to isa ka gina ang naga-concern man bisan gani may mga itereto bla katropang tin nagagamit na to electric pan apisar nga ti open area sila to kay para blang ang dapya sang hangin nagikan sa karsada hindi to makasayo sa sulod katropang tin ka pamati ito sila subong kay para man nga makwan man no matagaan man sila sa nga igtalupangod ang ining mga problema karon nga ila sini nga ginaatubang dira sa may bahin sang barangay 7 lapad-lapad galing hindi katropang tin kong sudlon mo to sa sulod lapad-lapad to damo to mga panimalay sa sulod siguro mga sulusubra ga 40 ka mga panimalay sa sulod to sa may barangay 7 no sa area mismo nga ginaanuhan eh ginasuluban gid sa nga tubig kung magsulod ka to sa sulod gid ka tropang 10 kung kaisa magbaha to nagalabot sa hawak no ang tubig round dito kagin magsulod sa sulodlon nga area no sa nga ila sini nga barangay so hopefully no nga matagaan ini sang igtalupangod kay kita mismo diri man sa XFM Rojas nagabulig man sa aton sini nga mga residente sa muyang barangay para man nga masolusyonan ang pagminahabaha sa ila sini nga barangay
0: so para man aton sini nga Michael lagat-lagat unta sina ang syudad ah no para at least ano man ma-remind bala.
4: Yes, so katropang tino kung ano ba lang ila siniman nga mangin plano sa sining pagminahabaha dira sa may amuiya no nga barangay man katropang Christine. So para mo na nga to sining nga balita no nga buhilog ginadulong sa inyo sa ang dekalidad nga produkto sa Insto Health Incorporated ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang may aras ang lutein, beta carotene, vitamin E kag siya sa antin nga sarangin makahatag sa inyo sa nga makahatag sa protection sa inyo sini nga mga mata. Mabakali na sa inyo sini nga mga suki, nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga maadto kar sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, katropang Michael Inoslay ang katropa mo.
1: Live report. Centro.
0: Thank you kiti katropang Michael Dinostay Inoslay sa pag-raise sa sini nga concern man sa pila dira ka mga residente sa may barangay 7. Hinin mga katropa, dugay na na, no, nga nakamtang inang ilang water pump, no, nga nagapangsuyop sang tubig halin sa suba, padulong sa may, o sa may halin sa ginabahaan nga porsyon sa ilas ni nga lugar, kaga nagalapos dira sa may karsada. Honestly speaking, tuod to ha, ang ginsugid ni katropang Michael. Hindi na natin pag-i-repeat liwat ang yas ni ginmit lang man. Pero kada agi tada daw lain gidya no lain gidya ang simoy ng hangin
2: ayon
0: so gani ano na lang kun dira ka gid mismo nagatiner no ano na lang kun dira gid mismo nakamtangi mo dira nga kwan nga business oh siguro kung ako ya mahali na lang
2: ayon
0: pero syempre no kinanglan man di ka bay pa nga maaksyonan ni sang aton ning Rojas City government no. Pukawon ta si Mayor Yor. Nantawon ta man diho sa may bahin sang Barangay 7. Okay, at least ang Barangay Tisa amat-amat na, no? Amat-amat na nga nagahimo sang tikang. Hopefully ang iban pa naton diri nga mga kabarangayan diri sa siyudad diri sang Rojas mismo.
1: Sentro.
0: Maka-experience man sang ginhawa nga ginatawa. No, kay kada bagya da ulan na lang way gani bagyo sige lang ulan nagabaha nanu pakaihan kung nagabagyo
2: ayoy
0: no atagan taman sila yours ang peace of mind good tong makalampuwas man sa sini nga problema nila no? Kada tig ululan na lang gasakit kid perpe ang ilas nga ulo
1: sentro
0: no? Kung di naman sila manglatas no? Bangod sa sini nga problema nila sa pagbaha dira sa may barangay 7 mga katropa.
1: Sentro.
0: Pero kita man mismo bilang residente muon ta man atos ni nga ano ah no responsibilidad amo ang pagpanindlo sa atos ni nga palibot. Kay knowing nga ang baha ang ina okay na yang dala ang da, ang daloy yasina. Once nga tinlo ang dalaluyan, no? Kung wala sa mga basura da.
1: Sentro.
0: Ha? Kaya kada baha nagkita mo gid na iya, no? Nga nagatuhaw dira ang mga plastic bottles.
1: Sentro.
0: Halin mismo sa suba.
2: Ayoy.
0: So gani hindi lang ni naton pag-isalig sa gobyerno mismo. Kay kita mismo maghulag naman mga katropa, no? Oh, kita na mismo ang mag-push, wala? Nga magpanguna sa pagtinlo sa aton sing kasubaan.
1: Sentro.
0: Sa aton dira nga mga drainage, sa aton dira nga mga kanal.
1: Sentro.
0: No? Kag pinaagi lang sa simple nga paghaboy sang tama sang ato sing mga basura, dako na nang epekto sa aton. O, di alinon man sang gobyerno nga sige naton kwan, ni sige naton hatag sang tikang, abi for example natinluan na, for example natagan na sang solusyon. Ikon kita man mismo nagahimo naman sa another problema. Why ginaya? Daw cycle lang na, paulit-ulit na lang mga katropa.
2: Ayoy!
0: Sige, subong pa lang mangin responsable kita. Ilabi na sa paghaboy sa ato sing mga basura, ha? Mga katropa, good to nga at least di man totally ma-solve ang problema, at least nakapiyan-piyan ba? Nakapahagan-hagan mga katropa.
1: Sentro.
0: Wala iya flood control ang Barangay Tisa, Riho sa Barangay City.
2: Ayoy!
0: Pero

0: may nabaha actually. Dasig lang man siya makwan, no? Dasig lang man siya mahugpa o kun mahupa mga katropa. Centro. Pero kita mo gidya bala kun ano gidya ang main reason sang baha? Basura.
1: Oh no.
0: No? Kaysa dira sa may atubang sa ginastayan ko dira sa may Balaksik so mga katropa. Bag-o lang da kwan, bag-o lang da kayo ang ano ang kanal, no? Bag-o lang da gintabunan. Ta subong may tabo na gid siya, no? Kay ko nagligad, tuwang-wang na da mo. pero kagi nakita ko gid mga katropa kung ano ang main reason, no? Mga basura. Nagpilit sa takop sa sining drainage mga katropa. So gani mina basura gid na ya. No, kay kita mismo ang nagahaboy mo. Oh. Eh sa diin na makadto kung kwan. Oh, kita may, daw ginabalikan bala kita sa ato ginahimo. No? Sa ato sing palibot. So gani subong pa lang practice. Ha? Nga i-segregate na ito na itong basura. Hindi pag-ihaboy sa mga kanal.
2: Sentro!
0: Sa mga kasubaan.
2: Sentro!
0: Mas maluoy ka mo. Kasi ulihi kita gina sila ang maperwisyo man. Kita ang kaluluoy.
2: Sentro!
0: And hopefully hindi na matabo mga katropa.
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta!
3: Sang XFM Network Philippines!
0: O, yari na kita mga katropa sa ato singa ginahulat-hulat kagina pa! Idugay kay katropang tinda. Ano nga produkto ang gusto ninyo madagaan sa atong rin nga mga katropang onliners? Sa ato siya patigayunon man nga online katropa leta sa Martes ng edisyon sa Platuntunan Sentro. Sa ato siya nga ika-second anniversary, patilaw ta sinyo ang ato siya nga ginapabugal kagina to ho. Nga produkto. Ano ni nga produkto? Hula, abe, kung ano ni nga produkto? Ang ginagkabig bilang nga diabetic friendly nga coffee mix ang Yes to Health Incorporated. No other than premium D3 coffee mix. Sorry, hawid ko na mga katropa. Sino dira ang naka-like and follow na naka-subscribe sa aton nga YouTube channel and of course naka-pa-highlight, naka-comment kag naka-share sa aton sning program. Live streaming subong adlaw. So, ari na sila. Sa mga individual nga pasok sa aton si nga Rikitos. Rikitos. Sige, sige, katropang Jason. Sino ang aton si nga first winner sa aton nga katropa Leta? Sige.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.
6: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
7: Mga katropa kami.
0: Para na mga katropa. Amat-amat na.
6: Sa balita't
0: sa dilaw, o kung sa verde, o kung sa blue.
5: Exciting.
0: Oy, nagahingagaw ang pula.
6: Kami ang katropa.
0: Balan lang na.
6: Katropa mo, katropa ko.
0: Alright, we have a winner! Comment present if you are here. Congratulations, katropang Lex Bonsato Chua! Ang imos ni nga music, magatukar na ha. You have 1 minute and...
5: mga katropa!
0: 9 seconds.
5: Fighting dito! XFM, katropa mo!
6: Ang nangungunang radyo.
0: Pukawan na si katropang Lex.
6: Katropa kami ng pahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan
0: na tawanan. Grabe ang kwansubong ni katropang Lex ba?
6: Sa balita't kaalaman, abutenga ang ngiti mo.
0: Kahapon, swerte manisa.
6: Dito!

0: Sang XFM Network Philippines.
1: Okay, sa lang bot, silingan si nakatropang Jason. Scroll mo na liwat. Scroll? Palibuta, gali. Waigid si katropang Lex. Busy, han guro ang katropa naton. Or wala load. Ay, baldag. Alright, katropang Jason, take it away!
2: Exciting!
1: Ara ka na ah. Katropang Kenneth. Amin ang ginahambal naton, dapat naka-monitor, gil. No? Kung wala ka online, sa radyo ka monitor. Or basi may ginpanawan lang ni si katropang Lex. Lagawan man ni Abi. Tinugon. Para na mga katropa, amat-amat na nga nagahinay ang roleta. Sino ba lang madinlagon subong adlaw? Oy! Ahay. Oy, damay nga gaw pa. Ay! Congratulations kay katropang Monroy Ayayo! Oh, comment present if you are here, ha? Ang imo nga music, magatugkar na.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: si Katropang Monroy. Oy, ara na siya mga katropa. Ahay, ahay. Bal ni Katropang Zyron Nugon ba?
1: Ayoy!
0: Alright, another one mga katropa.
2: Katropa Leta.
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Okay, this time another coffee mix naman naton ah, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga katropa naton dira nga may bukol-bukol, except lang sa normal na gid nga bukol dira sa inyong lawas. Tiyari na ang Santon Plus Coffee Mix. Ay, sa pagkanami. I love this one ha. Aside sa Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Namigid niya ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Sige! Ipalibot na ang ruleta katropa Jason! Happy anniversary mga katropa! Oy, thank you gid sa tons ni nga mabuot kag may maluwan nga tagipusuan sa aton nga CEO President kay Dr. Remelito. Uy, kay without him wala man ang katropa. So lani, thank you gid ah. So waay man kamo sang madag-an subong. Alright na mga katropa, ara na. Ubusan naman ko sinitingog. Mapapula, mapalilaw, or basi magberde pa. Balan lang na. Congratulations katropang Lynn! Disyembre!
1: Wow!
0: Wala pa Disyembre pero napaskuhan na si katropang Lynn. Ang imong music magatukar na ha. Comment present if you are here.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Exciting!
4: XFM!
0: Alright! Congratulations kay katropang Lynn Disyembre! Ara na siya mga katropa, hahay!
1: Ayoy!
0: Bawi next time! Katropang Solomon, katropang Kenneth, and katropang Zyron. Congratulations kay katropang Lynn Disyembre!
4: Exciting dito!
0: And of course kay katropang... sino gani? Monroy! Ayayo!

0: Kwento.
1: Alright, there you have it mga katropa. Madamong gitna salamat sa inyo sa inyong pag-upod. Sa Martes, ng edisyon sa Platuntunan Centro.
0: Centro.
1: Trigid lamang sa XFM Rojas. So, anyway, sa mga balitang wala nato natagan sa Ligua. Tutukan na lang sa pila nato. Trig ka mga pagpangalagad. Trigid lamang sa Katropa Station. Partner na lang naton sa technical katropang Jason Anonon. And sa liwat, congratulations sa atong mga tagdaog subong adlaw ha. Nugon, wala pa kita X-rated mga katropa. Bawi na lang sa Webes, I think. No, Webes na lang ha. Okay, gakatol man to ang kamot ni katropang Aira magpanagta. Kag ni katropang Joy. Gabi naman kot, gani katropang Tin, may impeachment subo.
2: Ayoy!
1: Ati may ara, gini. bawi na lang sa Webes if may ara na nga programa mga katropa. Anyways, karon natutok ka mo sa tons ni nga coverage sa nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte tak na alas 2 ang hapon. And syempre, kaupo ninyo ang inyos ni nga sa gihapon, ang inyo lagad katropang team. Kabay pang hindi ka mo matak-an, ha?
2: Ayoy!
1: Partner nato sa patrol katropang Michael Dinostainuslay. Kag ako na lang inyo alagad ay inyo anchor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz ang katropa mo.
3: Exciting!
4: XFM
5: XFM
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga nutritional value, ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. X.
4: X.
2: F. M.
4: X. F. M.
5: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: X.
4: X.
2: F. M.
4: X. F.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
2: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Copy-paste error. NBI witness sumaming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
2: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
0: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
2: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
0: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz, kay Lynn Alcantara hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. At yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Patuloy ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyektong handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastos. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino, dapat tiyakin ang ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin tong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
2: Naghain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa ko sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapalipan ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sabpina.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakabantay ang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
0: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos mga katropa ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa sabpina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024 ngunit iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
5: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano hong unang na-copy-paste doon sa yung utterance, yun na ho yung...
6: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama. Diba? Meaning point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
5: Yes, Your Honor.
0: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, at dating Assisting Counsel of the House panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pakulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito, tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
7: Ito minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire eh? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
8: Yes.
7: Ang impeachable talaga is when you...
8: Yung pagbabata.
7: Commit, I will do this, or I will do that.
2: Dagdag pa ni Ligon, ang impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga teknikal na pagkakamali sa mga dokumento.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148 laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi umano siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya kaya hindi niya natanggap ang sabpina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa muna cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagayon ang kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang imbestigasyon. Higinit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginiit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
8: Matanggal na yung mga ipit. Yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingin siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun. Makuha niya yon.
0: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Jensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Palawan, ng Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
1: Live report.
9: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili, matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Court ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol, layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
10: Patay na ng bagita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatong at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaring tatapos lamang umanong baligo na nagkatatandang lalaking biktima nang magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagi naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutok ang ilang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9 X FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alteda Cruz, XFM News.
0: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Naaristo ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack. Ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti ng muling sugurin ng suspek. Nakatakas si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspek sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
2: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
12: Ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Waga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turn over sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita ang may dalawang tama ng airgun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-Vision X Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Mariko Dino, XFM News.
0: At Katropa ASF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
13: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatubad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Area of Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, dalayong 1,070 kilometers silangan ng southern-eastern Luzon.
2: Katropang Buddy, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour. Habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
2: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ng malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Sandton Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, karagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nilhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
1: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Paras. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. At hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong women's tennis Association or WTA Rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng apat na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukuy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. So, sumayin na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
5: Iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Xanthon Coffee Mix. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: for DOH-CFRR permit number 00980 of 2026.
12: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Ayon adlaw naman sa tanan nga mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining ginapreparar para sa sulod sa balay pamahaw panyaga panyapon. Kahibalo kamo nga mga pagkaon nga aton ginapasulod sa aton lawas, dako sinang papelya para sa kondisyon sa lawas ta. Hindi lang kay ang kanon ha. Ang pinakimportante sa tanan ang paris ang kanon. Kinanglan tang kanon pero ang mas importante pagid ang paris na sina kay dira kita nagakuha sa mga kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa ato sining lawas. Or hindi gani, ang inyo sining mga food supplementation regimen. Anong inyo ginainom nga food supplementation? Kay balo kita, balanta man na, kung kulang ang ato sining ginakaon ba lang mga pagkaon sa vitamina, minerals, o kon nutrients? Ti-engage kita sa food supplementation. Para nga hindi makulangan ang mga vitamina kag minerals nga gina-demand sa ato sa ring lawas. Ang programa The Secrets of Health ang maghatag sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Kung paano, number one, malikawan ta nga magkasakit o kung maglala ang ato sa ring masakit kung may ara na. Pagkatapos matuluan kamo mahatagan sing ideya kung ano mga pagkaon ang dapat naton sining i-prioritize.

0: Yon. So may mga dapat kita likawan kung may ara na kita pundo nga masakit sa lawas. Sa ato sa nga pagparagad, live kita mabatian sa tanan sa nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag ato sa nga pagparagad sa Gyapon upod ato sa nga certified natural path practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, kag kumustahon to naman, no? Ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman sa mga detalye na hanungod sa topic ng aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pero hindi ka mo magkabalaka, hindi namon ka mo pagpabudlayan ni Sir Josiel. Padanlugon tang aton suryanay subong edisyon.
0: Maga-discuss kita sa isa sa mga masamin ato sini nga ginakaon actually. Pagkaon ni subong, iniiya, pwede gani makilaw mo, labi na gikong lingod pa bala. Gamay lang yun, isa ka bilog asin lang, tapos para gumuno, iban gani, why na gani asin-asin ah. Pero ang iban sa nina namitan gid, kung si bugon mo ang langgaw, kagang patis, but we are not recommending that. Kaya ang sobrang konsumo, sina may trigger sa iban nato sa nga mga masakit bala. So, pag-istoryahan ta diri Doc Leo, namit ini lakot stambo Doc Leo mo.
1: Kampiyon gid. Kagaway gamagsala Sir Josiel. Kaya mo nang pamahaw na mundagi na.
0: Tambo pagkatapos tugabang, butangan mo sang linghod sini nga nobla. Tawag nato sini mais. Pagkatapos ti amo ni okra.
1: Ti kampiyon gid Sir Josiel, bang iban sini hindi pa kontento Sir Josiel.
0: No.
1: Hambal sang kilala ko siya, gusto ko yan. Namig di ako may ginalip to lip.
0: Butangan mo, why naman igi kag tagusto subong eh. Ano na lang?
1: Bagungon ginabutang sa iban Sir Josiel.
0: Oo, shells. Pero depende sa inyo sining timplada sang una sini para maghamot pagigani na butangan namon sang luya-luya Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Para nga maghamot ang ginahimo pagid sang iban sini kag pwede nyo gid makaon kag amo ni dapat kontani hindi malata. Pag bakit ninyo kung di ay pamabuksan ang kaldiro, pa kamusang daan sang ahos, mga isa o kunduha ka liso sang ahos, pag bakit ni mo, ilunod ni mo ang ahos, Dokleo kang takloban, pag bukas mo, sus, aray imong kahamot nga pamatsyaga mo daw, queen of the night ang pangamiyo niya, Dokleo, sa sulod sa balay mo.
1: Pati gani, piyak balay, Sir Josiel, makamuno pa mo. Pakton ko sa daan niya eh.
0: Sila niya tambo, sila niya ginlunudan niyo, sila niya sang pangahos uli ay.
1: Correct. Hindi, actually, kay mahamot, ka-aromatic man gin, Sir Josiel eh. Kag makagala na, kapin pa no, kung naanad ka na sinibala, kaya hindi man manigar, Sir Josiel ah. Although, madanlog, kung matanlas ang isa sinikabagay, kung pagkaon, hindi man tanan nakauyon sa Sir Josiel mo. Pero, may mga listeners kita, Sir Josiel, na siya ang katanlas sa pag-inom sang Sanson Gold Coffee Mix sa Rayan, hindi ka dyan mabalibaran, Sir Josiel.
0: Ate ho, munang ginasiling nilang ginaugo mo pa lang daw gadali ka nang atunlon mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang madamo nga nakanotis, bla, nga ang blending sa iya sining nga mga sangkap, kanami gid sang pagkasinanto nga hindi lang sa aroma nga hambal sang kilala ko Sir Josiel, sa aroma pa lang buhi ka na mo. Kay kanami sa iya sining aroma ra ang real coffee aroma kag ang sabor gid iya Sir Josiel nga makasiling na pinasahi intact ang sabor sang kape, pero makasiling ka pala nga ang kananam kag ang kanami ara gid ka masagam saman gid mo sa kada higop kag labok nimo sa isang Sanson Gold Coffee Mix. Kag hindi lang na Sir Josiel, hindi lang sabor ha, kundi ang benepisyo bangod siya sa mga sangkap.
0: Tema kon mo na, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus ang glutathione kag collagen.
1: Correct Sir Josiel. Kag hindi man nigara, magluwas sa ginatawag sabor, saya sininga aroma, saya sininga benepisyo. Rason Sir Josiel nga, ari literal ha, nga tembalon gid man naton nagkaubusan gid man, may mga time gid Sir Josiel nga nagkaubusay gid eh sa mga outlets sini sa mga butika hag parmasya.
0: Ginaulat naman lang gani deliveries kiti may mga nag pick up gani nga way paka pick up bangod kiti alang-alang stocks amo niya ka tawag dato, sinay mo na ng pagsalig sa tao subong sa Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Hindi lang man nauyunan mo, at least may salig ka ba lang, may makuha ko dibisan gamay lang sustansya.
1: Tama, Sir Jocelyn, no? Kaya nga man, damo sa mga nauyunan ta.
0: Oo.

0: mga kalan on to mga ilim noon pumangkot makapayos lawas ta.
1: At yung iban sini, parehos di ko rin makaubos kay isa kalitro, kuha mo ganit da, sakit man lang sa ulo pagkaagadok layo mo.
0: Correct, Sir Jocely, hilab pa sa sulok-sulok.
1: Wise word, titi. Kung tamaan ka, ililihi ka pati sa brief mo kung gabi ko na. Na-refer na to mga alcoholic drinks bala. So, amon sa Santon Gold Coffee Mix. Basi ka pamangkot ka mo. Siling nga kung magtimpla ako, upod sa yasining binukbok ba lang ang mga sangkap, powdery like. Nga sila nga daw may mga green nga nagalutaw-lutaw nga particles, Dok Leo.
0: Bangon sa mga sangkap niyo, Sir Jocelyn, nga green. Green leafy vegetables.
1: Pari sa bisang balunggay.
0: Correct.
1: Green na. Ang palaya, may pagka-green manina. Amo na nga may mga fine particles nga makita ni kao, nga may distinguish ni mo, nga green ini siya. Kagang kolor yung blakon luga yun, kung kaysa makitaan mo doon may nag-green, it's because of the green leafy vegetables, labi na gin ang malunggay, malunggay powder, nga rada sa Santon Gold Coffee Mix. So, amo man na, sa iban pag inato sa rin mga kape, if you like, parehas din yung hambal nga, mainom ko tani ka kape, sinagaling kayo naka 2 cups na ko kagayina. Sinatibas, hindi ko katulog sinas sa caffeine. Ah, may kape kita nga wala caffeine nga gusto mo, doon nagkapangapi ka lang.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kag ining kafe bala, nga ginatumod na ton, nagabulig pag niya, Sir Jocelyn, panami sa nga ton, sininga panulog. Kaya tungod nga, kargado sa sangkap nga makapaayo sa ton, sininga lawas. Ang isa sinidari, o kung ang pila sinidari, Sir Jocil, ang paghatag sa aton sa isang fiber kag protein, kombinasyon din ang duha. Katuman ka importante sa lawas, especially kung nagaedad ng isa katawo, hindi mo kinanglan ang dugang sinidari, Sir Jocil, na pag-boost si mo sinidari energy, kundi kinanglan mong dugang sinidari nutrition para nga natural nga mag-producer sa enerhiyang aton sinidari lawas. Isa sa makuhaan aton sinidari, amo ang balunggay, amo sinidari, Sir Jocil, ang ampalaya, spirulina, kag soya, nga sangkap sa aton sinidari, Santon Plus Coffee Mix.
1: Oo, sa Santon Plus Coffee Mix, nakapangapi ka mo nga wala caffeine kag coffee beans.
0: Correct. Kag ginahambal na aton, Sir Jocil, nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Literally, ang isa nga mabulong naton sa interminable naton, Sir Jocelyn, anong bulong gutom? Kaon. Kung nagahilabi mo sulok-sulok, makalikaw ka pa, Sir Jocelyn, sa sige pangima-kima, kiblan mo ang kombinasyon sa protein and fiber, makahatag sang satiety, matutuod na kabusog, kag hindi ka dugay-dugay nag-crave sang mga unhealthy ng mga kalanon tagilim nun, Sir Jocil, tungod nga hindi ka makabatsyag basta sang hilab sa emotion nga tiyan.
1: Amo ni gani ang gusto ninyo bala makalimit sa intake sang kanon, Dok Leo, ha, per se. Kaya nagapabusugin sa aton permis sa pagkaon ta kanon mo.
0: At sa naandan o kung sa naanad, Sir Jocil?
1: Oo, sa naanad ba sa kanon? Grabing birabira sang kanon. Tatlo kong sakatimo ang kanon. Isama lang ka-picnet nga daghanan kung kaysa okay na mo. So kanon gina nagapabusog sa aton. Pero para ma-minimize ninyo ang tama kadamo nga unlimited rice nga makonsumo ninyo, labi na gid kon palakaon kamo isang kanon, himuon ninyo antes kamo magpanyaga bala, Dok Leo. Inom kamo sa Santon Plus Coffee Mix bala, or antes kamo magpamahaw, or antes magpanyapon, ma-notice ninyo nga gamay lang gid ang makonsumo ninyo sining kanon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kanon ang istorya naton. Pero hindi, Sir Jose, malain ang kanon, ha? Ang malain, dira, ang sobra-sobra na ito niya panginaon. Te, unlimited rice na gani, huwag pag-limite ang aton sa nga sige timo nga timo. Ano bang tawag sa ni?
1: Problema ang tungaw, Dok Leo mo. Nga, ako nang hambal nila niya, grabe man pagtambok mo sila niya, pati sila niya puso mo, gabulusikan ba?
0: Gahiting-hiting. Iban, sa ni kapila na mag-adjust ang pahakag.
1: Mo nang hambal yang selling niya pila hawak mo bagay ti isa man na selling niya gutokos pa ako selling niya bakal na ako mag-go. So ti amo na sa mga kauturan sa kape, pero may isa pa gid kita ka kape nga may sipa. Ini ang kape ang iya color kape gid niya nga parius gid sang daw brewed coffee. Pero may added nga mga supplements nga puno iya sang ano, puno sang nutrients. Ang premium D3 coffee mix na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil. Dumduman ko ang hambal ni Sir Jocil nga may manduduman ng termino sa isang kilala ko bala. Nga may sipa bala. Siyang nami niya sa premium D3 coffee mix, may sipa. Pero dulo na pulayon niya ka. Pero hindi yaka na pulayon dag si paon ha. Lain naman yang istorya ha. Mm-hmm. Punto na to nya dulo da pulayon nya ka kay nagahatag sa sang gentle sir Josil nga benefit kay amat-amat nya ginapabalik ka gina-improve nga taon sa nga insulin sensitivity. Ngamon yung problema sa kadamaan, Sir Josil, nagakadto sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes kay huwag ginatulupangod ang insulin resistance bala. Sige lang inom sa anong mauyunan, kaon sa kung anong mauyunan, pero kung hindi makamusin yung mapauntat o kung hindi makamusin yung maguntat sa kafe, kay mainom yung kamuya sa kafe, nga binito pag-i-considera ng pagtilaw sa isang premium D3 coffee mix. Muna may dapulay ang dala mo kay may binipiso sa lawas tungod ang swabi nga kombinasyon ng binipisyo Sir Josil sang panit sang mangostin kag vitamin D3 tuman kadako ang binipisyo sa lawas. Imaginable ha? Pinaagi lang sa pagpangapikapi may puruhan iya nga malikaw ka sa pagkautod sa imo sa nga parte sang lawas. Dito sa nubla nga binipisyo Sir Josil?
1: Oh, basta nga sa nasinina naton sa naanda ninyo nga tiyempo sang pagpangapi kag ti kung ano kadamo kamo mangapi in a day, try nyo bala ang tatlo ta ka mga variants. Labi na gid kun sa mga kababayenhan bala, Doc Leo. Ini may mga abnormal na bala or imbalances na mabatsyagan. Hindi hindi na normal administration. Kung kisa may ara isa ka bulan maabot, sa lipasa naman 2 ka bulan, 3 ka bulan, kun dala lang ina sang hormonal imbalances actually. Pag inom mo sa Santon Plus Coffee Mix, sa sige-sige mo sinang inom, may kilala gani kita. Pila man lang kabulan ang inom niya, more than a month ang iya sining inom, nagbalik ang iya sining administration, normal na ginabta na sa monthly. Kay ina bangod sang hormonal imbalances, pero mas maayogid para mahibaluan nyo ang cost ang inyo sininga hindi normal nga monthly period sa mga kababayanan, magpakonsulta gid kamo anay is doktor.
0: Ano na pinakamanami nga mahimo Sir Josil? Labi na kung may symptoms ang ginabatyag, kag bisan waay pa Sir Josil. Gati, suliton ta, nagabalik kita sa previous na ito, yung mga edition Sir Josil. Kadamo sang mga balatian, kag mga pag-problema o kon ng mga organs na ito, nga mahimo may problema na susulod, pero ay pakita sa symptoms nga mabatsyagan, Sir Josil. Kag suliton ko, madamo, nagakakibot. Nga pagpacheck nila, may problema na gali sa atay, may problema sa kidneys, may problema sa baga, iban pa nga parts sa gilasan nga lawas.
1: Pariyos abisang hypertension, Dok Leo. Sang kasanulan ninyo na hibaluan nga hypertensive ka mo? Sang saka naog pala ng blood pressure ninyo? Abnormal na ha? Mm-hmm. Nga up and down sa inyo blood pressure. Nga nabalaan nyo dayon? Wala. Lugar ninyo mabalaan, kag lugar ta mabalaan, inang palaminhod ng imo sininga pisngi, pagkatapos nagapalang alay ng imo sininga tangkugo, pagkatapos pamatsyagan mo daw kahalo ang imo na sininga ulo, nga pamatsyagan mo kung huipol ka sa hangin daw mapalid ka, nga masakit ang ulo mo, nga daw halo, nga daw gasakit, gapinot ang imo sininga dughan, lugar ka magpa-check, magpa-kuha sa imo sininga blood pressure, sus, amo nang hambalin na gapalamunggo ng BP mo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Ano? Magluwas siya sa iban nga 140 overacting ko, no? Lain naman na yung istorya. Overacting niya mo. Pero pinaka point na to, ang iban na balaan pa lang nila kung magkanto na si iban na komplikasyon. Posible mas stroke ng iban sa dito pa sa ni nakahibalo gali. Ang iban sa ni nagka-damage sa ila sa kidneys dito man na nabalaan tungod nga sa early ng mga panahon or stage. Nag-umpisa pa lang ini why halos sing mabatsyagan nga sintomas. That's why ginabalik-balik na ton Sir Josil. Ano gid ba lang gamay na ton nga effort sa pagkadto dira sa CST Health Wellness Center how? Dira sa Yulo sa Barangay Arroyo sa Iloilo City o kung city proper. Ang iban ganin Sir Josil nga mga malapit-lapit na lang distrito. Literal nga ginalakat lakat lang nila kati parts ng ilasan ng exercise eh. Pagkanto dira ti total libre man lang way kasing bayad, gamay nga effort, gamay nga gastos pamasahe sa ni mahatagan kasang giya kag protocol kung ano nagkakadapat kag hindi nagkakadapat nga himuon nimo para ma-maintain ang mayang panlawas.
1: Di ka mo magproblema kay iban mahambal nga sila gamay kwarta ko di way klabot sa kalibos nya plitian ko patokoran basi sukton ako sa kalibos yaling professional fee sa mga doctors or consultation fee. Don't worry kay kon sa Yes to Health Wellness Center kamo magkadto. Actually, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Islasang Panay, sa iyang building, Yolo Street, Iloilo City proper na, libre dara nga niya konsultasyon. Kung may ara ka mo na support niya 500 niya extra, ang 500 niyo ibakal niyo lang sang food supplementation para nga magnami ang inyong sininga health condition na kayo.
0: Tama, good sir Josel.
1: So, amo na ha sa mga kauturan. Pero mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, Dr. Julie approved ini sang Food and Drug Administration. Ini mabakal niyo sa mga butika, nga suki ninyo sa mga branches sang Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede man ka muna kabakal sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, amo na sa clinic, kanto lang kamo dara sa Yolo Street, Iloilo City proper, at ubang sang Midtown Hotel. Pero ti balikanta ining paghambala naton diri Doc Leo ining parte sa Okra kay kun tanawon naton sa nakalinyada sining mga content sa ato sining mga food supplements just like sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C, wala sang Okra Doc Leo, pero may ara sang content or ingredient ang ato sining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, nga almost with the same kind of benefits nga makuha naton Doc Leo sa Okra.
0: Correct, Sir Josel. Di mali mo, may mga ginatawag phytomedicine specialist man kita nga makilala. Basi, padayon yung matunada, ma-upgrade ni Sir Josel, kung maupod man ang Okras pala abuton na.
1: Mm-hmm. Kagari lang ho, ang ginasiling naton sa nga, pati ang pasunod sa pagkaon, may epekto sa ato sa kayong lawas. Na-notice ninyo, ari na lang, uso subong, damo subong papinya, ha? Mm-hmm. Pineapple.
0: Mm-hmm.
1: Tistingin ninyo nga tapos kaon, kag magkaon sang pinya o kon pineapple, gaaslom tigab ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Grabe ang tigab mo, matyagan mo, mabalik, mabalik sila yung duga ka pinya, ha? O, kon magtigab ko. Pero tistingin ninyo nga kanan nyo ang pinya before meal. Kay sigurado kita, nga kon matunaw na gano'y mga ginakaon na ton, mga ara na apat ka oras kag matunaw Doc Leo, ha? Marigdas to sa sulod. Manotice mo na after that, after 4 hours or after 6 hours Doc Leo, maliyam margin diyan mo damamuhin ko haw.
0: Mm-hmm.
1: Ina bangod sang presence also sang fiber. Amo na ang ginatawag nato sininga epekto sang insakto nga pagpasunod sa mga available nga pagkaon nga pwede naton makaon sa amo na nga tigkalaon Doc Leo.
0: Correct Sir Josel, kag tempinyate gabulig man panami kag paswabe sang aton sininga digestion.
1: Pero gapahamot gid man ako no Doc Leo mo.
0: Mm.
1: Oo, ambal nila ko no. Sininga dapat kon aboard or abroad ko no ang imo sininga partner sininga.
0: Mm-hmm.
1: Antes magpaulis sa kabulan sininga. Antes na kaon ka kapinya niya para maghamot.
0: No, na gani inom ka pineapple juice.
1: Pero may research that could back up sina Doc Leo ha.
0: Correct Sir Josel, actually may mga pagkaon kag mga ilim noon nga makahatag sang ginatawag kahumot o kon indi man kaaya-aya Sir Josel nga order.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sininga lawas.
1: Kaya ti isa dira, ari na lang pinakasimple, hindi kin man ni tama kabaho yak tali. Tistingin ninyo magkaon sang kamonsil.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gikun damo ang kanon ninyo nga kamonsil kag magpangihi.
0: Mm-hmm.
1: Kay pamatsyagan mo, pati ikaw daw mauna kagwa sa siya. Daw, ibilin mo lang hambal, ubusa dahil hiyon ko.
0: Tugas kaisog sang baho.
1: Oo, grabe kaisog sang baho niya. So, amo na, ang ato sininga pagkatandaan, ang tinutuyo sininga programa is maghatag sa inyo sang ideya. Kung pagkaon, gitman ina, ano nga tiyempo dapat na ton inisya kanon antes ang main menu or course or pagkatapos, pwede nyo daw paama na lang. Pero general rule, basta ganit prutas, much better to be consumed before kita magkaon sang main course, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel, ito ni prutas kag utanon.
1: Mm-hmm.
0: Unagin na sila basta mga ma-fiber, Sir Josel. Dapat maunagin na dito panaog sa ton sa ringa tiyan. Sunod daton sa ni ang protina, ti ara man ang sudaan ni na Sir Josel eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pinakaulihin naton ang carbohydrates. Kung gakaon ka kanon, ti pinakaulihin ni mo sa niang kanon, which is sa aton, Sir Josil Masami, sa mga Pilipino ha, balis ka na nagkakatabo.
1: mahilig kita yan, maging binto, abi mo. Mm-hmm. Ang aton permisi na ginahimos niya, pangkuha sumud, pangkuha umay, bla, or sumud. Pero ari lang ang ideya ninyo. Way, notice ninyo ha, may kilala ka mo mga incheck, mga tawag dato sa ni halingin bala sa mainland, yung mga Chinese. Panilagi nyo bala, or di ganit Japanese, panilagi nyo bala magkaon. Kung ano una nila ginapulot, kung maghanda man sila si Babo sa lamisa, kay ti tatlo niya kalandaan niya ang incheck. Una is appetizer, sunod ang main course, and then ang dessert nga ginatawag ta, o pangyamis. Manotice ninyo ang kalabanan kung may available ng prutas. Sa incheck kag sa hapon, una nila ginadiga, una nila ginabutang ang prutas sa Dakleo.
0: Kaya Sir Josil, actually pasunod.
1: Mm.
0: Unlike iya sa aton nga, tiyan no, makaon na ta. Hindi ula ton tanayin kwan. Mm. Tingbon kina Sir Josil talantanan.
1: Oh, oh.
0: Kagpagusto kaya kung nanuuna mo kwaon.
1: Mm. Kag ginapulihin ang prutas, silingya, ti, ano, nakihad mo dang kilihad doon ta silingya, kay, ay, silingya, doka sumuod, git pang kuha sumuod silingya, ay kita prutas da.
0: Oo, oh, may harap na ibang isa, hindi lang na yan, to follow na lang na.
1: Prari, sa okra kita, balik kita sa okra. Ang okra, kung damo ka mo okra, mas maayo, nga antes ka mo magkaon sang kanon, hanigin yan na yung tiyan yung sang okra, Dagleo.
0: Correct, gid.
1: Kung may ara ka mo pulo kabilog ng okra nga kalanon, maubos mo bing pulo kabilog ng okra, hanigyan ay bisan lima kabilog ng okra, kag ang lima kabilog, hambal, padalundon ko ni sa isa ko kakap nga kanon.
0: Pwede, gid?
1: Oo. Amo na ang insakto kong tani nga pagkonsumo sang okra. Pero, now, dari kita, mamangkot ka mo, mamangkot kita, nga, ano ang makuha naton sa okra, Dok Leo?
0: Kadamo sa makuha naton sa okra, Sir Josil, no? May calories man din siya, makatag sa itong energy, may fiber, vitamins and minerals. Actually, talaga sa lang, Sir Josil, kung yung madamo ng mga kalanoon, kung mga pagkaon, makuha naton sa vitamin K, isa sa rin yung okra, folate, may ariman siya, magnesium, potassium, calcium, may araman, may gagmay nga kun gamay nga iron nga makabulig man para sa aton sa nga iron na needs, may ara man sang vitamin A hadin sa beta carotene kag may natural antioxidant kag iban pa gid sa Josila nga mga bioactive compounds nga nabugos o kun diri sa ni sa okra kun ginakonsumo kun ginakaon naton regularly.
1: Actually, pagkakita naton nga isa sa mga makuha naton dara nga benepisyo, it's because of the contents ng folate, Dok Leo, ha. Again, sa may mga asawa na siguro kung nakaagi na busong kagbata ang asawa ninyo, nakaagi gid sa resita sa doktor sang folate rich food supplements or vitamins, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kinanglano nini for the development supply sa nanay sa iyan sa ninyo ginamabdos. Bangod man kay ti dito sa sulod, kung ano ginakaon sa nanay, amo man ang ginakaon sa bata dito sa sulod, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kinanglan tada, okra man. Amo nang makuha na ito, damo ni fiber, vitamin C, vitamin K. At ikalabanan, gigali si ni Dok Leo, mga fat soluble man ining vitamin vitamin K is fat soluble.
0: Okay, ito combination Sir Josil, may water soluble and fat soluble vitamin diri sa ni sa okra.
1: So kinahanglan nga ang pares ang okra kun magkaon kita makahatag sa aton lawas ang good fats, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Para nga ang vitamin K nga ara sa okra ma-process niya. So diri naman masulod ang pag-function niya sang premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil kag malunggay oil, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Tuman din ang importante ng ato sir nga premium D3. Hindi lamang kung may kinanglanon ito nga dugang sinisang vitamin D3, Sir Josil. Kundi, laki pa ng iban pagid sininga mga fat soluble vitamin na linsagin kaon na ton, ang upod man nga ma-absorb kung nag-iinom kita sa premium D3 soft gel capsule regularly. But kung balon, kung nagkaon kita sa mga pagkaon sininga may ara sang beta-carotene. Tingin na convert na sa lawas sa vitamin A. Kinang lano na ton ang good fats na Sir Josil. Magluwas pa kung may vitamin K na rin kasubong sa okra. Kung may ara sa ginatawag vitamin E pagit kita sa ningagin na pasulod sa lawas, kinang lano na ton ang good fat sa presensya sa VCO and moringa oil nga ra sa vitamin D3 na ton. Premium D3 soft gel capsule. Buto balon Sir Josil, kasubong blas taksi blas ang una. Kung tanda ka Sir Josil, kapin pa kontrata bungkit urot. Dali lang ang panganay mo.
1: Ati oy, pag mano mo da karon, pag haboy mo butano mo na karon yung mabunggit sa kuni. Why na taksi anay urot na?
0: Correct Sir Josil. Do amo ning katabo kun kay inom kita sang premium D3 soft gel capsule. Indi lang vitamin D3 ang mabunggit na ton Sir Josil. Ubos man pati sini ang vitamin A, vitamin E, vitamin K. Gina-process nga ma-absorb sa natin lawas.
1: Ti magluwas na may virgin coconut oil which ang function niya sini ha. Ini according to the studies made by DOST kag DOH, ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect kay epektibo ini sa pagpatay sang bacteria kag viruses sa ato sini nga lawas. That's why sang tiempo pandemic ini ang isa sa maging recommender gid sang DOST kag DOH nga dapat nato sini nga intake or imnon.
0: Correct Sir Josil, kag tuman din ka practical kiti diri mismo sa aton sa Pilipinas, tuman ka nagaya ang lubi diri. Kag maproseso ang iya sini nga fat nga muning nga guain Sir Josil, virgin coconut oil.
1: Pero base kon maghambal ka mo nga gin ano ninyo ha, gin kagod ninyo pagkatapos gin butang sa kalaha. And then pabalato ano may balutai balang yan ang tawag but tamo sila ginpuga among yan sining ano gata and then pasigihon na pabukal ang pabukal hasta nga mag pabili na lang ang yan sining mantika. Hindi, if we speak about virgin coconut oil, why kaagi sa proseso sang pag-extract nga may init o kalayo.
0: Correct Sir Josil, kati virgin olive oil called press na iya.
1: Oh.
0: Ang ginahambal niyan Sir Josil, yati landslope na iya. Lanas ang lubi.
1: Landslope. Pagkatapos, ang lanas ang lubi, you know, damo, you, ano sini ha, uses sini ha. Kung mawadan ka mo sang, ano gani, habon, pari sabi, Santon Plus herbal soap, kag Santon, kag, ano, kag isa, ang clear skin herbal soap, mawadan ka mo, iban sini, ginahimo nila, Doc Leo, para daw dismonado, gausap lubi, balon mula sa paligo, pag inugtakas na, inugpamunlaw na, mausap na kalubi, ibutang sa buhok, pagkatapos ipamanyo sa bilog ng lawas, sus nagakanang-kanang, Doc Leo, pag takas ni mo, pagpamunlaw mo.
0: Correct Sir Josil, no? Tungkol din na sa ginatawag natural oil, nga ara mismo dira sa lubi, bala? Ting iban ganit, sir, intes maglakat, ginasugba pa na Sir Josil mo, ang linukad bala nga unod sang lubi, which is samtang nagalakat ang panahon Sir Josil, padayon nga pagtuon na pagdiskubre sa isang mga ginatawag bioactive compounds diri sa lubi, natukiban nga tuman gali kadamo sa benepisyo. Kaya itong mga nakita na ton Sir Josil nga manami sa panit, manami sa buhok, kumbaga Sir Josil, superficial lang gali to. Dito pang ibabaw pa lang mga benepisyo, nga kung pasulod pagigali natin sa aton lawas, tuman pagigit gali kadamo kagadako sa benepisyo.
1: Ni sa una, gani nga gawagta si nanay, sinika, sinugba nga, ano ni? Lubing nga gina panghiso kon sa buhok pagkatapos ginapamanyo santis ka magpamunlaw Doc Leo kay masugba na sa daw tamala palad gadako lugar magpauli why don kuna din ang aton nga lubi why sa kabalong na ubos kausap ka bata
0: kaya tali Sir Josil ha sang una ha gina merienda actually na sang iban hindi na for the purpose nga ipanghiso o kon ipang panglugod sa panit o kon ibutang sa panit gina merienda sang iban na kati ang kananam bala Sir Josil ara gida sa meat sini sang lubi
1: so tiniya sa lubi ha. Balik kita ya sa okra nay. Sino sa inyo da kauyon okra bi bayaw kamot tabe? Kauyon kamo sang okra nga gin steam lang. Or hindi gani gin butang nyo bala sa mainit na tubig pero as a matter of advice mas manami kanon ang okra nga hindi lata. Inang nagaragse pa bala tawag daton. Ibang sini terminology nila half cook. Inang makuha lang pagkatalum sang iya sini nga daw gilok-gilok bala Doc Leo. Kay kun masabihan mo na sa ininit, nagakuha ang katalum sinang daw gilok-gilok iya sa sagwa, nan pwede mo na niya makaon. Amo nang manami kanon. Now, ano ang mga health benefits nga makuha naton kon pala kaon kita ka okra, Dok Leo?
0: Kada mo sang health benefits, Sir Jose, sila no nga makuha naton sini sa okra. Sa panahon subong, kada mo, Sir Jose, sa kabangdanan para nga temprano kita mapatay. Pero ang proseso anay agyan naton.
1: Tapos mapatay budlay mabuhi, no.
0: Pero hindi man, Sir Jose, masiling naton nga mahapos o kon madali. Literal blang pagkapatay sa tao. Kay may struggle pa man ang lawas naton, Sir Josil, eh. Antes mag-give up, ara na yung proseso, eh. Ara na yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagkurinot sa panit, pagsakit sa naton mga joints, paghubag sa ni. Mga proseso, ina, Sir Josil, na nagapatimaan yung lawas naton, hindi gusto mag-surrender.
1: Tama na gani, Dok Leo. Kuna muna na ang nabatsyag mo, napamensyonar mo bago lang, eh. Isa na lang inapangamuyo sa natong dan. Sabaw sila niya, Diyos ko, hindi na ako pagpantos.
0: May ara magini termino sa na, Sir Josil, nga ay si kwanto ho, yung tanaw ko to, yung bistahan ko to. So do, isa na lang kaulo do'y kapirma. Hindi, mga lahog-lahog, mga langas-langas lang na. Pero pinaka-point siya ni Sir Josil, wala nga maidad sa maidad magigita. Pero kung tani, hindi bala nga nagkakabuhi kita nga puno kita sang ginabatyag sa lawas. Diri masulod ang papel sang okra, Sir Josil, tungod sa iya pagkamanggaranon sa antioxidant nga nagabulig protect sa aton sa nga cellula para nga bisan paano mapahinay sini ang aton sa nga pag-edad. I mean, ang mga symptoms samtang nag-edad ang tao kasubong sang heart disease, diabetes, cancer, memory problem, eye diseases, kag chronic inflammation. May ara sang pwersado nga antioxidant ang okra, Sir Jose, nga makabulig benepiso dari sa aton. Ano bala ini? Ini ang anthocyanins. Ang anthocyanins, Sir Josil, ginhambal naton ini in particular kay basi matingala kamo. So okra nga gina-mention naton diri nga manggaranon sa anthocyanins, hindi ini sa okra nga naanda naton nga green ang color. Kundi diri kita sa purple sini nga okra.
1: I see, mas manami ang purple sa green, ha? Basta hindi lang hybrid, Dok Leo, ha?
0: Correct.
1: Native, mas better.
0: Tungod sa iya sining anthocyanin, Sir Josil, kung nga anangin purple ini. Amo ina ang iya sining, ha? O kung amo ini ang bintahan na tondri versus sa green sining okra nga makabulig para protehiran ang aton sining kaugatan, ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sining brain health, mapanubo ang risk sa sining heart disease, mabuligan ang aton sining cellula para marikaw sining sa damage, magluwas pa nga kargado man sa vitamina, flavonoids nga upod man sa ginatawag anthocyanin, ma-reduce ang inflammation. Ginaliwat-liwat na aton, Sir Josil, kay inflammation tuman kadako ang labot kung nga adamo kita sa ginabatyag sang sa aton sa kalawasan subong.
1: So again, much better kung may ara kamo sang purple nga okra. Ang tawag sini kun sa saging brininas mo, tawag sa una sa mga malam. Ano tong nobla brininas tuba aden to. Mga malaga tuba bla tapson.
0: Tapson.
1: So much better kung purple. Kag mas maayo pagid kun native hindi na mga hybrid nga mga okra, ha. Now, magkaon kita ka okra, Dok Leo, makita nato ng daw slime-like, botamol nga jelly-like, inaya kon mainitan. Once gani nga mapilasan mo gamay, tapos bubuan mo ininit. Bisan din na gani pagbubuan ininit, kon sa aton pa ang nag-aagay sa lawas, yes, sa aton dugo, ang iyaya daw slime-like nga ano, naga daw hindi bala mabugto, daw laway. So, ina, Dok Leo, ano ang function niya sina kag sa aton abi nga panunaw, sa aton sininga tiyan, anong mabulig sang masami nga pagkaon sa okra, Dok Leo?
0: Ang termino sa ni Sir Josil, bla, para mention dihan, sige naman, laway, bla.
1: Galaway-laway.
0: Kunot doon mo, nagalaway. Kun imo sa nga ginatawag, ikat ni mo sa kutsilyo, galaway, balio ni mo. Balaan mo ko, Sir Josil, kung linghod kati. Kunot doon mo siya, mautod gud saya. Hindi siya nagapaganot. Tungod nga linghod pa siya kag ang iya fiber sa hindi pa mahunit. Ang benepisyo sa ning iya nga laway, Sir Josil, nagabulig hapin gali sa aton sa ninga tiyan. Beneficial ini sa may mga samad sa tiyan, bla, may mga ulcer.
1: Actually, Dok Leo, kung hiwaon tang tiyan ta, kag tanawon dito sa sulod, marigka man ka mo magtanaw sang ara sa sulod kay it's more on mucus-like ang sulod sa ato sining hatchandok layo labinigig ko matunaw ng pagkaon.
0: Correct, Sir Josil. At least sa mga butchers ni Sir Josil,
1: salado nila. No?
0: May imagine nila na tungod sa pag-ihaw nila sa mga kasapatan ba, Sir Josil?
1: Oo. Oh.
0: May amuman sina sa sulod sang kasudlan.
1: Labinigig sa small intestine, malalurok layo, nga muna nang madiritso sa mga nutrients sa ranadra, sa small intestine, amuna nga madanlog ang ato sining intestine.
0: Hmm. Ang balita sa iban, may kumusa sa kapayas ang kasudlan para nga makuha danlog ya. May purpose na sa atong lawas. Kung makabulig man dira ang okra, Sir Josil, kumbaga, mabulig man ang kadanlog sa okra sa pag-alalay sa kadanlog dito sa sulod niya nagahapin sa aton sa ringa at yan kag tinai. Nagabulig siyempre, Sir Josil, para nga suabi kag matanlas ang pag-move sa aton sa ringa pagkaon. Siyempre, danlog gani eh. Kaya nagabulig man siya para nga magnami aton sa ringa digestion. Kag isa pag yun sa concern sa niya o kung bintaha sa niya kay mapahinay ang sugar absorption. Especially, kung palakaon kaya bla Sir Josil kanon, pero ang peligro mo sa ni mapanubo kung ang risgo mo mapanubo kung palakaon ka kanon kung unahon mo a bit try bla sa mga palakaon kanon unahan ugid perming laswa para nga pag abot sang kanon kung pinakaulihi na ina medyo busog na kamo hindi kamo makabuylo.
1: Oh, at least average lang ang makaon ninyo nga kanon kay budlay kung masubrahan man kita ka intake sang carbohydrates sa tuloy mo alin sa kanon kaya na-convert man na sa aton lawas into sugar eh.
0: Correct, Sir Josil. Pero area, kung mabalansin mo malang iya tungod nga sa emotioning physical nga hulag tuman ka katrabahuso san paano magamit mo. Ang delikado malang, Sir Josil, kung palakaon kita pero kulang kita sa hulag.
1: Pero sa okra gali, Dok Leo, ining laway sang okra, ang guwa ay galis ini kon sa mga parada, pa barangay Tano, Dok Leo? Una, permis parada. In short, siya sining tagapagiya. Pati nga ito sining pagpamuhin, siyempre, may dako nga bulig ini, Dok Leo. Ha? Mismo ang laway niya, kagang iya sining mga insoluble, hindi matunaw sining fiber.
0: Correct, Sir Josil lang. Manami sini sa okra, pag about sa ito sining digestive health, duha ang partner dari. Ang uganot niya kag ang laway niya nga tuman gid ka ampay sa aton sa nga chanteg tinai, Sir Josil.
1: So ti kita nyo lang gid gamay-gamay lang ng okra pero ti ano ba English ang okra? Mangkot lang ko sa inyo. Sabton ta nakaroon ka ng English ang okra. Gamuno lang kita di okra pero mamangkot kita ko ano English ang okra. Damo pa ni matakatanga mambala ano English ang okra tungod daw. Sunod pag it siya ni Dredo Cleo ang sa ato na binga ano korason. May ambag, may bulig, may tabang. Ang masamay nga pagkaon sang okra sa maayo na ito sa nga kondisyon sa korason, no, Cleo?
0: May ara, gid Sir Josil. Kay sa mga tao, subong mahilig sa ultra, highly processed, ultra-processed food, Sir Josil, why na bala sa nutrients? That's why pati aton kaugatan nagaka-affectuhan. Kaya nakadepende, ina sila sa sustansya o nutrients salin sa aton sa itinae. Kaya itinae na ito, nagahulat man na kung anong i-feed na ito, dira. Ang isa nga makabulig sa aton hatag para nga masuportahan aton sa nikaugatan kag aton sa ninyo kurason, among potassium. Amo sini ang ginatawag anthocyanins. Nga isa sang source naton sina amo ang okra, ang potassium nagabulig para nga mag-relax aton sa ninyo blood vessels, masuportahan para mabalanse aton sa ninyo blood pressure, mabuligan bisan pang aton sa ninyo kaunuran kag ang aton sa ninyo nerves magtrabaho sang maayo. Ang anthocyanins naman iya, ining nagahatag balasang purple na kulor sini sa okra, kati purple okra nga itong ginatumod na rin, nagabulig para nga magnami pagid ang pag-function sa aton kaugatan, mapabakod ang hapin sa aton sa nga kaugatan. Hindi lang hapin sa tiyan, Sir Josil, nagtinae ha, kundi pating hapin sa aton sa nga kaugatan, ma-reduce dira ang inflammation. In effect, maprotektiran, kung maprotehiran ang aton sa nga kaugatan, batok sini sa damage. So, naagi sina mamintinar nga manami aton sining blood circulation, blood pressure kag indi tuman magpangabudlay ang aton sining kurason.
1: Tikita yo lang gid okra-okra lang gid na pero pati ang aton sining kurason maproteksyonan niya pa. Luwas lang gid kon ang inyo sining kurason nagasakit. Tungod kay nabigo. Tinaya ang bulong sina ko no tiempo. Time can heal a broken heart.
0: Pero kon kay isa ko no Sir Josil, hindi kin madala sa gym po. Kapin pa kuno kon ang samad, pabalik-balik kuno nga gina ano pagtawag sa ni pabalik-balik nga ginapugaan sang suwa.
1: Kon sa mga medical condition pa amo na natawag nato niya chronic inflammation, Dok Leo. Tidere kita sa chronic inflammation. May mahimo ang okra, Dok, sa chronic inflammation?
0: Tuman ka dako, Sir Josel, no, ang ginahimo sang mga tanom pag-abot sa chronic inflammation, isa na diri ang okra. Ginabalik-balik nato ng chronic inflammation. Kaya inflammation, kinang lanon for healing. But the problem, Sir Josel, kung ang inflammation, mangin chronic, kinag-damage siya sang aton sa ningalawas. Like ang ginatawag long-term inflammation, no, kung ang chronic inflammation, mahimo nga makapataas ng risgo sa arthritis, sa heart disease, sa diabetes, Alzheimer's disease. Ang purple okra may ara sang compound nga makabulig reduce ang inflammation, especially kung regular naton siya nga gina kaon. Actually, pwede kita makakaon sang okra adlaw-adlaw kung may ara lang sa aton sinipalibot. And kung mas fresh ka kag hustong metodo sa pag-prepare, makuha ginaton Sir Jose lang yasa nga benepisyo.
1: Sa kadamo sang pamagi sa pag-preparar sang okra, pero tuluan karon kita ni Dok Leo kung anong pinaka the best nga pamagi. Pero ang iba nga pamagi sini, may madula lang galing nga mga nutrients dapat. Kung hindi kita mainulik doon bala sa pagpreparar, porti ang balanta na karon ang preparation, ha. Sa ato naman nga immune system, Dok Leo, first speak about immune system, amuning tagapagbantay, tawag nato sa body armies, amuning aton tagapagdepensa sang lawas ta against sa malala sining mga infection dala sang bacteria, viruses, fungi kag iban pa. Now, ano ang papilya sang mga nutrients nga makuha naton sa okra sa pagpabilin sang healthy nato sa ninyong immune system, Dok Leo?
0: Nagabaratian ng tao, Sir Josel, kung kulang sa nutrisyon. Kag siya sa ninyong lifestyle. Nagkakasakit ang tao. Kag pwede man magkasakit ang tao, Sir Josel, tungod niya malatnan siya sang kagaw. O kung halitan siya, madamage siya sang kagaw nga nagalaton-laton, kay mahina ang iya sa ninyong immune system. Ano bala matabo, Sir Josilaw, kung may ara sa mga tulisan pero hina ang gwardyahaw? O kung mas damo ang tulisan kaysa sa gwardya nga nagabantay dira sa isa ka balantayan o kung establisimento? Madali nilang masulod o kung madaog ina tungod mahina gani ang defensa. Isa nga makabulig, pabakod sa atonsin ka defensa, amo ang okra. Anong ari diri? Ang iya sininga vitamin C. Pero ang problem sa kadaban, Sir Josil, kung kauno na to ng okra, hindi hustong aton pamaagi sa pagkaon sini ang vitamin C, wala na. Tungod nga ting, iban sa hindi magkaon sa nagaraguso.
1: In short, gali, ang vitamin C is heat-sensitive sininga vitamin.
0: Correct, Sir Josil. Ngakuntani, amo nang mabulig sa aton lawas para mangin mabakod, para nga maprotehiran kita batok sa hilana, trangkaso, infeksyon. Kung may mga samad kita, mga rashes kita, dira, madasig nga umpawan, nadula na. Nagkaon kita to, dokra, pero why na vitamin C? Hindi hustong proseso sa pamaagi naton sa pag-prepare, pero at least na lang, may konsuelo, mataka may fiber pa.
1: Oo. So, kung di imagine that makabulig sa papapagon sa ato sining immune system, ang guayin la daw, mabuligan pag hindi magpagon aton kudal, kay kon gabok ka niya aton kudal, ti laban na ban una kita mabiktima sa kawatan gid.
0: Correct.
1: Ang kawatan sila was ta mo ning mga nagadala infection, Dok Leo.
0: Correct. Ginasaka gani nang may kudal bakod.
1: So sa ato naman nga skin, Dok Leo. Na mo nang ato sining protection. From the outside, ang protection naton Sunstone Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap. Protection from the outside. Kaya ti ini makapatay sang germs pagkatapos mapunggan niya nga magka-develop kita sa body odor. Kag kun may ara na gidman kita body odor, at least ha, maamat-amat, buhinan, kagpatay, kag manula, eventually, ang mga germs nga nagakos sa ato sininga BO o kon body odor. From the inside, sa sulod, Dok Leo, kung magkaon ikaw sang ukra, ano ang mabulig sini sa ato sininga skin, Dok Leo?
0: So kung mahina ganit, Sir Josel, ang aton sininga immune system, posibilidad pigaw man ang aton sininga pamanit. Nga man, isa sini sa vitamina nga common sa aton sininga immune system kag panit among vitamin C. So kung sa vitamin C hina aton immune system, ang vitamin C kinanglanon man sa para sa paghimo sang collagen, Sir Josel, parang mapanami aton sininga panit. firm, smooth, kag strong ang aton sa ringapanit. Di paano maghimo karon kunwai sing isa ka material na kinahanglan, no? Namuning vitamin C, nga ari diri sa okra.
1: Uh-huh.
0: So okay lang na iya kung sa pangwa kay mabuligan naton pinagi sa Sunthorn Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap o kung Herbal Soap, nga mabuligan, bisan paano mga pikas-pikas dira, ang mga pinalian, mabuligan nga, maamat-amat panas ang mga kagaw sa sagwa dira, mabuligan nga mapapas. Di pangwa na Sir Josil, which is kinanglano na ton, may ara magkita suporta susulod. Ang pagkaon sa okra sa ustong preparasyon, mabuligan para magnami ang aton sa ringapanit, mangin firm, smooth and strong, pinaagi sa collagen, kag sa bitamina nga halin sa okra nga kinahanglanon para sa paghimo sa collagen.
1: So, ang vitamin siya is very, very important para sa ato sa ringa skin protection. Kaya kinahanglanin na sa pag-manufacture sa lawas ta paghimo abis ang collagen. Pero ang vitamin C heat sensitive, ha? So, hindi tapaglagaon kaglataon. Kay laban-laban, huay na impas na, naglayas na to si vitamin C. Kay heat sensitive sa gani. So, sa ato naman nga eye health, Dok Leo, tiki nang lanon ta normally sa matata is relaxation. Dapat from time to time, i-relax na ginang matata. Kaya nga, you know, kung kaysa nagkakahinulukan ka bala, labi na gid ko may mag-agi nga damawili, ikaw blatan ako, Dok Leo. May matahom nga bagay, karong nag-agi, tao man o kung ano man yung sahi, dasang talanawon, nagkakaunay mo sining nga mata. Nga lugar mo dumduman, gali nga dapat ka magkisap-kisap man sang mata mo, Dok Leo. Bisan kisap-kisap na lang, nagatulo na galing luha mo, butang mo lang sini. Grabe na yung exposure sang mata ni mo nga way na pahuway, kagway na relaxation, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Dapat man natin mabalanse. Kinanglan papahuayon man nato ng aton sa ringa mata. Isa sa pabor nga mahimo naton sa mata, Sir Josil, ang nagakaigo nga pagtulog. 6, 7 to 8 hours nga pagtulog, panahon nga mahatag naton pabor sa mata naton, yung sa iba niya parts nga aton sa ringa lawas. Gaan man naton sang break ang aton sa ringa mata sa pagatubang sa computer. Exercise naton ang pila sa mga technique dira, nga hindi kita magpalabigid kag magbabadgid sa aton sa ringa computer kag sa aton man sa ringa gadget. Kag isa man diri, Sir Josil, kung gina-exercise naton ang aton sa ringa mata, kasubong sa aton sa ringa lawas, pakanon man naton.
1: No.
0: Kung ginapakaon naton aton lawas, pakanon man naton aton sa ringa mata. Paano? Pinagi sa paghatag sa nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrients. Ang pila sa ringa mga antioxidant kag direkta nagapanghikot sa aton sa ringa mata among lutein kag zeaxanthin. Tapos dugang pagin naton ng beta carotene kag vitamin E nga para sa kahapusan sang aton mga tagparamati ka viewers, Sir Josil, makuha nila ini pinaagi sa regular nga pag-inom pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oho.
0: Araya, kun indi ka makaagwanta sang adlaw-adlaw pagkaon sang okra. Pero may mga tao, Sir Josil, na kaya nila ya. Basta may bungang okra, may kilala gani ko subong pala, Sir Josil. Siya kinasambot gani amon okra to.
1: Kaya ang iban bala, ning mga datamala tudlo nga gagmay bala, tingayin tawag ta. Small finger. Why ginahugasan na nila na Dok Leo kag ginaurab eh.
0: Correct.
1: Eh puksi nila hambal nga. Ay siling niya may pagani malutaw sa siya bunga ko ukra. Tapi nuksi mo doon.
0: Ako actually, Sir Josil, basta balaan to nga wising spray sa mga commercial pesticide ni Black Insecticide. Wising mga abono nga organic bala, Sir Josil, sa report na paghambal. Pwede ka uno actually direkta from sa puno. Pag ligto mo sina kaglinghod. Kung may dala ka dira nga tubig pang hugas, pwede mo na yun hugasan lang pagkatapos kaunon mo na yun. Ngaway na sing luto-luto.
1: Oo. Halong ka lang da sa okra sa tupad balay mo, kay base bala ko nang ginabunyag ya bala, diluted ng ihi. Kay yun o, makapatambok okra gid man ang ihi mo, nga diluted ha.
0: Di kalabanan siya na, Sir Josil, sa mga nagkawat-kawat.
1: Ano ka pang dawhat bala siya daw, madawhat sa kudal ko siya niya ang okra ya, maipo ta bala.
0: Oo, namo na, marisim ko kagiglisin siya.
1: So, rich in beta-carotene, lutein, kagsiasantin, gali ang okra, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir Josil. Kasubong bala sa makuha manaton sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Pura
0: area, sa mga ikaw yung danlog, mas mahapos convenient yung Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pura area, sa mga madamo sang okra, at rin balon gil manato na anthocyanin bala yung diferensya sa ning duha sa purple kag sa green. Ang purple, yan may anthocyanin. Pero with regards sa ibang nutrients, parehas mo lang ila sa ninyang kapasidad. So, kunwain ka mo sa purple nga okra, hindi na magsigi palibog, anay. pwede magkaon yapon sang green nga okra. Natabuan lang atong topiko subong about sa purple nga okra.
1: You know, may discrimination na pati ginhawa ta sa nimo kagana wala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya why kita anad kakaon ka purple nga okra? Kung may purple nga okra gani ginabaligya, ang why maka-enchende Dok Leo, hindi magbakal siya ng green akon.
0: Ah. Mm-hmm.
1: Kay siya kraw, ay tanad ako ng purple. Gali kay may bintaha kung purple nga okra ang imo siri nga kanon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. May bintaha kasi ni sa iyang anthocyanins.
1: Mm. Sa ato naman nga bone health, Dok Leo, may maambag dara, may mabulig dara ang okra to maintain sang healthy na ton siri nga bones.
0: Tuman ka dako, actually, Sir Jocelyn, ang papel siri nga okra kag hindi madamo siri ang mga tanom nga makabig na ton source sini sang mga bitamina nga nagabulig giya sa calcium para nga magpabakod sa ton sini nga tulaan. Isa sini sang ginahimo sang okra tungod siya sini nga vitamin K, siya sini nga magnesium, siya sini nga calcium, nagabulig siya para nga aton sini nga tulaan mapabakod kiti ang vitamin K amo ni nagagiya dito sa calcium, Sir Jocelyn, para magamit gid sa aton sini nga tulaan upod syempre sa magnesium man. Kag isa man nga makabulig kun kombinasyonan mo ining okra no tungod sa sining vitamin K kung nagatumarka man sang premium D3 soft gel capsule, Sir Jocelyn.
1: No.
0: Kaya kinahanglan nun. Actually, hambalon gin man naton, Sir Jocelyn, na istoryahan na gin ining tulaan, pinakamanami ang updon gin naton ng aton sining ultimate trio kung nagakaon kamusong okra.
1: Mm-hmm.
0: Ultimate trio gadya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kag may ara kapag siniiya sang okra, kay ti may ara kasong source sini sa vitamin K sa pagpabakod gid specifically sang imo sini nga tulaan, which is isa ni sa advantage sa nagakaon kita sa isang okra.
1: Okay, ini ka mo magpida-pida da sa okra ha. Kung may ara malanda, tudloy nyo kaugalingon ninyo makauyon sang okra. Pati sa weight management gali, Dok Leo. Gamay lang gali ang calories ara da sa okra, Dok Leo. Pero dasig ka mabusog.
0: Correct, Sir Jocelyn. Ang isa nga makabulig sa aton, o kung makahatag sa aton sang feeling of satiety, o kung ang kabusog sani, bangod sa fiber.
1: Mm-hmm.
0: Tamo kung kulang kita sa fiber, maghambal kung nga kulang sa fiber, kung wising fiber, obserba rin nyo bala kung refined carbohydrate based ang inyo sini mga ginakaon.
1: Oh.
0: White bread, himo sa white flour or refined flour, kagiban pagid yung mga pastries, mga desserts, bala Sir Jocelyn. Sino nakakuan? Sino ang naka-experience siya, dirang ang makasilingan na busog siya? Magluwas ha, sa hambalanon niya mabatian na itong nasumuran.
1: Mm-hmm.
0: Nasumuran ka lang, pero huwag ka mabusog.
1: Oh.
0: Kakulang, tungod ka kulang sa fiber, ang question siya na, dira, samantala sa palakaon, balalaswa.
1: Mm.
0: Makasiling ang iban sa nga, nabusog, ito, pinasahi yung kabusog. In fact, kung testingan kag tilawan gani ni sang iba no nga wai hindi pala anad sa utanon, makabatyag sila sang kabusog, pero sa mga mabaguhan makabatyag man sila nga daw puno man hangin nila sa ningatyan tungod sa reaction sang aton tiyan sa fiber. Pero ang fiber sa usto sa ring amount makabulig sa aton lawas kag makabulig man sa weight management.
1: Amo ni nga kun may fiber do paris la na tawag nila do nagahukad bala.
0: Mm-hmm.
1: In short sini kon sa aton halambalanon bala do naga-expand kon mm-hmm. may ara da fibrous sa content ang ato sini nga ginakaon labi na gid insoluble fiber.
0: Actually, Sir Jocelyn, amo man gid na nagakatabo no. Balon ta na gid man ang maniwa nga higko ginapatambok ya.
1: Yeah? Oh.
0: Para mas mahapos si pagwa sa aton sini nga sistema.
1: Okay. And may sadder hi Dok Leo sini nga ako nagtesting ko sila, may tanong kaming okra bala. Daw mga isa ka semana, sige-sige kong kakaon ko okra. Sino daw nag-agresibo ko, how?
0: Correct, Sir Jocelyn. May ara na isang benepisyo, no?
1: Oh.
0: Sa aton, sa ning sexual function and performance. Pero hindi nyo pag-iambal, hindi nyo pag-i-take literally, ha? Kay basibla para sa log-lahog, sa kilala, blas, ito pwede ito na magamit ng pampadanlog. So, kauna lang. Kung amo nang imo sa ninyo purpose, pwede ka makatumariya sa turbo dietary food supplement. Actually, pwede sa babae man ni Sir Jocelyn. Kaya isa man ka problem bala sa sexual activity, hindi lang sa lalaki, kung ang babae, Sir Jocelyn, may ginatawag dryness naman eh.
1: No.
0: Kaya ti budlay gid, kinanglan sina sa ginatawag pagbalanse man sa mga dapat balanse yon susulod sa lawas. Magluwas lang Sir Jose la sa mga may problema na gimana kon imbalance sa hormone, especially gina tumod na ton sa ni ang wine na bala naga menstruate. Ang kunay na sang pamulan non syempre expected na gimana na Sir Jose. Actually amo nang ambal sang kilala tanga ti pwede dok gamitan ukra. Sko kaon lang kamo ukra magasawa. Kay makabuli gina para sa pagpanami sang aton sa nga system of function lakip sa aton sa nga sexual organ dira or reproductive system. Kag hambalan Sir Josel may bulig, actually may benepisyo ina ang sigi-sigi nga pagkaon sinisang okra kay iti nagabulig hatag sang dugang sininga sustansya sa lawas sa nutrients panami sang aton sininga blood circulation.
1: Pero kung sa okra, Bidok Leo, anong best way to prepare sang okra para ma-maximize naton bala ang mga benepisyo to agin pang mentionar naton yung pang discuss naton, Dok Leo?
0: Kadamo Sir Josel sang pamagi sa pag-prepare sa niya, actually ang okra pwede sugbahon.
1: Now,
0: magluwas nga pwede ka unon nga raw.
1: Hindi nyo pagsugbahon nga kakabatok.
0: Ang ginahimo sa ibang sinasal Josel yung mga flavorings plus na may mga sauce. Kasubom na sa doon nagkasugba kasang karne bala or ginabanyusan mo man sa mga sauce bala Sir Josel.
1: Mahalub-halub lang kung sa mga karne nobla, medium rare.
0: Mm-hmm. Dati ang balas na kilala ito, may dugo-dugo pa na.
1: Kaya mo, ginman na sa okra, nang gusto pa ba lang, may usap-usapon kagamay.
0: Kaya nag-laway-laway pag hindi. Pero ka point na ito, Andre Sir Josel, sa kadamo sa pamaagi sa pag-prepare sa okra, but best overall method of preparation sa okra, among light steaming. Steam lang na ito, makadali. Kung nga light, kay dira lang kita dapat sa mga 3 minutos, 5 minutos ang pinakalawig sa pag-steam na ito sa ni.
1: Ati, insakto lang na maghumuk-humuk gamay kag malatom lang sang init ang bilog ng lawas ang okra, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: So, 3 to 5 minutes, maximum of 5, ah. Pero much better, 3 minutes, gasan nyo lang, anit, mayan siguro. Kaya tibasi, bala ko may mga huligko-higko pa da because of harvesting, transportation, exposure sa yabok kag iban pang higko. Hugasan nyo lang, anit, mayan, kaya gistim mga 3 to 5 minutes. Much better, kaya consume ninyo, nga why na sang iban pang inan ka mo, Dok Leo, kang iban sila mahilig bang sa naan. So, mas maayo nga pure na langgit, puro-puro na langgit nga okra.
0: Kung may mo, Sir Josel, pero kung may gusto ka man nga ibutang sa nidere, since nga may ara man sa ganitong mga antioxidant na kinanglan man, Sir Josel, sinisang oil or I mean, mga oil kag fat soluble vitamin, kasubong sa vitamin K, pwede mo patuluan, Sir Josel, sa virgin coconut oil or virgin olive oil. Kay pinaagi sa light steaming, since gintawag ining or bangon na gintawag ini nga best overall kay ma-preserve ang match sang vitamin C sa ni. Ma-preserve man ang yasin ako na-maintain man ang yasin nga fiber. Kag waay sing cancer Diyos sila, waay ini sa nga ginatawag sabor nga pagka sa gunot o kung daw malagdos sa panabor bla sa mga sensitibo bla. Hindi sila kauyon sa medyo hilaw-hilaw, hindi sila kauyon sa tuman man kalata. Tama-tama lang gida ning light steaming sa okra.
1: Mga pila ka okra sini ang pwede natin konsumuhon, Dok Leo, para makuha natin at least bala mabatsyagan sa lawas to. Ups, salamat ginsagin pasulod mga nutrients sa lawas ko sa pagkaon sa okra, ha, Dok Leo?
0: Linghod nga okra, Sir Josel, siguro medium size. Magambal kita medium size. Ako, sa ako medium size pwede ni Sir Josel, dumalas ang kadangaw mo. Depende mas dangaw, no? Kasi may dangaw yung laba, Sir Josel mo. Pero bulaban taon yun, basta malinghod, medium size, hindi tuman kadako, hindi man tuman kagamay. Kaya hindi man tuman, gid ka linghod. Pwede makakaon, Sir Josel, mga pito kabilog against steam sini. Kung medyo maasab-asab ka, pwede pulo hasta 14 sini kabilog.
1: Okay. Pwede ninyo sulusubrahan gamay, depende mas kada ko ninyo. Kung dako, ginkamot pang lawason, pwede nyo man dugang-dugangan gamay. Pero, at least sa amon na kadamuon, mga 14 bilog or 15 kabilog, at least masustintuhan niya ng kinanglanon sa ato sa nangyalawas in terms of nutrients from okra, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Sabay pa nakatag kami ni Dok Leo sa inyo sa gamay naman niya diya, partiya sa okra, makuha natin, maharvest natin sa nga mga benepisyo halin sa pagkaon sa okra. Pero isa lang gid ang delikado si ni Derico, nagabatsyag na kamo. Kung nagapalanakit ng lawas ninyo nga daw, hindi na kamo gani makahulag. May kinanglanon ka mo nga himuon, pero sa gabalang pagpalanakit sa lawas ninyo, imninyo na lang sang cease the pain.
0: Correct, Sir Josil. Pero, kung regular ka nagkakaon sa okra, mahimo mapanubo ang risgo dira, Sir Josil. Sa pabalik-balik nga pagbanog, inflammation na nagresulta sa pagsakit sa mga joints na ton. Specifically, sa may mga arthritis na ginatumod na ton, Sir Josil, kinanglan nyo mag-inom magin sa isang pain reliever. Kung kinahanglan nun, ngayon hindi ka mo sa nima ginatawag maupangan o kung kinanglan nun nga may asikasuhon din ka mo, may ubrahon ka mo. Kapin pa, Sir Josil, ang termino bala naton sa nikag ang ginamuno sa aton nga nagapasalamat sa cease the pain sa mga no work no pay, Sir Josil.
1: Teka nang lano ginila na
0: correct
1: ikon mag-absent sila wa sila suldo mo.
0: Tama, Sir Josil, dako gid ang kagdamo nagapasalamat sa nikag cease the pain. Actually, pain reliever nga makahatag sang kasulhayan sa aton sini nga ginabatyag, Sir Josil, nga kasakit ngot-ngot o kun busog sa parte sang lawas. Ang bintaha pag sini, Sir Josil, limbla kuno ginahana nang hanap lang adto kasuhon ka, doon ginapungtan ka, doon ka pala mungol ka, hindi ka makaginhawa sang maayo, nagabulig patawhay sang aton sa nipaginhawa, Sir Josil, ang daw mga nagapulugok nga parte sang aton sa nga ulo, bala, like doon ka pala mungol ka, barado, imo sa nga ilong, matumaran mo sa cease the pain, hindi lang pala nakit, Sir Josil, ang makuha niya, kundi pati inang daw mga barado nga pamatsyag ni mo, kag, barado gimana, Sir Josil, lang iban sini kuno ginasuot sa trangkaso kadto ay nagalalangot ang parte sa ila sa mga joints, mabuligan nila sa cease the pain.
1: So ang cease the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki nyo sa ninyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Manami patani discuss galing kay Tito daw alang ala nagikita sa tiempo sa ato sa ninyo pagparagad. Ang iban sini sa masunod naman ni edisyon sang programa The Secrets of Health. And lastly, kuanta lang sa inyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Listener na to, Sir Josel, takalibo pero dari sa Iloilo ah. Turbo ko na, Sir Josel, sobra pa yan sa okra mo. Danlog man ko ng epekto ya. Sa mga nagahina dira ang performance, makabulig diya ang Turbo Dietary Food Supplement tungod din sa makakaglavo huwas ka ang sangkap niya. Sa pag-maintain sa nga ton,

0: old, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upo da sa ato sa ring pagparaagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Kikita sa sakit na mukha, litra o buka.
5: XFM.
6: XFM.
7: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sunthorn Gold, coffee mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Sunthorn Gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
6: XFM. XFM.
7: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag

0: transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is XFM 106.5, Rojas City.
1: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!
0: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Oras sa Pilipinas, las 2:03 na sa hapon. Kag ang oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
7: XFM.
8: XFM.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
17: Ang sakit.
9: Mag-assistive pain.
17: Muscle fever.
9: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
17: Mag-assistive pain.
9: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
9: Assistive pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assistive pain.
12: Mabibili sa mga butika.
0: branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
7: XFM.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
20: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
21: Mabibili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
12: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
23: The secret of health.
24: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: The Secret of Health.
1: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado.
2: Interview happen if you know.
3: I think narinig ko po kanina, parang June, sir, this year.
2: June of this year.
3: If I'm not mistaken, sir, no. June 2026.
2: In your investigation, Attorney Lotok, okay, you mentioned during the recs that you considered the statements of the president. Do you remember that?
3: Yes, sir.
2: And do you also remember that you considered a video of the president giving his statement?
4: Objection leading.
2: Your Honor, these are preliminary questions. This is just based on his direct examination.
4: This is already redirect, Your Honor.
2: I know. Preliminary question is allowed.
7: Reform counsel.
2: Okay, now. You mentioned in your direct examination of a video where the president gave his reaction to the threats of the president.
3: Yes, sir.
2: Now, if shown a copy of the video, will you be able to identify the same?
3: Yes, sir.
2: Now, Your Honor, I move that the same video marked as Exhibit P dash Roman numeral 4-13 be played for consideration of the witness and the court.
7: So directed. Is it in a USB? Is that in the USB?
2: Yes, Your Honor.
7: So you will again have to break the seal?
2: Yes, Your Honor.
7: Yung seal, madali na i-break, ha? Mr. Witness, kindly break the seal.
3: Yes, Your Honor.
7: In front of the assisting counsels for both the prosecutor and the respondent. Counsel, do you know the timestamp?
2: Your Honor, it's a we will be showing only the first half of the video, okay. Your Honor. It's not too lengthy, Your Honor, please.
7: Okay.
3: Ha? Ano ba

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Senton Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assist pain!
12: Pangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain!
13: Mabibili sa mga butika.
14: Win

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
3: The secret of health!
4: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus
8: Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Sunthorn Gold
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dadlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pipili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Sunthorn kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Sunthorn XFM libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga katropa! Exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising.
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santone Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
11: Santone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Lorna Arsenio sang Barangay Milibili, Ruha City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santone kag sa XFM libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang

0: Alkaline, no vitamin C.
1: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Mga katropa! Exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

No cup. Tayo'y lumilipad at ko'y iniwan mo pa ang lutipang. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: Maga palagi na ang programa nga.
1: Phone Pal.
0: Maka-open nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa. Kamusta, Dolphy?
1: I'm very fine.
0: Yan pala ni Bigalan.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Kamusta si Dodoy Dolphy Subungdoy?
1: Ambut
0: Si Dodoy ka naman sa kay Adoy ka man sa una.
1: Oh, sa una pa man to ya. Sa una eh.
0: Sa subong. Ano na?
1: Ha?
0: Pusher.
1: The manicurista.
0: Lain man yung pusher, kag poster, di ba?
1: Oo eh. Oh,
0: poster.
1: Poster, yung napatapik na yun.
0: Gabi kita subong saan?
1: Sa July 14, 20, and 26. It's a Tuesday.
0: And also, it's
1: our time.
0: It's a hard time because tomorrow will be our
1: Manuel Day.
0: Manuel Day. So, hard up subong ang agi kay July 14.
1: Hindi ko ginatangkaso. Amo man, di ka ginangamon, gin-meetingan.
0: Ano? Nga, ah, nag-meeting ka mo.
1: Oo.
0: Grabe ka mo, meeting yung manager, wala yung ginapaupod ba?
1: Kami-kami lang, anay.
0: Damay ara ka mo, damay matabo, kami
1: si
0: mawil
1: ka, guro. Si Mamma Mia, si Papa Licious.
0: Doga plano ka mo, guro nga.
1: Pati ang mga OJT.
0: Doga plano ka mo, guro, ka ma-change administration.
1: Nyati ano ni, convicted na ta. Maabot na sa buwas, ah.
0: Ah, si Manuel?
1: Oh, si Manuel.
0: Oh, are you sure?
1: Very sure.
0: Maybe it's 16.
1: I think so.
0: Because 16 is my favorite song of Vilma Santos, Sweet 16.
1: Nabot, atulog ta.
0: Marandom ko sa mong attendance aton nga mga partner nga mga technical sa broadcast nato na.
1: Okay.
0: Ah. Oh, sige. Unahon ta ang mga taga Rojas na ka-tune in na. Ang XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel Nagidya.
0: Kuya Jay. Kuya Jay gali, Kuya Jay. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Bacolod, XFM Bacolod, 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Shamin.
1: Ay, okay, gali. Nagbalik na sa Neil.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Nga nakapaldo.
1: Bawa.
0: Paldo siya.
1: Eh, sana all.
0: Oo, oh, nakakuha naman sa Hilux.
1: Ha?
0: Oo, ang aton sinimakuha, Hilux lang yun.
1: Aba, si Godelak.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, EB, Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Escalante City. So ano nang ginahulat nyo? Sa mga gusto mag-intra, pwede na kamo katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, panopon nyo. Yours truly, Troy T.
1: And, Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen. Sa mga gusto, magwapagwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom gid sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dial na.
1: 0912-0076-793.
0: Cut 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-checking tanay nga ton nga mga taglantaw sa FB Live. Ang akon, isa palanggit kabilog ang nag-comment, si Sweet Dalin ang nagapanghagad nga ma-video call kami kun.
1: Duda lang ko.
0: Huwag mong subukan.
1: Yes.
0: Masasarapan ka lang.
1: Hello, mayang gabinan sa kay Ricky Bariquez, sa may Balabago, sa kay Eugene, sa Antique, kag... Sino yung isa?
0: Ambutay? Hindi ko kilala.
1: Ang ganda. Si Toto Budoy.
0: Hi, Ma'am Kicks! Good evening, Ma'am Kicks! Ang ato nga friend sa Kicks sa Lutong Bahay.
1: Yes! Si Mama Lundo.
0: Si Mama Lundo kag si Judy Abot.
1: Si Jeron.
0: Also known as Jeron.
1: Gani.
0: Mayang gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Hi. Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Manaw to. Sao.
0: Sulita, ito pala yung smart kasi dasi ka magambal.
1: Inay na ito, gani mo.
0: Inay, ipagamay.
1: Painayan, tapagin. 0912-0076.
0: Kadasig?
1: Sige. 0912-0076-793.
0: Kadasig sa may katapusan na dapit. Naya paliwat, Naya. Naya. Direk mo balaan karon
1: 0912-0076.
0: Lewat lewat 0912
1: 09 0912-0076-793.
0: Wala gid nagakatabilas ang iyang sungad nga pitla ba. Wala na slide ang 6 sa sex.
1: Ay aw
0: eh ara iban nga daan ka slide ang ila sungad sa sex. Mm-mm. Mas sex gid ya
1: gani
0: nga ang spelling sex.
1: Yes.
0: Is that your favorite
1: number?
0: Ha? Huh?
1: No.
0: Sex.
1: My hobby?
0: Hindi lang galing kay favorite hobby. Ang sa Globe, i-dial nyo liwat 0915-8311-431. 0915-8311-431. Bawari ka na. Wala kita nagsala nga. Ragin niya si Ma'am Kicks na malundog.
1: Oo, siya pa iya.
0: Turitisoy and Dolphy. Ay, balaan nyo gid ka pamati. Siyempre!
1: Siyempre naman!
0: Ano ng purpose? Gani nga mamati. Ipermi mo nang gingaan ka namon radyo kay para makachika-chika tabala.
1: Bukas pa kamuda sa last 12.
0: Siyempre, sarado na. Mayo to ang ano, mayo to ang ilang ano, ilang, may video kiyan to si ila.
1: Atod ka. Oh. Titanya sa last dosis. Sila.
0: Ah, grabe ang warlas akong mega nga si Judy Abot mo.
1: Ba?
0: May wine pa na. Wine glass.
1: Oh?
0: As in, typical gadya nga wine ang ginasya.
1: Wow!
0: Ang grano na iya si Ma'am Kicks.
1: Wine glass? Basi, tumba mo na. Pamo ko na mula.
0: Grano na sa basi.
1: Oo, as siya pa iya.
0: Ma'am, pwede kami da ka cash advance kan 3K lang. Ay, ambot ah. Galupad-lupad, gindi si Judy Abot, mag-alas 12, gindi ako.
1: Ay, koreng, mundo ah.
0: Ay, ambala pa yung Ma'am Kicks siya kay si Dolphy, gani. Lupad-lupad man ni magalas 12 kati baliw sa ginabili niya niya hawak kung sa din-diin.
1: Agarong guguro si ano ay no.
0: May kung kaisa ma'am cake so makasaboy ka to sa dalakit dito to kakabili niya hawak.
1: May pahapan na.
0: Anong belt, anong porma sang belt sang imong paha gani? Anong porma sang belt?
1: Siyempre, 69 eh.
0: Hindi, ang favorite shapes mo bala? Ha? Circle, ta rectangle. Ang nakabutang sa imo belt bala? Circle, rectangle.
1: Triangle na lang bala?
0: Hindi, heart.
1: Ha?
0: Hindi, heart.
1: Sumayo ko si heart, ibang lista.
0: Pangrokolon, tani anay nga ito ng mga taga palamati nga nagkuha pasing buylo nga maka-join sa aton kay grabe gina din nga daan nga pagsalaay sa ato na color. Kay kung kaisa kung hindi tapagsalaon mayo do ga pinagusto sila yan oh. Kagula labot ang aton nga mga sonata gidya kung mag music ya. Ga dulot gidya sa imo ano gani.
1: Tagipusoon.
0: Diya sa buli.
1: Mayo kun dupol na nga kanta kay.
0: Sa mga nagulubras ng ila assignments da. Hindi nyo gid pag seryoso ha, maayo. Hindi yung pagseryoso ha, maayo, kundi tutukin yung gidya maayo.
1: Kangupya, makangupya.
0: Amo tuguro ang ginatangag sang ido na... Ay, correct! Amo to, no?
1: Ang lawas ko.
0: Ang imuhawak at ang ginbilin mo sang pagtigbaliw mo, bla?
1: Gani?
0: Oo. Di ba natangag?
1: Gintangag to.
0: Oo, tingala ko gani nga may ara ka pa na pahak sa imo nga hita, oh. Nakagat galito sang ido.
1: Mm-hmm.
0: Ating alam ko mando ido buang ka kaya. Nautod marigolpi inyo tawag man. Tayo yunan nyo bala nga mag-ipag-istorya sa ako. Nailangan may message.

0: Kot anong sabor? Anong sabor?
1: Nor.
0: Aprilin Baradas, Basilonia, mayong gabi. Hi, Aprilin.
1: Hello, kamayong gabi mula sa kay Andoy, sang Silay City. Abelyar family, mayong gabi lang.
0: Are, mayong gabi sa aton nga caller. Line number 2, good evening.
1: Hello?
2: Good evening, Troy. Mayong gabi, Troy.
0: Mayong gabi. Pangalan?
1: Siya naman.
2: Hi, Benka.
1: Lain man yung alan mo?
0: Hello?
2: Otogenetron.
1: No, utod ka da.
0: Sino ko itong ngalan niya ko, no? Sino ko ngalan niya?
1: Sino ko ngalan niya?
0: Sino ngalan niya?
1: Sino ngalan mo, Subong?
2: Eden.
0: Si?
1: Si Eden.
0: Eden. Eden chisney o kon spread? Taga din kay Eden?
2: Taga... Saan ko, Troy? Taga... Bacolod, pero aray ko tumo sa may... Sagay.
0: Ah! Dumduman ko na. Sa Sagay ka, Subong, ara ka sa Himugaan?
2: Oo, Troy.
0: Ah, atong naga, ano, naga kumpras ang mga ugadol. Ikaw to, Eden, no?
1: O siya na.
0: Tama?
2: O, Troy.
0: Oh, te, kamusta ang imo negosyo, Subong? Hindi pa man maputo? Okay pa?
1: Wala ka pa sa may ginpakas?
2: Wala ka, Troy.
1: Ngaw.
2: Wala pa man may nagpalapot, Troy.
1: Ah, wala pa sa may nagpalapot. Pinakalagani?
2: Sabi ito, Troy.
1: Oh. Daw na kaluyas ang tingog mo, wow.
2: Kay
1: kuna ano?
2: Medyo so, na lovesick bro, Troy.
1: Wow, lovesick!
0: Subong mo pa na bala ng lovesick nga.
1: Galing man.
0: Nakasipsipan. Ay, naka mo, bata ka mo gano'y isa. Diba? Don't know?
1: Oo. Oh.
0: Te, mapati kami sa imo nga ginalovesick ka. Daw papatihon mo pa kami, ha?
1: Ano gusto mo? From lovesick, mapisik ka? Sige na bala, oo kung hindi.
0: Ano?
2: Otre.
1: Otre, sige, pakapta ko, be.
0: Ara, mapisik ka gini.
1: Ano pakapton mo ko?
2: Hindi.
1: Ano? Ano?
0: Hindi siya ko nung pakapot.
1: Hindi siya pakapot?
0: Ate, ano'y pabutong mo?
1: Ate, ano gusto mo kung hindi pagkaptan? Kuwan na lang dayo na.
0: Ano?
1: Hello?
0: Kung hindi pagkaptan, ano dayon?
1: Ha?
0: Kung hindi kaptan, ano dayon?
1: Nga na lang dayo. Patugaya na pa na.
0: Pag-join mo din ang ligad, wala ka to nakakuha sing kakulmate mo last time, Eden?
2: Wala ko pa.
0: Narauta pa nga, kapila ka to maglawag. Oo. Si mo number.
2: Ay, gani.
0: O, are. Si, Sir Bulon, tani nga may makuha agid or may makakuha sa imong number. Bago ka namon buyan, i-check naton kung may nagsulod nga messages sa imong inbox. Okay? Pila ka itong edad sa babae yung pangita mo?
2: Ang kwan, right? 35 to 40.
0: 38 to 40. Single, ma'am.
2: Pwede.
0: Okay. Wala naman na dalaga, 38 to 40. Man. Mga laon na naiya, balo buhay, balo patay na naiya.
1: Okay.
0: Number! Ang number!
2: 09.
0: Sige.
2: 81.
0: Liwata kayo, nagsamo ko. Liwat.
2: 09. 81. 053. 7372.
0: Oh, isa pa. Dayon, i-check mo from time to time yung inbox na may nag-text, ha? Isa pa kasulit.
2: 09-81-053-7372.
0: Oh, isa pa. Lantawa yung mga inbox na may nag-text.
2: 09-81-053-7372. Again,
0: Ara, amon, oh, te, amon na yung last mo nga tawag sa amon, ha? ang gusto namon mabatian last ta subong isuriana.

0: Kung makatawag ka gid man, matag ka na sa amon sing mensahe nga salamat gid Dolph kag Troy.
1: Okay, naka ano na ko.
0: Nakakuha gid man ko sang single mom nga basta single mom. Nga nanamian ko man kag mangin kaupod ko na sa akon nga tayo yon nga pangabuhi. Ha, amo na ha?
1: Okay.
0: Okay na?
1: Sige.
0: Thank you, Eden. Mayong gabi. Halong sa himugaan.
2: Sige, sige.
0: Okay, bye. It's 4 minutes before 10. Mabalik pang phone, pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

salary ang go, natrupak ko. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.

0: Sabi ng boss ko, bakit akong mag-absent sa trabaho? Dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako nakasanton vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Kung dati ayaw mong naggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanzone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanzone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sanzone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 12 minutes after 10, and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Wala ka nag-iya naka-score sa aton nga longest shout, no?
1: Wala.
0: Ano nang kinanglan? Tama ba? Siguro ko kinanglan taguro i-construct yung mga vocal cord. Vocal cord o kung bullet cord.
1: Cordless.
0: Ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol bukol sisig tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Oil nga balanyos na pinagid kahamot kay hindi ni siya yung asing dolan. Nalang siya bala?
0: Ay, tuon.
1: Yes.
0: Balan mo yung tigulang ka na ano kay kapamanyos na Santon Plus Herbal Oil.
1: Siyempre. Na pinagid ko niya kapananakit ang imo nga kalawasan, tugas ang arthritis. Nan.
0: Ibutang ang pagid ng rayuma, ang ginabatsyag mo bala?
1: Arthritis na gani.
0: Arthritis na gani. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pretty soy, kaupod nyo!
1: Kag, dofi lang ka!
0: Ining phone pal, tawag na.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kinanglan, nun yung nga makaistoryahan na ikita kay para malesser man ang inyo nga ginalukdo nga problema. Biskan, wala na siya tod ginalukdo kung ginapasan, at least makapaliwaliwa ka kung maka istoryahan na ikita ni Dolpo kay kung nagka-problema ka subong mas dugangan pag inamon imo problema.
1: Ako hindi na ko magbatong problema, ya wala na ko ga booking problema subong
0: niya. Ah, kay ano ka na ya? Naka ano? Na tawag si ni gani man. Napuno na ikaw ba? Bali fully book na ikaw
1: fully
0: sa mga
1: na problema.
0: Anong pinakadako mga problema nga imo nga ginsuong sa sini nga tuig 2026?
1: Nga wala ko siya na pamana.
0: Problema gid galito dili ka makapamana.
1: Oo,
0: no? Wala ya gid mapagamit si imong apelyido.
1: Wala.
0: Asa ka pa. Caller, ari may caller kita. Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Si Roy.
0: Si Roy. Taga diin?
2: Taga Banga, Aklan.
0: Uy, taga Banga, Aklan.
1: Wow.
0: Welcome sa phone, pal. My friend Roy. How old are you?
2: 23.
0: Are you single, double, or...
1: Taken.
0: No. Dead ball.
2: Single.
0: Single. Ano ang imo ay napangita? Babae, lalaki?
2: Pwede man ang babae, pwede man ang lalaki.
1: Double blade. Double blade, ganun.
0: Dali lang git banga, no? Banga, akla, no?
2: Amo guro?
0: Hindi ka pa sure sa imo nga ano?
2: Hindi ko akong damdamin daw. Gusto ko sa babae daw. Gusto ko man sa lalaki.
0: Hello? Pamakoton tabi ang caller to sa line number 1. Good evening, line number 1. Okay, wala may kasabat. Ano hambal mo? Hindi mo mabalan pa kung ano gid man ang imo nga naluyagan, babae o kung lalaki. Ari pamangkot namon. Makaintindi ka malang Ilonggo, no?
2: O, oh, nakaintindi ah, kami ng mga Aklan ng sa Ilonggo.
0: O, oh, anong mas gusto mo? Magtatagalog tayo para mas malinaw sa lahat ng mga taga-Aklan?
2: Ah, mas na naiguro kung mag-Aklan lang kita.
0: Ay, hindi tamon kamaan.
1: Hindi tamon kamaan.
0: Matagalog lang, guro. Okay lang.
2: Hindi kagatigo.
0: Tagalog tayo.
2: Sige, magtatagalog na
0: sige
2: lang tayo.
0: Okay.
1: Sige.
0: Yung sabi mo, hindi mo pa masyadong ano, nararamdaman kung saan ka ba talaga sa lalaki o sa babae. Ano ba yung mas matimbang sa damdamin mo? Lalaki ba o babae?
2: Di ko alam eh, kasi minsan parang matimbang yung babae, pero may time din minsan na parang matimbang din yung lalaki. Di ko nga alam eh.
0: Oh my God. Oh. Natingnan mo ba yung itlog mo kung ano, balance yung timbang ng itlog mo?
1: Baka malaki yung isa.
0: Ang isa maliit? Sa maliit?
2: Hindi naman siya pwedeng mag-balance eh. Meron talagang time na hindi siya nagbabalance.
0: Oo. Oh. Meron talagang lilisang isa, ano?
1: Oo.
0: Oo.
2: Opo, opo.
0: Pero tumitindig ba pag lalaki din? Ano ba titindig siya pag makakita ka ng lalaki na kamukha ko, mga ganon?
1: Oo. Oh.
2: parang sa babae, medyo maano lang yung tindig niya, pero pag sa lalaki, tikas na tikas.
1: Ah, okay.
0: So mas matimbang talaga yung lalaki.
1: O sige, kung pusong babae ka, anong pangalan mo kung gabi?
2: Wala pa nga akong naisip na pangalan eh, kasi parang ngayon lang po ako nagkaganito.
1: Diba sabi mo?
0: Nung nag-edad ka ng 23, doon mo nalalaman na mas matimbang talaga sa'yo yung lalaki.
2: Opo, pero nasa ano pa lang po ako, nasa teenage pa lang po, parang wala lang. Mm-hmm. Pero ngayon nagtrabaho na ako ng 23.
0: Sandali. Parang, ngayon, nagtatrabaho ka ba, Roy?
2: Kakagraduate ko lang po.
0: Ah, kakagraduate mo lang. Paano yung ano, okay, yung mga kasamahan, yung mga kaklase mong lalaki, meron ka bang crush doon sa kanila?
2: Wala naman po.
0: Wala naman.
2: Actually po, mga friend ko po sila dati. Ngayon po, parang iba na po.
1: Kasi baka nalaman na nila yung ano mo.
0: Hindi, eto, tanungin na lang natin si Dolphy kasi siya talaga yung nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo kasi bago ka pa lang dyan. Si Dolphy, marami na tong alam kasi ilang taon ka nga noon nung nalaman mo na lalaki yung gusto mo, Dolphy?
1: Mga more or less mga 14.
0: So, nung 14 years old ka, ano yung nararamdaman mo pag nakakita ka ng lalaki?
1: Ay, talagang tumitindig.
0: Roy, ganun din ba sa'yo? Tumitindig din ba kung makakita ka ng poging lalaki?
2: Opo, tigas na tigas po.
0: Oh! Meron bang sumasagi sa mind mo na siguro masarap ito siya at gusto kong mahawakan talaga? Mga ganun.
2: Opo, ngayon po, gusto ko na pong ganyan.
0: Oh, Dolphy, yung ikaw nung una, nung nagdadalaga ka pa, ganun din yung sa'yo?
1: Siyempre.
0: Gusto mo talaga makita at mahawakan talaga?
1: Ha? Gusto ko rin ano?
0: Sup-supin?
1: Sup-supin. sige, Roy, pagbigyan na kita. Bibinyagan na lang kita ng pangalan, ha? Kasi inamin mo na rin.
2: Rhea na lang po siguro.
0: Ah, Rhea na lang daw. Okay na yun.
1: Ayaw mo ng Soraya?
0: Soraya.
2: Mahaba po kasi eh.
0: Ito na yung conclusion ko sa'yo, Roy. Confirm talaga po na lalaki talaga yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero wag mong ikahiya yan kasi kayong mga binabae, tanggap naman kayo sa lipunan.
1: Yes.
0: Depende lang naman yan sa pagdala ng sarili mo.
1: Oo.
0: Na nagpaparespeto ka sa kapwa-tao mo. Kasi kahit anong gender
1: ka,
0: o kung anong gender man yung sex orientation mo o ano whatsoever yung kung anong gusto mo, all in all, tao ka pa rin na kailangan mamahalin at tanggapin
1: yes,
0: ng lipunan.
1: Yes, that's it.
2: Oh. Hindi pa po kasi alam ng mama at papa ko.
0: Hindi naman kailangan talaga na malalaman nila.
1: Actually, siguro kahit papano ay nararamdaman din ng parents
0: Siyempre, mo. Siyempre, sila yung gumawa sa'yo. Pero
1: yes,
0: pag di ka pa talaga ready, huwag mo munang pilitin yung sarili mo.
1: Masasaktan ka lang kasi.
0: Hindi naman ibig sabihin na kinakampiyan ka namin sa nararamdaman mo. Meron ka pa namang mahaba pang time na pagninilayan mo talaga at isa puso mo talaga kung yan ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
1: Ang importante dyan, you accept being what you are.
0: Correct. Oo. Pero oo. Pero basta ha, tawag dito kasi maraming nakikinig din sa atin, baka tularan tayo, pero wala kaming magagawa diyan kung 'yan talaga yung nasa loobin mo at damdamin mo na ano, nararanasan. Meron kang parang tawag dito, parang ano pa ba?
1: Dual personality.
0: Oh, dual personality, kung saan ba talaga yung mas matimbang, yung lalaki ba talaga o yung babae, mga ganun-ganun. Pero sa ngayon, pag ninilayan mo muna, isipin mo ng mabuti na magaganyan ka ba talaga. Pero sa personality mo naman, gusto mo talaga na magpahaba ng buhok, magpalagay ng dede, ganun? Or lalaki lang talaga?
2: Hindi po. Ayaw ko po ng ganun po.
0: Oh, parang lalaki ka lang talaga.
1: Parang lalaki lang.
0: Oo.
1: Ako kasi,
0: ang tawag doon, cross-dresser. You know, yung mga katulad ninyo na...
1: Mga closet.
0: Ah, closet, mga ganun. Oh.
1: Kasi ako dati nahirapan din akong i-reveal sa mga parents ko. Lalong-lalo na sa mother ko.
0: Oh.
1: Pero, as time goes by... Nakita naman nila kung paano eh, kasi mahilig akong ano, tawag dito,
0: maglaro
1: ng mga
0: manika.
1: Ganun. Oh. So doon nila nalaman na ano, tapos minsan nahuli ng nanay ko yung yung mga love letters ko sa isang lalaki. Kaya doon nag one-on-one talk kami ni nanay, doon ko na ni-reveal.
0: Nainamin mo na talaga. Pero ikaw naman yung klaseng gay na hindi talaga nagdadamit ng pambabae,
1: hindi,
0: diba?
1: Hindi.
0: Ano lang, occasional lang, di ba? Like mga party-party lang kung kailangan talaga na merong costume.
1: Kung may mga costume, ganun lang.
0: Pero ganun din ikaw, Roy, na pag kunyari mga merong party-party na kailangan na
1: mag-dress up ka.
0: Damit ka ng pambabae, diyan ka lang magdadamit, mga ganun. Or hindi ka talaga nagsusuot.
2: Noong una po, sa sense is okay lang po na panlalaki. Pero ngayon, parang gusto ko po na mag-ano rin po, yung...
0: Magladlad na?
2: Ng
0: pambabae.
2: Hindi ko nga po alam eh, kung ano talaga yung susundin ko.
1: O, kaya nga, advice ko lang sa iyo, para huwag ka masaktan, tanggapin mo kung ano ka talaga.
0: Oo nga.
1: Ipakita mo na lang sa tapos wag mong biglain yung parents mo kasi baka mabigla din sila na ay ganoon ka pala tapos paggagalitan ka. Unti-unti lang confess mo sa mga parents mo na yayain mo silang mag-dinner or something.
0: Akala ko yayain niya na para ipakilala ang kanyang boyfriend.
1: Tapos
2: hindi na pong umiiwas yung mga friend kong lalaki.
0: Kasi nahalata na nila.
1: Pero kung yung mga may mga lalaki din na if you open up yourself sa kanila.
0: Meron naman nakakaintindi. Hindi naman lahat-lahat. Kaya nga piliin mo talaga yung mga kaibigang tunay.
1: Yes.
0: Na talagang maano mo ba yung naiintindihan ka kung ano yung pinagdadaanan mo, kasi sa ngayon parang papunta ka pa lang sa tigbaliw na portion.
1: Hindi kasi
0: sa ngayon okay ka pa ngayon, parang normal ka pa, pero hindi mo yan talaga mapipigilan. Pupunta at aabot ka din sa tigbaliw portion,
1: yes.
0: Roy. Oo.
1: Kasi
0: dapat pagandaan mo yan
1: sa part naman kasi ng lalaki. Kapag hindi mo natanggap na kung ano ka, syempre sasabihin nilang, ano ba to? Baka nilalagyan na niya ng mali siya. Pero kung tanggap mo kung ano ka at sino ka,
0: maintindihan
1: nila. Tapos i-open mo, kasi ako dati nahihirapan din akong mag-ano, kasi sinabi ko rin sa sarili ko nga, baka I will lose him kapag alam niya na may feeling ako sa kanya. Pero noong nag-usap kami, inamin ko na matagal na akong may crush sa iyo. Tumawa siya, tapos alam naman namin na bakla ka eh.
0: Talaga ha? Oh. Tinatawid mo talaga yung Tagalog mo kahit nagkalito-lito ka na.
1: Kasi ang hirap mag-Tagalog.
2: Lalo na makaintindi ko sa akin. Meron pa akong mapagsabihan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Ganito, Roy. Ganito, Roy. Roy, oh. Siyempre, nagdadalawang isip ka pa regarding on your sex. Regarding on your sex orientation, ang pinakamabisang sandata dyan, manalangin ka.
1: Correct. Okay?
0: Manalangin ka at hanapin mo talaga yung totoo mong sarili para at the end of the day, wala kang may pagsisisihan. Tama?
2: Pero ngayon kasi ayaw ko nung ano eh, ayaw ko yung mga babae na full leg na masuot na mga maikli, gano'n, yung mga ano, ayaw ko mga gano'n.
0: Hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo at makikita mo yung mga babae na sumusuot ng mga maikling damit. Hindi naman ibig sabihin na bakla ka na kaagad. Meron din namang mga lalaki na ayaw din nila sa mga babae. Na nagsushort, nagpapakita ng mga legs, nagsaspaghetti. Kasi syempre, yung mindset ng lalaki, pinoprotektahan nila yung babae na hindi bastusin sa tingin ng mga, ng mga lalaki. Eh siguro ikaw, ganun din. Meaning to say, hindi din yan basihan na bakla ka na kaagad kasi ayaw mo na makakita ng babaeng nakasuot ng maikling short.
1: At saka na, pinapalabas yung mga boobs.
0: Pero doon kami nag-base na talagang tumitigas talaga pag meron kang lalaking nakikita na gwapo. Correct?
2: Opo. Oh,
0: confirm.
1: So, ganon.
0: I-embrace nyo lang po, Roy. I-embrace mo yan yung... ganyang katangian, ang importante naman dyan, hindi ka naman nag-aaway, hindi ka nangangagat, at hindi ka rin naninira ng ibang kapwa-tao mo.
1: Hindi ka tumatahol.
0: Ibang usapan na yon pag tumatahol ka at meron kang kinakagat na kapwa-tao mo kasi iba na yon. Pero kung yung sa damdamin mo lang naman na parang binabae talaga yung sa loobin mo, wala tayong magagawa dyan kasi hindi mo naman yan ginusto.
1: Correct. No?
0: Si Dolphy nga, di ginusto mo ba na maging bakla na Dolphy?
1: Siyempre hindi.
0: Akala ko oo.
1: Kasi
0: talagang lumalabas lang siya talaga, no?
1: Oo. At saka
0: mabuti nga kayo, inaamin nyo, meron nga dyan Roy na ibang mga lalaki, lalaking lalaki talaga sila pero gusto din nila yung lalaki pero hindi talaga sila nagpapahalat.
1: Mas ano, mas mahirapan ka kapag closet ka.
0: So meaning to say nagre-recruit ka na para dadami na kayo.
1: Hindi naman sa nagre-recruit. Yung ano lang, as what we have said kanina, acceptance lang kung ano ka talaga.
0: So bigyan mo muna ng ng mahabang panahon yung sa loobin mo, Roy, para yun nga yung sabi ko, hindi mo yan pagsisisihan sa huli. Diba? So sa ngayon, kasi 23 ka pa lang naman, mag-enjoy ka muna at hanapin mo talaga yung sarili mo kung yung gusto mo talaga lalaki o babae. Correct?
2: Tama po.
0: Kung gusto mo talaga, pwede kang pumunta sa amin. Baka meron kaming maitulong sa iyo. Oo.
1: Kasi naman, pag talagang you are in doubt kung ano ka ba talaga, dyan din magda-doubt din yung mga friends mo na ano ba siya? Pero kung tanggap mo na sa sarili mo na abakla talaga ako, then they will also learn to accept you.
0: Ganun. Meron ka bang nakuhang aral mula sa amin, Roy?
2: Meron po, marami po.
0: Akala ko wala kasi paaralin ka namin.
1: Yes. Talaga, marami kang
2: ito po na ngayon yung girl or boy na mag-advise po, mag-ano po sa akin.
0: Po?
2: Ito po kasi parang nabobored po kasi ako, gusto ko po ng kausap.
0: O tawag ka lang sa amin every night. Magkausap tayo kung meron kang update sa sa buhay mo. Pwede kang tumawag sa amin, ha? Kung hindi mo talaga, kung gusto mo naman na hindi kami makausap, pwede ka namang tumawag sa helpline.
1: Yes. At saka sabihin mo kung talagang carry mo na.
0: Tawag-tawag ka lang sa amin kasi andito naman kami eh. Kahit ganito lang kami, every night pag makapasok ka, entertain ka namin, Roy. Ha?
1: Yes. Ano yung page namin? XFM.
0: Salamat, Roy. Gandang gabi.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Maraming salamat.
2: At Okay, at saka si Papa
1: Dolphy. Wow, Papa Dolphy, okay, oh.
0: Ay,
1: tawagin
0: salamat,
1: mo na ako, tawagin mo na akong mami.
0: Huwag na.
2: Thank you so much po.
0: Bye-bye sige po.
1: Thank you.
2: Shout-out po.
0: Go ahead, sure, po.
2: Pa-shout-out galing sa tanan niya mga aklano sa digitize niya kabanwahanan nga nagapamati magkaroon. Good evening. Diyon nga, salamat, Gid.
0: Salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Namihan ko bala sa mga taga-Kalibo.
1: Oo, bala.
0: Kaya nga, sa kadugay na naton, ga boardwork 9 to 12 midnight, may ara gijayan
1: yan. May magalusot gijayan, di ba?
0: Ma-join gid sila bisan yes, naging nulunggo kita dere.
1: Correct.
0: Madamo, Gid. Nga salamat, mga taga-Kalibo. Akla ng oras, it's 10:32. You're with Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy Langka.
0: And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: Moses the Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay do Fermi lang maluya akong lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: It's 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Troy Tiso, ikaw po dyan sa phone, pal!
1: Nag-golfy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakasa ang imong good ang alap-up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join,
2: tawag na.
0: 0912-0076-793-0915-8311-431 0915-8311-431. Tawag na. May gabihan ay kay Roldan Danos from Roja City, Capiz, kag Donna Carmelo. Line number 2, good evening!
1: Hello?
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good
3: Hello.
0: Evening. Sino ni?
3: Si Kimboy.
0: Taga diin.
3: Masaya sa Dios Premier.
0: Antike. Mapatuli.
3: Hindi.
0: Tobias Fournier, no?
3: Troy.
0: Pila na edad ni Jimboy?
3: 38, Troy.
0: Ano work mo?
3: Bigyan lang, Troy, sa umarang, Troy.
0: Mangunguma.
1: Wow, lapadasinda.
0: Pila ganit liwat edad mo?
3: 38, Troy.
0: 38, kidya yan. 38, kidya. Sabi ko ganit kung maliwat, 38, kidya yan. Anong status? Ginbiyaan na ni? O kung nagtaliwan ang asawa?
3: Single, Troy.
1: Ha? Wala agi diya katilaw?
3: Wala, Troy nga. May patilaw ko sa akad, Troy.
0: Depende kay Dolphy.
1: Amogin.
0: Si Dolphy ang ga-decide kung sino iya ipatilaw sa imo.
1: Oh.
0: Or, pili ka lang si Dolphy matilaw sa imo kung mangita siya nagpapatilaw sa imo. Sabat!

0: patilaw sa Android.
1: Ang papangitaon ta siya patilaw sa imo. Nami sang huni mo ba?
2: Oo.
1: Bemo mo la na kadali. Ma-describe ka anay guro sa imong kaugalingon. Oh, describe yourself.
0: I-hurt lang, Troy, ang gusto ko, Troy.
1: Ah, hindi, kuya. Ikaw yung mahambal, akay ba? Si Karun kun...
2: Man.
1: Sala-sala. Amo pa na paglantaw namon. Pa, ma-describe ka na yung una. Kaos amo na paglantaw namon kung tuog yung manambal mo. Oh, describe yourself.
0: Simple lang, Troy. 5'6 ang height. Tingkit-tingkit ka ng mata.
1: Tingkit-tingkit ko ng mata. Tapos...
0: Tapos hindi man na, hindi man na tamang ka, ako, Troy, hindi man tamang ka dito, Troy, sakto ka lang, Troy.
1: Okay. Basta wala ka na bilong sa malnourish, ha?
0: Okay, Troy.
1: Okay. Mga masustansya, mga masustansya man nga pagkaon ang imong ginakaon adlaw-adlaw?
0: Oo, Troy.
1: Pero laing gidyang sustansya sang aton lawas kung may ara uyab o kung asawa, no?
0: Ano, Troy, ang utan ng always, Troy?
1: Papatiho naman ta sa utan always.
2: Ano, Jaya, eh?
1: Wala gid ikaw kakarni.
0: Talagsa lang, Troy.
1: Talagsa lang. Te, paano nabikaron kung may maunong si imo nga babae? Paano mo siya buhion? Wala labot nga nagapanguma ka na gadaan? Ano pag iban mong racket?
0: Ano, Troy, sa isdaan, Troy?
1: Gano'n ka sa isdaan? Gawpod ka lang, oy?
0: Hindi, Troy. Nag-agam maligyan sa labas, Troy.
1: Ah, mangunguma kag mangingisda.
2: Zero.
1: Doara, gitsiya tanandot, no? Mapisan man siya, pay.
2: Oo, ah?
1: Mapisan ka tuod. Galing kay subungi ang mga babae. Ano gani ilagay na pangita, dol?
2: Mga matamad.
1: Mga babae, ilagay na pangita subong ano gani? Mga kwartahan.
2: Nan.
1: Ngarang... May dapat may ara sila timbang.
2: Lapada shinda.
1: Oo. May ara sa rakyan. May ara ka na, Jimboy?
0: Motor lang, Troy.
1: Motor. Pwede na na.
2: Oo, sa rakyan mo nagyapon.
1: Pangitaan ka na mong timbang.
2: Yes.
0: Okay, Troy.
1: Ate ka na, 38 years old yung mo edad. Most probably, ang imong makamit up sini kag maka-phone pal sa among program, mostly mga ano na ni mga single mom kag mga binayaan kag balupatay. Ready ka man ayhan makipagrelasyon sa amo na nga mga uyab?
0: Okay lang, Troy, basta 35 up lang, Troy.
1: Sa bagay, imo man ay gusto. No number mo? 09?
0: Ang number ko kali ang 0963 590 91-66.
1: Isa pa, sulita isa.
0: 0963-590-9166.
1: Dungagi pa isa para... Dungagi pa isa para damo may matiks.
0: 0963-590-9166.
1: Eh, okay ka na? Wala ka na may nalipatan?
0: Okay. Gudot ni mo, Troy. Idol to ka, Troy.
1: Ako lang idol mo. Wala ka na iban nga may nalipatan, wala labot sa akon.
0: Pag sa mga bahay gali dyan, gudot ni nalipin niyo, ang willing lang magsiga.
1: Wala ka na gitood. Wala ka na gitood, may nalipatan. Ako na lang gitood, idol mo. Wala na gitood, upod eh.
0: Good
2: morning, Dolce. Ah, tumay ka, man. At last na dumduman.
1: Salamat, Jimboy. Okay ka na? For the go na?
0: Okay na, Troy.
1: Salamat, bye-bye. Regards sa mga taga-Tobias Fornier, ha?
0: Good night.
1: Good night, pwerte nga signal, no? Tobias Fornier Antique.
2: Pwerte ka, klaro.
1: Salamat, Gid. It's exactly 11 o'clock. We'll be right back with more. Stay tuned. Nagapadayon ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: Family and go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 22 minutes after 11 o'clock. Buhi pa si Gapon, si Dolphy, kay si Troy Tisoy.
1: Nagapadayon ang programa nga.
0: Kunpal!
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.

0: Katuyo ka na, no?
1: Worry pa.
0: Oh, wala ka, biga pa nga. Pising Santon Plus Coffee mo.
1: Agin, ang panyapon ko mo.
0: Santon Plus Coffee?
1: Oo, okay.
0: Gin ano mo? Gin mix mo si Imukanon?
1: Wala man.
0: Ah, bali, ano man?
1: Sausaw lang sa tinapay.
0: Hindi gin sa mix, ay sausaw, ya.
1: Sa tinapay, ganit. Timo, ya.
0: May gabi, gali isa kay Wilma de la Peña and Francisca Pino. Sang si Balom Antique. Yun, di. XFM ka naman gali isubong Troy. Subong ka lang ka, Balo.
1: Oh.
0: 5 years ako, di. 5 years. Mano na tagani? Oh, 1 year na tano. Naka 1 year ako, di.
1: Manog 1 year.
0: Ikaw, ya, eh. Ako naka 1 year na, kuya. Mm. Mm. Sang, saan ako gani, nagsugod gani, di. Tikaw-tikaw sa building man. Daw mga ano pa lang to mo. Daw mga February pa lang mo.
1: Ba?
0: Oo. Nag-awol na ko tuya dayon sa ginalinan ko. Pati ka ng render-render na nga.
1: Amugit ya eh.
0: Hindi ka na sa ila, marinder-render ka pa.
1: Amugit eh.
0: Umalis na nagpaalaman ah.
1: Ba?
0: Amo na iyang ang mga tao, ang mga panindugan malas. Wow. Yeah, kung hindi ka na gidya.
1: Correct.
0: Kalaw ay man karon nga hindi ka na.
1: Galabot. Tapos pilito mo lang kaugalingon mo. Di ba?
0: Kita pa yung adahan niya. If the price is right,
1: correct.
0: Why not?
1: Grab the opportunity.
0: Kag mayong gabi sa tanan nga gusto pa mag-intra, buhi na buhi pa ang amon nga XFM call and text line para sa inyo.
1: Yes, 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And gina-invite ko galing iban sa ato ng mga katropa da nga gusto mga kwarta every Friday or every week. Worth 3,000 pesos. Intra lang ka mo sa nagapadayo namon nga Santon and XFM Libu-Libong pa-premyo. Ang mga Yeswell products nga pwede nyo gamiton bilang entries. Are, isa ka blister o kung isa ka banig sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister o kung isa ka banig sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister o kung isa ka banig sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag 5 ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, ibutang nyo sa white envelope, sulat nyo ang inyong complete name, address, contact number, kagpirmahan nyo, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanan ng XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa nambal ko na every week, kamo makaangkon, makabaton, sang 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyong pangalan. Kag hindi kamo magkabalaka kung wala, gidman kamo nakadaog sa aton nga weekly draw. Sa grand draw, nagahulat ang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos nga cash, 20,000, 10,000, kapulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash nga consolation prizes. Te, may intra ka mo hindi.
1: What are you waiting for?
0: Iula ko na lang ni.
1: Ang ano?
0: Ang mga pa-premyo.
1: Na.
0: Kaya siyempre, balde-balding pa-premyo.
1: Yeah! Sa loron.
0: Iula. Kag siyempre pa dayon kami nagapamaylo sang mga daan nyo ng radyo, gabaylo kami sing bago nga radyo. Yan naka XFM guys. Kadto lang kamo sa mga radio stations ang XFM kay may available kami nga personalized radio set nga nakapangalan gidiya sa XFM gidiya.
1: Yes.
0: Hindi iya mabakal diri sa Pilipinas kundi personal gidiya ginpa ubra nga pangalan niya XFM. Ate.
1: Wala niya ging kapon, ha?
0: Ha?
1: Wala niya ging palta, kaging kapon.
0: Ginset lang siya.
1: Ginset.
0: Ano lang ni, one tuner, receiver lang ni nga mo nga radyo. So, hindi na ka muna magreklamo kay nga, ha? Siyempre, mapobra na gin man lang kami radyo.
1: Amugin, kundi ang samo na lang. Kaya pagtakod mo bala kami dahil mabatian.
0: Correct.
1: Mo.
0: Correct! Kapag andar bala, volume na lang adjason.
1: Amugin.
0: Nan. Amo na iya aton. Kag, biskan din ka mo malibot sa mga China-China. nga mga balaligyan, hindi nyo ni makita nga may pariyose ni nga radyo. That is why nga amon gid ini ginatipigan kag ang hatagan lang gid namon ang solid gid yaya nga
1: amo gid yaya
0: listener kag solid ka tropa listener sang XFM. Te, maintra mapabaylo na kamo. Dali diya, kay ideyahan ta na ah.
1: Amo gid ya.
0: Te, may matawag pa. Sige, mambasa ko anay sa mga mensahe gikan sa ato ng mga taglantaw. Mayong gabi kay Donna Camelo, kay Axel Mitch sang Kalibo Aklan, kag si April din nabasa ko na ni si Ma'am Kicks, okay naman ni. Sino pa tong wala ko nabasahan? Okay na sila tanan. Nabasa ko na. Sa iban ng mga pages hindi ko maka-open kay isa lang gid ang gina-open ko mo nga ako lang gid di account pero naka-cross post kita sa iban ng mga Facebook pages. So ikaw Dol wala nga wala mo ginapatapos sa alas 12 imo live how?
1: Ha?
0: Dapat i-end mo ginansa until 12 midnight or 11:30.
1: Pero ikaw mambing lubat na sige yon mo pa.
0: Naya rada sa laksakan sa dalong.
1: Ari ka ginasaksak gani.
0: Nagapulaw ka pag uro pag tapos na sang duty ay gapulaw ka pa.
1: Eh?
0: Away na. Oo. O sige. May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening to ay.
0: Yes, good evening. What can I help you?
2: Roy, meron dito yan sa Iloilo yung radyo nyo?
0: Oh, syempre meron.
1: Oo, meron.
0: Bakit? Gusto mo ng radyo namin?
2: Oo naman.
0: Oh.
2: Si White Jack to.
0: Aha. Eh ano ngayon?
1: Mas gusto pa rin namin si Black Jack.
0: Hindi.
2: Solid listener mo.
0: Meron kaming radio set dyan sa Iloilo. Ang tanong, alam mo ba kung saan papunta sa station namin?
2: Hindi nga eh.
0: Hindi mo alam?
2: Hmm.
0: Bakit? I-maps mo.
2: Ah, sige.
0: Oo, hanapin mo lang si yung station manager natin doon, si Sir Josel Banias. O, sabihan mo na, Sir, pwede bang makahingi? Kasi nakikinig kasi ako gabi-gabi sa phone pal ni Troy Tisoy. Kung hindi kanya bibigyan, wala ako diyan magagawa kasi siya yung manager doon. Pero hindi naman niya maramot si manager, nagbibigay yan kahit nga hindi ka na nga naghihingi, binibigyan ka na lang yan eh. Mabait yan yung manager namin diyan sa Iloilo, si Sir Josel. Oo. I-try mo ha, doon banda sa may Tabuksuba yung radio station namin.
2: Ah, sige try.
0: Yung landmark natin, ano lang, medyo unahan na ng kaunti ng LTO ata. LTO, oo, doon sa Tabuksuba. Basta doon banda. O ano, may tatanong ka?
2: Oo, yung mga nag-stick sa akin, parang nawala na.
0: Bakit nawala na eh? Meron ka nga noon nakaraan, sabi mo dami nga eh.
2: Hindi nagparamdam, wala na.
0: Oh, bakit? Oh, hindi mo naman si baka hindi mo siguro hindi mo masyadong kinikiliti kaya hindi nasarapan.
2: Ewan.
1: Hindi mo na siguro binibigyan ng GCash.
0: Kasi yung sa amin dati pag meron kaming ka-textmate, from time to time talaga nag-update talaga yun.
1: Yes.
0: Kamusta ka na diyan? Maganda ka ba ngayon? Pwede ba makasinghot ng amoy mo ngayon? Mga ganon. Tatanungin mo, hindi ba nababasa yung ano mo?
1: Mm-hmm.
0: Yung hita mo? Kasi ang init eh. Ganon ba?
2: Sana all.
0: Mga ganon na mga discarte dapat gawin mo.
1: Correct.
0: Para mas lalong masasarapan yung mga ka-textmate mo.
2: Wow.
0: Oo nga, totoo yun.
1: Lang. Oo.
0: Nakapaglagay ka na ba ng deodorant sa kilikili? Pwede ba maamoy yung kilikili? Maganon.
1: Yes.
0: Oh, gusto mo, amuyin ko yung kilikili mo, amuyin mo rin yung hita ko. Maganon.
1: Naka-PH ka na ba? di ba?
0: Bakit ano ba yung diskarte mo sa babae pag nagte-text kayo or nagtatawagan? Mga ano-ano ba yung tinatanong mo?
2: Kung hindi na sila makipag-meet nung tapos naghahanap sila ng Facebook, sabi ko, nakita niya na sa live kay Troy, sabi ko.
0: Hindi ganun. Hindi ganun na i-ano mo na nakita sa live ko. Dapat pag nag-iingi ng Facebook account mo, kasi kayo naman yung nag-uusap, bigay mo kaagad.
1: Oo.
0: Huwag mo nang palawigin pa yung istoryahanay nyo. Bigay mo na kaagad yung Facebook account mo.
2: Sige. Eh, ngayon sa Sabado 3, maano ko na mapayos ko na yung cellphone ko eh.
0: Ah, wala ka pang cellphone pala.
2: Naulog diba yung Troy sa ano sa second floor kasi yung ginagawa na yung building, naulog siya.
0: Oh, sino?
1: Wow, mataas pa yung nahulugan niya.
0: Sino yung tatanga-tanga dyan?
2: Yung cellphone.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Wala kasing buhay yung cellphone eh. So, hindi pwede yung cellphone maging tanga. Yung siguro yung ano, kumahawak.
1: Yung gumagamit.
0: So, paano yun? Ah, kasi hiningan ka ng ano, Facebook account mo, hindi mo nabigay kasi sira yung cellphone mo, tama?
2: Oo.
0: Ayun. So, ganun yun. Hmm.
1: Sa susunod, hawakan mo mahigpit yung cellphone mo.
0: Oh, hawakan mo.
1: Yung parang nag-ano ka.
0: Kasi pag hindi yan naka, ano, pag hindi yan nakadikit yung itlog mo, nahulog din yan siguro. Black-white?
2: Ah, sige, Troy. Update ako, Troy, sa mga Sunday sa'yo. Kung pupunta ako dun sa, ano, hangin ako radyo, ha. Tatawagal ako.
0: Ay, mag-update talaga. Parang,
1: talaga lang, ha.
0: Parang mapapasubo ako nito, ha. Parang maka-message ako kay manager, ha.
1: Mabuti ka pa, mapasubo.
0: Bakit gusto mo yon?
1: Ako, kailan niya isubo.
0: Parang mapasubo ako nito, parang makasabi ako nito, Boss Manager, magandang umaga, baka pwedeng makahingi ng radyo para sa aming kaibigan na walang kwenta na taga Mandurriao. Paano yan eh? Aalis ka na din pala, hindi mo yun magagamit doon kasi ilo-ilo lang yon.
2: Ay, sabi ni boss, nagbago yung ano ni boss, sabi niya tapusin na daw itong project na to kasi dalawang palapag daw ito pala to. Oh. Ay, bali, back to back siya. Back to back na dalawang palapag.
0: Oh, kailan ba magtatapos yung ano nyo, yung project nyo hanggang taong ano?
2: Baka matagal po, mga buti pa itong mga 1 year.
0: Oh, sige. Ano, mapa-plug ka ulit ng number eh, wala ka namang touchscreen dyan, oh, paano yan?
2: Kaya nga, sige, mag-update na ako to sa ano, sa Sunday.
0: Sige, kasi message ko rin si ano, si manager natin na magano tayo, magpapaalam tayo na magbibigay tayo ng radio para sa'yo, ha? Thank you, ah.
2: Okay, salamat, Troy.
0: Bye-bye.
2: Pwede maka-request, Troy.
0: O kanta, anong title?
2: Yung Labis na Nasaktan, ha?
0: Labis ng nasaktan ako. Ay, ewan ko sa'yo. Salamat, ha? Black-white, white-black.
2: Sige, Troy.
0: Bye-bye. Oh, may caller tayo sa line number 1. Good evening. Tagalog din ba ito?
3: No, it's Ilonggo.
0: Oh,
1: you're Ilonggo.
0: That's good.
1: Yes. How are you?
3: Fine, sir.
0: Oh, fine.
1: Oh,
0: what kind of fine? It's alfine fine. Or condensada or
1: refined sugar?
0: Refined sugar.
3: Powdered.
1: Oh, so you are very refined.
0: What a fine. Oh, may I know
3: it
0: your name?
3: Last long, more or less, it will last long, sir. Powder.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Your name, please.
3: Jan, sir.
0: Jan
3: Mahingagaw, sir, for request.
0: Jan. Our friend from Mulilooni.
1: Yes.
0: In Iloilo City. Okay.
1: Yeah, that's it.
3: If you could play Air Supplies, Young Love.
0: Wow, there's a lot of supplies, ha? Air Supplies. It's Air Supplies.
1: Yes, in Ilonggo, Manog Bulkit.
0: The title,
3: Samuli,
0: what's the title of the song? It's Young Love, right?
3: Yeah.
0: Oh, we're adult love now.
1: Yes.
0: We're not young. So,
3: at heart only.
0: Yeah. I agree with you. Young at heart, but we are old.
1: You want to hear the new version of Young Love?
0: You want?
3: I'll try.
0: Just listen.
1: Yeah, that's sa aming bahay. Tapos sinabi niya, Tuyang.
0: Layo.
3: Kapagaling ko yung verse,
0: ha? Habi ko kung ano ginihiganda nga version. No! December is fast approaching.
1: Yes.
0: Today is 14th of July, 2026. But yeah, later on, Christmas is September in the air. Yeah.
1: Yes.
0: We've got we've got July, August. We've got 2 months more to go, or 1.5 months. We'll be
1: bear months already.
0: No, we'll be stepping on the bear months.
1: Yes, that's it.
0: So, December is fast approaching, my friend. So, what gift you want or do you want this coming Christmas?
3: A gift of love.
0: It's a song again. It's a song again.
1: Do you want the version of Nora Honor?
0: Yes, do you want?
3: Okay.
0: Sige. Sing it. Sing it. The gift.
1: This is the gift of love I give to you.
0: That's all?
1: That's all.
0: Ew.
1: Pelikula na ni Nora.
3: But it's much better if you can play Bit Midler's version.
1: Bit Midler?
0: Bit Midler?
1: Ayaw mo kay ano?
0: A gift of love. Bit Midler.
1: Yes. Ayaw mo kay Betty LaFia?
0: We have my one true friend and Wind Beneath My Wings. So what's your request?
3: That's nice.
0: So what's your request? It's From a Distance, Gift of Love, My One True Friend, or Wind Beneath My Wings?
3: Any of the song you have mentioned will do.
0: But I'm sorry, we will not to play that because later on will be the sign of spill. You know sign of spill? you know sign of spill? We have come to the day's end.
1: And followed by Pabansang Awit.
0: Yes, the baby.
3: What's this?
1: I could play it tomorrow in my program.
0: What's again? It's program or program?
1: Program.
0: It's program. Yeah. Well, your request granted. The song is Gift of Love by Betty Midler. Is it okay to you?
1: Give me the gift.
3: It's very okay, sir.
0: All right. So thank you.
1: Thank you so much.
0: Thank you for calling and see you around.
3: Okay.
1: And do send us more dollars because we have no English anymore.
3: More power to your program. Yes.
0: Thank you so much, my friend John from Molilone, Iloilo City.
3: You're welcome.
0: Goodbye to you. It's 40 minutes after 11 o'clock. Our show is dead.
1: Ending. Our show is dead.
0: Well, alive tomorrow, same time.
1: Yes.
0: Yeah, from 9 to 12 midnight, it's Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And my name is Dolphy Langka.
0: Thank you so much to all the technical partners along the road.
1: Ano daw si Barryman ni Loba?
0: And to all the station managers of all XFM stations in Negros and Panay, and to our big boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, thank you so much. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone. Bye.
4: Hala, ka-exciting!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: Sa Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bangus. System pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-system pain, pangkarang pain, fast and safe, system pain, if symptoms persist, consult your doctor, system pain, mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw at lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult a doctor.
7: Assist pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Mga katropa! Exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: XFM! Mga katrupa! Exciting!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintestingan ko ni, oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sample Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sample Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sample Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sample Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Sample Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Sample Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Sample Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assisted pain.
15: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
15: Assisted
14: pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang,
2: lagi akong nakasanton vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inigidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson,
13: menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo!
18: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
19: Mga katropa! Exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gustong magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: XFM! Mga katrupa! Exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o Kumbiktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Xanthan Gold Herbal Tea.

0: vitamin C, antibacterial na antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito.
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Quiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing.
4: May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gyud ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud sa kusakon ubo. Damong gyud nga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Mga katropa, exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako mali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
12: Sister
14: Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
12: Sister Pain,
15: symptoms persist.
12: Call your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo!
17: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhun lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan Magsantol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.

0: kape.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
5: Pagkatukar ako nga ubo. Gipatumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
4: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
6: itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-system pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-system pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: System pain.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfall Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfall Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfall Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Mga katropa!
0: exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

mga tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galit si Maya. May Cisco sa ovary. 3 cm na galit. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Cellphone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basketball ko.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa, exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Lorna Arsenio sang Barangay Milibili, Ruha City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santone kag sa XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pagsigong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
4: Good thing,
3: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Hala! Ka-excited!
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
21: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:07.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas. Mayong aga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad naman kita sa inyo, Coronel Launa, sang Miyerkules. Petsa 15 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Ako po, Joko Ron, ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Yahoo! Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, na mga katropa! Bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na
1: bangon
0: na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon na bangon
1: na bangon.
0: Kahit today is payday na, mga katropa.
1: Ayaw!
0: Okay, labi na sa mga nagatrabaho sa gobyerno. And syempre, sa mga nagaswildo, 15 katapusan.
1: Ayaw!
0: Kinsi, nas katapusan ang... O gani, kunting tiis na lang.
1: Ayoy!
0: Malalasap yun na rin ang kaginawaan. Matapos man ang pilakadlaw gani nga... Pizza de Peligro.
1: Ayoy!
0: O, may bilin, pagidman.
1: Ayoy!
0: Ay, pangpanyaga pa karon?
1: Oh no.
0: O ba si pamiliti na lang.
1: Ayaw.
0: O ba si ilogman kamo sang kilala ko nga nagnotes kaduludla.
1: Ah. Ayoy. Oh no.
0: Ayaw. Oriti gani ang kilala ko man nga nagnotes. Daw hindi na ni manami, ha?
1: Ayoy!
0: Ayaw!
1: Oh no!
0: Oh, ganyan talaga ang buhay, mga katropa.
1: Ayoy!
0: Oh, kailangan nating maghintay. Oh, may mga adjustments gid nga kinanglan himuon, di ba?
1: Ayoy!
0: Gani ang ginabatsyag sa iban, gintulog na lang timprano kagabi.
1: Ayaw! Oh no!
0: Oh, may ginpamangkot ko. Oh, siling ko nga man, ano ning notes mo? Oh, siling hindi nagadya man nami.
1: Ayaw!
0: Ay kalayo, nagidya subong.
1: Oh no!
0: Sige lang ah. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Darating din yan. Katulad ng pag-ibig. Aba!
1: Ayaw!
0: Anyway, sa ato sini nga pagpangalagad, gina-welcome ta na. Ang atod sini nga mga suki kag mga maukod yung mga tagpalamati. Ganaga monitor na karon sa atod sini nga pagpangalagad nagatutok na. Pinagi naman sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini nga mga radyo sa FM band.
1: Yahoo!
0: And syempre sa atod ba sini mga kuturan nga nagatutok na live. Pinagi karon sa XFM Rojas 106.5 na ton. Nga FB page.
1: Yahoo!
0: Sa mga ginikanan nga nagabugtaw na kag sa dili madugay magadigamo na sang para sa ila sining mga kabataan. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, check it out na dang inyo sining mga refrigerator anong pidi da initon? Anong pidi da lutuon o rindi gani prituho na?
1: Ayoy!
0: Oh, and then plastara na mayo dang ano no? Ang inyo sining mga dalalon para sa trabaho. O ang mga dalalon sang inyo sining mga estudyante. O kaga kung nagapabaga kamo kay sakalan ng kamo nagaluto. O kaysa nagliligad to nagminahal ang LPG.
1: Oh no.
0: O pwede na ni ka amat-amat pamakot sang uling ah. O hindi ganay sa mga binisak da nga kahoy. Okay, para aga pa makainit na kamuksang tubig kag makapangapi. Sa mga masako na naton dira nga mga vendor sa magkatuhay naton nga mga merkado publiko. Hoy, kumusta kamo?
1: Yahoo!
0: Hoy, nabinagid sa mga merkado da karon nga ginapatigayo na ang ila sining market day. For sure, tienda subong dira sa may Dumalag Public Market. And diri man sa may Panit-an Public Market. Okay, Madam Victoria Diaz dyan.
1: Ayoy!
0: Dira sa ano ni sa Panit-an Public Market. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, and ilabi na gid ah diri sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. Oh, sa mga masako naton diri nga vendor sa Utanan Section, sa Panakutan, sa Bugasan, sa Prutasan. Sa aton sining meat and poultry section, dry goods section. O, kagdira man sa may fish section. O, sa mga katropa, tagida nga mga listeners, o. Nga nagatutok sa subungaga kay Sir Leopoldo Revise. O, kay Sir Josue

0: Kaga siyempre kay Ma'am Ligaya dao.
1: Yahoo!
0: Kay Ma'am Ligaya buhat.
1: Yahoo!
0: Dara sa TATC, kaga kay Sir Herminio Hicalde.
1: Yahoo!
0: Dara sa Hicalde Meat Stand. Nga aga pada naga atad sang ila mga baligyaw ah. O may nga gagi na sinyo tanan-tanan. O sa amigo tamandang agwardya sang Bagsakan Center.
1: Yahoo!
0: O kag sa mga vendors da karon, good morning.
2: Good morning.
0: O kaga kabay ah, sa inyo sininga pagpamaligyaon da sa subong adlaw. Makabawi kag makaginan siya gid kamo. Oh, sa aton man sini nga mga motorista dira. Labaga arangkada naman sa subong adlaw. Oh, halong gid ha mga katropa sa inyo sini nga pagmaneho. Oh, kaga siyempre nga aton gid always nga pagpahanumdom. Na antes kita magbiya da sa aton sini nga mga garahe. O, check yaron tagid al na anay aton sini nga mga salakyan ha. O, eh make sure tanay nagakagat aton prino. Mahumok iya clutching, iya manubela. Nagatunog man ang busina. O, pag mas mayo pagid nga naga-function ang aton sini nga mga signal lights, headlight, tail light. Para sa pagbiyahe naton mangin confident makita bala nga sa tion nga mag-overtake kita makita gina sa mga nagasunod nga motorista sa aton sa tion nga magliko kita o gamiton tagid ina o kaga of course ayaw gid mangin kaskasiro sa mga dalanon. Takbong pugi lang bala mangin defensive drivers kita ah. Kaya ang importante dira makalabot kita sa aton sini nga padulungan. So nga safe kita. O, syempre hindi lang kita. Ang mga driver kundi pati man ang aton sini nga mga pasahero. All right?
1: Yahoo!
0: O, good morning man. Sa aton sini nga mga mangingisda dira sa mga coastal barangays. O sa kaya Parikoy tada Rex Ramirez o. O sa bahin sang Aguho Panay.
1: Yahoo!
0: O subong man sa kay o tay Moso kag kay tay Joel da. Sa may hamulaw, sa may hamulawon. Okay, Sir Eric, kakagay ka pa dolor da. O may nga gagid sa inyo.
2: Good morning!
0: Okay, buhay, dagat vlogs daw sa Ulutayan. Okay, migo, tada dyan dyan ah.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning,
2: gin. Good morning!
0: Okay, sa subong ng ation, ginapreparar na ng ila, sining mga kinanglanon daw. Oh. O para sa ila naman yung pagpanagat sa subong nga adlaw. Isa man, ka good morning.
2: Good morning.
0: Sa aton sini nga mga mangungumang bugtaw na sa subong at ion. O nagainit na sa tubig kay sa dili madugay magapangapi na. O kagahulat-hulato na lang magpawa-pawa nga aton sini kalibutan no ah. O kaya ang iban sina sa ila magatakbil naman sa ila sini nga makarabaw. O ang iba naman mag-aamat-amat na. O padulong sila mga taramnan. O sa ila sini nga mga duta nga ginakultibar. Okay para aga pa maka ano na makatrabaho na sila. O kaga kabay nga mangin produktibo gid kamo ah mga katropa. Sa mga overseas Filipino worker naton din makamukar niya parte sa kalibutan. O, may dayad gina nga pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. O, kagabay mga katropa, yara kamo sa gihapon sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob gid nga malabutan sa aton sining pagpalayag. Sa subong naman iyang aga. Welcome, welcome, welcome mga katropa. Diri sa Wednesday edition sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. And syempre ha, sa mga nagatutok na karon live sa aton sininga programa, ginapangabay ta man ang inyo sininga pagpower share sang aton sininga live sa subong aga. Share the live na mga katropa. Agud sa pagdulong naton sining mga balita kag impormasyon aton gidinhi mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. By the way, good morning mananay dira kay Father Jibin Gumban nga nagatutok man karon sa aton sini pagpangalaga. Kay Juan de la Cruz.
1: Yahoo!
0: Dira sa may katedral da kay Chief Militon Maderse. Okay, yan man dira. Okay, nang paning kay kinong nuno ya, dira sa paning skarinderya. Okay, sa Bordastor man dira sa TATC.

0: Kay Parikoy Idil Oliveros, good morning, Manda Parikoy.
1: Good morning!
0: Kaga sa tanan-tanan niya nag-aupo, da, sa aton sinipagpangalagad. Okay, Migo, tada, Jojo de Royo, sa may maayon.
2: Yahoo!
0: Kapo, nagkita ay kay Mr. Minal, ang beto. Okay, everyday, gid ko bala, katrupang saldi, nagatutok si Imo, ah. Good morning, gida. Okay, Migo, tada, Jojo de Roy. Driver da sang jeep ah. Oh, nga nagabiyahe Rojas Maayon.
2: Yahoo!
0: Ara alas 4:25. Oh, lito na kita mga katropa sa mga headlines. Ato naman sini nga mga balita sa subong nga aga.
3: Headlines.
0: Sa mga lines sa ato sini nga mga balita sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ato yung mga balita nasyonal. Typo errors, wala nag-apekto sa substance ang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi ng daya Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former Speaker Romualdez, sono sa ikaduang witness nga ginpresentar sa nga prosecution nga si Attorney Lotok.
3: Headlines.
0: Samtang NBI Director Melvin Matibag ginkumpirmar nga mag-witness ini sa palabuton nga Lunes.
3: Headlines.
0: Samtang dugang pangabalitan nasyonal, Dr. Puhalte nagsumpa na bilang bag-o nga Department of Health Secretary.
3: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international, US liwat niya ginatake ang Iran sa ikatatlo na kasunod-sunod nga gabi.
3: Headlines.
0: Sa showbiz balita, Bea Alonzo kag Vincent ko ginkasal na.
3: Headlines.
0: Samtang sa ato naman sining sports balita, Alex Iala gin pasidunggan sang Malacañang. Oras sa Pilipinas, last 4:27. Ang mga headlines sa mga balita naton sa subong aga. Ang buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Hoy, gabi na, mga katropa! O, kaga, siyempre, sa inyo sinigapagpangapi sa subong aga. O, piliyon, tagid ang kape nga manamit na healthy pa.
2: Yahoo!
0: Makatag pa sa aton siyang enerhiya nga magadugay sa bugos nga alaw. Bangod sa sustansya sang mangustin, moringa, kag soya powder, mga sangkap sang Santon Plus Coffee Mix. Aton gid maangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Siyempre manami gid ini, labi na sa aton sini makuturan nga naga-opisina. O kaga mga nagatrabaho gid bala. 8 ka oras sa isa kadlaw. Kay mano nagapadula gid ni sang kakapoy. Sa mga iloy may mayo maning nga amoning pagapihon nyo. Okay para nga hindi man kamo matam-an sa inyo sin nga pagtrabaho da sa sulod sang balay nyo. Okay kung kaysa mga iloy naton aga pagabugtaw, madigamo. Ang iban sila nagatrabaho pa. O tapos pagapuli sa balay. Mahikot naman para sa ila sin nga mga kabataan, sa ila pamilya. So gani hindi malayo nga ang aton iloy kadadlaw kapuygit.
1: Oh no.
0: Sumayo gini ha para man sa ila ang aton sin nga Santon Plus Coffee Mix. Okay, nagabuli gid ini nga mag-stabilize ang aton sin nga bodo. Puno man ini sang antioxidants, bangod manggaranon man ini sa vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Mayo man ini para sa aton sin nga digestion. Kag syempre good for the heart kay way kasang chance nga magpalpitate sini. Bisan pila pa katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imo sini nga imnon.
2: Yahoo!
0: O kag may ari ini siya mga katropa sang isoflavones. Nga isa ni siya kasahi sang major flavonoids nga muning nagabulig. Agod niya aton nga makontrol kaga mabalanse ang mga hormones sa aton siningalawas. Okay, kung hindi balancing hormones sa aton siningalawas, madri man ni mga katropa kag nagatubo ni mga bukol-bukol sa aton siningalawas. O kung hindi siya magtubo, may mga nagabatsyag man kung kaisa sining ginatawag balang prostatitis.
1: Oh no.
0: Ora ining masami problema gini sa mga kalalakihan mga katropa nga nagahubag ang prostate. Pag hindi man balanse ang hormones sa aton lawas, labi na sa mga kababayenhan dira, nagakos man ina sining PCOS o kon polycystic ovary syndrome.
1: Oh no.
0: Gani aton gid amligan ang aton ikaw yung lawas. O muligan ta nga magbalanse ang aton sini nga hormones. O kaga siyempre dako gid na mabulig sina. O sining Santon Plus Coffee Mix. Available ni sa mga suki nyo nga butika sa inyo sini nga lugar. And siyempre sa aton man sini nga mga leading drugstores nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Gani mga katropa ha, mag Santon Plus Coffee Mix na, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag 6 sa kadahigo. A quality product of BS to Health Incorporated.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, alas 4.32. By the way, thank you again sa mga greetings. So karon na kaysa Sobonga ni Julio 15. Amo gining exact day naton. Sang pagsugod naton, dari sa XFM Rojas. O gani, amo na ning ikaduha namon katuig nga anibersaryo.
2: Yahoo!
0: No, kasano lang no, mga katropa. Kung akong dumdumon sa tuanay, two years ago, ang katapusan kong duty, Biyernes to mo. Nagapulupulpog pa ko to.
2: Ayoy!
0: Aga man itong programa ko mo sa piyak. O, nagapulupulpog pa ko to.
2: Ayoy!
0: Ay, dari sumong lain again. O, may mga stinger na taya. O, sa doon ay gapulpog-pulpog pa to.
2: Ayoy!
1: Oh, no!
0: Magandito kasan ulang. Di ba lang si Biliton? 2 years na di ah. 2 years na ang 106.5 XFM Rojas.
2: Yahoo!
0: O pag sa mga nagsakdagid sa ito na since day one, madamo gid nga salamat.
4: Good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, misyan yan man da, nga nagapamati man subong aga. Good morning, gid.
4: Good

0: Diba? So thank you, kida. And you know the drill, mga katropa. So, bilang kabahin sa aton, sining pagpasalamat sa inyo. So, kadungan sa aton, sining second year anniversary.
1: Yahoo!
0: So, tutok mo kay may iga pa nagtagi kita. Kaya mga papremyo sa inyo. Pag para matilawan nyo man ang mga ginapabugal natin yung produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa akin, memorable gini. Ay isang pagsugod na gid mga katropa. Ay kita gid ang una-una yung nakita eh.
1: Hayo!
0: Oh, di ba? Oh, siyempre kita una-una gid programa mo.
1: Ayo!
0: Tanda ko pa sa itong mga comment. Bla, tandaan mo ba itong katropa Jason? Nga, gasala-sala patagana isyong mga...
1: Ayoy!
0: Tanda ko pa sa itong mga comment. Doon sa nagliga na tumod sa biya. Kari ka na din.
1: Ayoy!
0: Doon ko saan ulang ituod, no? O, sa nagliga to, nga anibersaryo ta, kagsang launching ta, to patato sa piyak, nga building man.
1: Ayoy!
0: Hindi, ako ka-exciting ya. Why saya, Domingo lang sa kag.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Domingo lang sa, bala mo, siya yung ganyuskas. Na, siya ito yung ganyuskas. Tapos, ano sining tawag ko? Yun na, may sintro pa ko sa to, kaya siya ang ganun skas.
1: Yahoo!
0: Exciting ya, kung gina mo. May kami sila nagbalay sa programming. O, 2 years na!
1: Yahoo!
0: Alright, alas 4:37. Liton kita na yung mga katropa sa mga detalye sa nga to dyan yung mga balita sa subong nga aga.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa ato yung mga balita nasyonal. Gihin pa din dugan ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok nga wala sang epekto ang ginaligar inconsistencies nga nakita sa dokumento sa Bureau sa ila findings na nagkumiter si Vice President Sara Duterte sang crimes of grave threats kag inciting to sedition. Ginhimo ni Lotok ang pahayag sa tion sang cross-examination sang defense team ni VP Sara sa din ginhinyo siya nga i-authenticate ang mga dokumento angot sa investigasyon sang NBI kag mga reklamo batok sa Vice Presidente. Sa isa sa mga affidavit nga ginpresentar sang Defense Council nga si Attorney Mark Vinluan, ginsita sini ang typographical error sa number of counts ng grave threats. Nga ginrekomendar nga ipasaka sang NBI batok kay VP Sara nga nagugat sa ginapayag pagpamahog sini sa kabuhi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Suno sa pamangkot ni Attorney Vinluan, with all these infirmities, don't you think these errors constituted violations of due process? Apang gininsister ni Lotok nga typographical errors lamang ini kag wala sang epekto sa findings ang ilang investigasyon batok sa opisyal. The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists. Does not alter the fact that the vice president uttered those statements. It does not alter the fact that the NBI has findings. And ang findings nila, that the vice president committed a crime of grave threat and inciting to sedition. Si Lotok gani mga katropa ang nag-serve bilang ikaduhang witness nga ginpresentar sang prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. Pero speaking of Lotok mga katropa, kapon hindi kita kaintindi kung manamian kita or maingit kita. Ilabi na sang si Senator Judge Robin Padilla. Ang nagpamangkot sa kay Lutok.
1: Ayoy! Oh no!
0: Ano to yaya yung mga pamangkot? May mga pamangkot na sa nga balaan mo ang ano? Ang Islam.

0: O, balaan mo ang ano pa to? O, kumbaga, gin pa man, kotya mo lang ano, ang credibility man, sini ni Attorney Lutok, mga katropa. Which is nga, I find it bla irrelevant sa kung ano ya ang dalagan sang line of questioning. Sa pagtalakay sang Article 4 sining impeachment da trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Ayoy!
0: Kay doon natabo yung mga katropa ya. Ginatake yan ni ano ni Padilla ang personal blayang standing sining nasambitan ng witness.
1: Oh no,
0: sining pa to sang isa ka sang abogado mano. Oh, si Attorney Mark Miluan pinamangkot siya pa si ano si Lutok. Are you aware that the VP Sara is a lawyer? Oh, siling ni Lutok. Yes, sir. Oh, are you aware that she graduated? Amo ni. Oh, are you aware that are you aware that she became a lawyer in a first attempt lang? Magaya pamangkot. O, kabalokab lang si BP Sara. O, nangin abogada sa una lang yung take some bar. O, are you aware nga nakakuha sa sang rating 80%? Mas mataas ikumparar sa iban yung mga abogado nga present diri.
1: Ayoy!
0: Oh, come on!
1: Ayaw!
0: ano na klase nga pag-intimidate, man? Libot silingon niya. Kay ang gina-cross-examination mo, abogado man, amuhon mo na.
1: Ayoy!
2: Oh, no! Oh, no!
0: Na-offensive man yung payag ni Attorney Mark Binloan man to.
1: Ayoy!
0: Pasubong sang ano niyo mga katropa? Papayag sang kasubong ka insulting sa mga line of questioning to ni Senator Padilla.
1: Oh no.
0: Matanda niyo to kapo, nagambal pa siyang ano sining tawag ko? Nga ano ko no sa that's why ko no nagsupport balaan mo kung sino ang ikaduhang ano ni nga presidente nga nagpakigbato against sa communism. Oo, una ko no si Apo Lakay, si Ferdinand Marcos Sr. O ikaduha si Presidente Rodrigo Duterte, that is why nagsuporta sa kuno. Hindi na luyag ng mga estudyante, magsaka sa bukid, bla bla bla.
1: Ayoy!
0: Tapos, isuporta siya kay siya kuno, isa ka, komunista.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Ay, isa ka komunista, why kagin? O, pabira ni Digong.
1: Oh no!
0: Kaya akig doon si Digong, mambay sa komunista.
1: Ayoy!
0: That is why hindi ko mag-gets ang logic sa palamangkotanon or sa nangin thought or line of questioning ni Senator Padilla kapon.
1: Ayoy!
0: O, gina-insister nila to ang Operation Romanov kuno.

0: ay nako na lang ah. Hello, damo gid ya comments. Ayaw mo ning senador nga ginpili nyo.
1: Ayoy!
0: So, siling ni Rubin, hindi siya mangin bias. He will act as a senator. Bilang senator judge gin. Sa siling patigay nun ng impeachment trial. Pero how come karon that he was acting very obvious.
1: Ayaw!
0: O, di ba lang naman very obvious ka daw?
1: Ayaw!
0: Though matyagang ko bala apektado sa sang nagkatabo sa Banggian ay isang prosecution kag defense. Daw gusto o yun na lang yan hindi na naipagpadayun no na
1: ayoy
0: may damo nga danang nagambar kay karon sa sining una kag duha pa lang ka mga witnesses kag yun presentar sa prosecution ay nakascore gid sila ya against sa defense mga katropa o, sa article 4 pa lang niya sa impeachment ining gina aligar nga kaso kay BP Sara nga grave threat. O kaga ining ano ni? Ining inciting to sedition mga katropa. Mga pamangkot na to yan si Padilla, may kaalaman po kayo sa Islam.
1: Ayoy!
0: Kaya importante na ako no, kay director sa Subongsang Bang Samuro, Autonomous Region in Muslim in the Now.
1: Oh no!
0: Diba? I found it irrelevant. Pamangkot ka timo, sinaman.
1: Oh no!
0: That is why gani gapon damo gid sang dismayado oh mga katropa oh, tapos kahapon to ginbiraya man kay may mga nakuha sa kunong impormasyon nga may mga kaso nga ginfile ni kay attorney Jeremy Lotok oh, so ginsa batsa ni Lotok nga YPS ang proper complaint gid siya nga nabaton siya may nabaton siya ginpa-check ito kung legitimate ay nagfile siya sunod rin duha ka Chinese to o, kung legitimate ang ginfile ang notaryo pa lang sa abogado piki na to
1: oh no
0: o, that is why sunod kay attorney Lotok why na muna naging sapak o, tapos sambal ni Rubin di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso harapin?
1: Ayoy!
0: Talaga ba?
1: Ayoy!
0: O, ba't tinarap ba kayo ni BP Sara?
1: Ayoy!
0: Basang ano, sa mga netizens, tinarap ba ni BP Sara?
1: Ayoy!
0: And then tell that to your best friend, to your BFF, Senator Bato ko no?
1: Ayoy!
0: Muning mga komento ha, mga katropa. Ngayon isa dya, kahapon ah.
1: Ayaw! Oh no!
0: Kaga ano kahapon man kay for the first time si Senator Judge Mark Villar nagpamangko.
1: Ayaw!
0: O di bala. Kaya nagpinamangkot lang kapon si Senator Robin, si Senator Pia, Senator Alan. Di Senator Kiko ay nagpalamangkot man to si Senator Joel. Pero ang nagpinamangkot gid perme di Senator Pia. So galing sabat man ni Lutok ah.
1: Ayoy!
0: Pag ulang taong tagani, ito ginaprolong ka po, no, sa defense mga katropa, ang ila sining cross-examination. Galing, naisahan sila sa prosecution. So, kay ginpahog lang sila nga ipresentar man si, ano, si Attorney Zulaika Lopez. O galing sang ulihi kay alang-alang na sa oras. Huwag na madayon. O kag... mga katropa sa uli naggambal ato nga hindi na magipresentar tong doha ka witness ining si Attorney Zulaika Lopez kag atong si Agent Buhatos ang NBI man.
1: Oh no!
0: Okay, gani namoto damo nakahambal nga nakapuntos na naman ang prosecution.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa pihakabahin mga katropa, ginkumpirmar naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na magatistigo siya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod ni Lunes, Hulyo 20. Sa isang interview, ginatag ni Matibag nga wala niya ginahingyo nga ipaiway ang iya pagtestify, kundi nag-ayo lang sunuin eh. Nga kun may mo, mapatimprano ang iya pagtistigo bangod sa importanteng regional summit nga iya pagatambungan sa Bangkok, Thailand sa Hulyo 21 kag 22. So una gani nga gininyo sang House Prosecution Panel nga magatubang kun tani. Kahapon Hulyo 14 si NBI Director sa trial. Apang wala inigit paboran sa Senate Impeachment Court. Kagaging desisyon na lang patambungon ining si Matibag sa masunod na lang simana. Okay, ang nagmosyon niya daan nga hindi niya pwede. Muto si Senator Alan Peter Cayetano. May dapat ko no, pasunod.
1: Oh, yeah! Oh no!
0: So that is why sa Lunes na lang naton mabatian ining si Matibag. Kag sa katapusan mo naton yung balita nasyonal, formal lang ang nagsumpa bilang bagong Department of Health Secretary si Dr. Jose Briggs Puhalte Jr. Mismo gani si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nag-administer sang oath-taking sining Tiglicom. Gintal-usan ni Puhalte si former DOH Secretary Ted Herbosa na nag-resign sa pesto bangod sa health concerns.
1: Ayoy!
3: Oh no!
0: Health concerns, yun man bala ang rason na Herbosa o ba si hindi ka nakasarang sang mga ginabato karon si imong mga isyo.
3: Oh no!
0: Kaya rason nagpa-opera sa kunatuhod. So, na-consensya man sa hindi na sa makahimo sang iya obligasyon bilang DOH Secretary. Ay ginapakinanglan sang 3 to 4 months para sa iya ganyan pag-ayo. Ay, nag-resign na lang sa sang Lunes.
1: Oh, yeah!
3: Oh, no!
0: Manipod manigar ngayon ng DOH siya.

0: base maluyang inyo sining resistensya. Magtumarsang Santon Plus Gold. Bangon may arin isang malunggay kag mangustin nga puno sa antioxidants nga nagaserbi bilang proteksyon sa imo sinilawas batok sa mga virus. O, gani mga katropa, pabaskuga ang inyong mga resistensya. Mag Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold available sa mga suki nyo ng mga butika sa inyo sining lugar. And siyempre sa aton man mga leading drugstores nationwide. Magbabakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Exciting Pilipinas! Ora ito, alas 4:56. Standby, kaya check tanay connection tawid katropang Elmer Estimar. Direktamente, nakaroon sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. Sa nasiling ko gani, mga katropa kagayna bilang kabahin sa ngaton sining radio anibersaryo. Kita man ang nagalibot karon diri sa syudad sang Rojas. Kaya ginahibalo ang mga nagatutok gid sa aton bla. Okay, luyag naton sila dakpon sa akto. Okay, sa ila pagtutok bilang pagpasalamat. Ayo, sa tagan man naton sila sa kaigayunan nga makapatiog sang aton sining ruleta. O kag magdaog sining mga exciting pa-premyo naton. Yahoo! O, tutok bal. O, ligad to, nagdaog ka na o, sa dito, sa X-Rated. Kuwaade, personal lang, imo sining, ano ha, imo sining, natag-ana, hindi ko niya pag-ipadala kay Mike.
1: Ay, yeah!
2: Oh, no!
0: O, bala, ka na dagaling yung maglalaing ka.
1: Ay, ay!
2: Oh, no!
0: O, kuwaon mo diya.
1: Ay, ay!
0: Kadto gani ding taga-dagat, gatabok pa gani sa lawod. Ikaw nga patag, agyan mo, ay kagini ka pala pera.
1: Ay,
2: oh, no!
0: Oh, hihintayin ka namin dito, tutubal.
1: Ay, ay!
0: Okay, kung hindi, bahala, kanada ipa-premium na lang to yun namon liwan.
1: Ay, oh!
0: Standby ka mo ha, mga katropa. Norming nga, nada kay Migot Antonio Solomono.
3: Good morning!
0: O kaga kay Ma'am Bibian Harsi Alayon.
3: Good morning!
0: Sa Sigma na o, kay Ma'am Bibian da, good morning, git. O kay Ma'am Jane Dominado Estorque, good morning.
3: Good morning!
0: O kaga kay Ma'am Christina Calbog. O, good morning.
3: Good morning!
0: O kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, dira sa Barangay 5, good morning.
3: Good morning!
0: O kay Ma'am Dorothy Oliveros Fadrogane. Oo, to din ni Parikoy Idelo. Good morning.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala Family. Good morning.
3: Good morning!
0: Okay, Sir Lindon Hano Mandra sa May Capiz Doctor's Hospital. Good morning.
3: Good morning!
0: Alright, check ko na isa piyakaling niya ang connection ta. With Katropang Elmer Estimar.
4: Katropaleta!
5: Katropaleta!
4: Sang XFM Network Philippines.
0: Tropa Elmer, good morning!
6: Ito si Rimoturan nga sa Subungagay, aran na sa mga merkado publiko naton. And Subungagay, aran kita din kita sa bahin sa Chudor Arsenas Trade Center. Kag may pila na magkita ka mga kuturan nga mga nasiplatan nga nagatutok din sa Subungaga sa programa Exciting Pilipinas dire sa XFM Rojas. Well, Subungaga katropan saldi ikaduan ning adlaw na to nga nagadulong kita sa nga papremyo sa to sini nga mga kuturan yung mga suki gid nga mga pinalangga at tagpalamati sa XFM Rojas. Ini man ang kabahin sa aton sini ikaduha nga anibersaryo or ikaduha na to nga tuig pagpanirbisyo dire sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Sang nagsugod gidag XFM Rojas. So may mga duwa naman kita ka mga winners nga swerte nga magadaog sa atong sining mga produkto sa Yestoral Incorporated sa subong nga aga. And nasplata na tudi ka trabasal Leo si Ma'am Nitnit pala. Tandaan mo sa wani

0: Rex Ramirez. Aga pa nagpunindahan. Ma'am, good morning. Dali na di ah. Oo. Eh, bao, nagbuglog isa sa ato, Katramasal di. Si Katramasal di, aras sa linya.
1: Okay, gatutok na sa always. Okay. O, kita ko ganyan profile picture to. Duga, do 66 sa to.
2: Ayoy!
0: Thomas Aldi, ba si Kag makakita balasang bago si Parerexto sa dagat? Oo. Katramas Aldi, siguro dito na pagpaduga yun pa. Kaya gisako si Mama B. And then, sa mga produkto sa Newstong Health, ma'am, ano ginang gusto mo nga madagaan? Kapi or vitamins, bulong, ano abi, ma'am?
3: Ang ano lang, sir, ang kapi lang. Para may kapi na ako nasawa, lalaw pang lawod.
0: Oy! Sige. Naglakat subong si Parerex?
3: Ara sa airport, sir. Nagdulong sa iauto.
0: Ato na, sir. Sige. Sige, Katramas Aldi. Ako, wala ka naman dugang.
1: Yeah, let's go, ah.
0: Sige.
1: Okay, Katramas Jason, stand by in 3, 2, 1.

0: Alright, congratulations! Nagdaog ka doon na to, Maniago, Luyago. Santon Gold Coffee Mix. Katro bang Ilmer?
1: Alright, congratulations get sa kay Ma'am Nitnet, no? Santon Gold Coffee Mix. Ang mga ginaay mga ginaay katrapasal di asang iba na to, yung makuturan nga Luyag, gid ka magdaog. Kaya man ini ang Santon Gold Coffee Mix sa meron sa glutathione kag collagen, no? Nga kape nga manamit nga healthy pa sa gi mga paputi sa aton sini nga mga kotis. Thank you so much and congratulations Ma'am Nitnet. Aray mo mambal.
2: Madamo gid nga salamat sa 106.5 XFM sa katropa.
1: Ah, si grabe na. No? Kabisado ka tama.
0: Oh, katropa Elmer, aba si malipatan mo naman.
3: Ayoy!
1: Sinalipatan.
0: Ha? Okay, paliyog lang dakay katropang mic ah.
1: Sige, sige. Okay, wala problema katropang Saldi. Thank you kita sa pag note man. Ka next na to yung winner. Thank you kita mitnet ha.
0: Oh, regard sa kay pare Rex, no?
1: Oo. Oh,
0: oh, oh. Okay, sige next win. Sino na to next, no?
1: Okay. Katrabasal din, next winner or masunod na ito niya magyapatiog sa ito sa ninyo rulita or maswerte niya magadaog sa ito sa ninyo mga produkto subong niya aga si Ma'am Rosemary Ribisi. Kala mo, Sir Leopoldo.
0: Leopoldo. Oo. Oh. Ba, asawa.
1: Yes, oo. Oh. Aga pa na rin gato ka rin. Aga, dag-uo pa na. Magkita mo sa palibot. Abi, Audrey, kami nag-plastar sa liyo lang git sa hila sininga store man. Kaya man, may mga bubuyo gabi yung nagahuni sa palibot. That's why nga dali lang kami yan, katrapa sa Saldi. So, si Ma'am Rosemary, taga Bulo, ma'am, no? Or, taga Sapian, galing, katrapa sa Saldi.
0: Taga Sapian.
1: Taigil itong Rosemary kilala to sa Bulo. So, so muna, isa ka mga vendors na tondre sa bahin sa nga Chudoror Sinas Trade Center, particular sa Utanan, no? Utanan section, kag Slas, ah.
0: Panakutan.
1: Panakutan, yes. Oo, so, katrapa sa Saldi. So, isa sa mga listeners na ito nga nagatutok and always sa ito siringa programa. So, Katropa Zaldin, dito na siguro pagpatugayon pa.
0: Alright! Kayo? Sige, standby! Katropa Jason, let's go! In 3, 2, 1!

0: at congratulations! Okay na yung Rosemary, ang iyasin ni Nadagaan, katropang Elmer is... Premium D3 Soft Gel Capsule! Oh, manami, gid na kay Nanay Rosemary, kiparan sa bone health, ya?
1: Yeah.
0: Okay, siyempre, nag-edad sila ni Tay Leopoldo. Oh, sumayo, gid na kay makabuli, gid na para magbako ng tulaan.
1: Yeah. Oh,
0: katropang Elmer, kaga siyempre, may D3 na, ah. Okay, vitamin D3. So, manami, gina sa aton sininga, anuman, ikayang lawas.
1: Yes, so, extra premium D3, cold supplement, no? Nga may arasang virgin coconut oil, malunggay, plus my vitamin D3, pag-inya katrapasali. So, amuman, isa po ka mga produkto sa Yes Holy Incorporated, nga, luyagin ka madagas sa iba na to, yung mga kuturan. So, wish granted, ma'am. May food supplement ka na from XFM Rojas. Congratulations! And masinuloy ka tamo yun. Sumungaga.
2: Alam po po dyan si Chona at saka Jolian. At saka si Uning.
1: Sige.
0: Oh, sige, Katrobail Mera. Bala lang si Nay Rosmarida kasi si Teleopoldo. Oh, pwede na nila mainom 30 minutes bago sila magkaon. Katrobail Mera.
1: Yes, oh. Bala nila, katropa sa Liki, may aranas lang na yung ginaano man. So, amo na. So far, congratulations guys sa ato sininga. Doa ka mga winner nga nagdaog yung subong aga sa ato sininga mga produkto sa Guest Hold Incorporated. So, amo na ang resulta, katropa sa Liki, sa mga kotoran na ito nga nagtutok in live sa ato sininga mga programa. Labi na sa radyo and sa Facebook Live. Ganyan mga katropa, tutok na, no, dire sa XFM Rojas. Kaya basic mo naman masunod yung magadaog sa mga produkto sa Guest Hold Incorporated nga builog ang ginadulong sa inyo sa XFM Rojas kabahin sa aton sini kaduang katuig kay Reversaro dire sa probinsya sa Capiz. Direkta na gilamang dire sa Baki sa Teodoro Arsinas Trade Center. Kapon si katropang Michael Dino Stanislay. Ako naman si katropang Elmer Estimar para sa 106.5 XFM News, ang katropa mo.
0: Alright, dapat yung mga katropa ha, ang ara ang aton sining ano ang mga winners bong si Manang Nitneto ha. Always hindi ka tutok ha, nakasubscribe na sa aton sining Facebook o, nagatutok mo na to sila radio o, kaga of course nakafollow na din sa aton page, nakasubscribe sa YouTube. So winner to siya sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yahoo!
0: Kaga si Nay Rosemary ang asawa ni Sir Leopoldo. Oh, dira sa may TATC man sa Utanan. Oh, premium D3 soft gel capsule.
3: Yahoo!
0: Gani ka mo mga katropa, tutok man ha. Okay, basic ka mo naman ang masunod yung malabayan sa aton patrolo. O kaga ang aton sining mahatagan man sa mga produkto nato. Alright, alas 5:09. Pagbalik naton mga katropa, tutukan nyo mga police report sa aton sini patrol. O balikan tayo na, diri sa aton sini palatuntunan. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Standby!
4: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
4: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo.
8: XFM.
9: XFM.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako galis si Ban, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
10: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
13: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
12: Maluwas na manamit gid,
13: may free collagen,
12: ang guta tayo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-sister pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-sister pain.
21: Pangkalang pain.
22: Fast and safe.
21: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sister the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpanglakad sa Balatuntunan, Exciting Pilipinas, oras na ton, alas 5:19. Kagyapon, nagatuto ka mo po ng inyo, anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Good morning, anay, da kay Kapasete Kenneth. Nga, permi ko nung nagatuto ka, dira sa Poblasyon Norte Sigma. O, kag-shoutout lang ko nung kay katropang Aira.
2: Ayoy!
1: Okay, ma'am Nini Bakas, Nini De La Tina, dira sa may Banica. Good morning.
3: Good morning!
1: Kagasubong man kay ma'am Leia Baez, dira sa may Inocencio Tisa.
3: Good morning!
1: O, madala ako da yun, sako. Okay to, ah, sudli lang sang, ano da, sang halo.
2: Ayoy!
1: Ayoy! Okay, check na na yung mga balita nga natipon sa Katon Patrol, dira sa aton sining pagpangalagad.
0: XFM Police Report. Police Report. Live Report.
4: Alright, good morning gid sa aton sininga mga tagpalamati no. Diri sa Gyapon sa bahinya sa nga XFM Arohas. Sa aton sininga mga natipon nga mga balita sa aton nga pagpanalawsaw sa kapin na 24 oras no naton nga pag pag monitor sa kalinawang kagatawhay sa bilog nga probinsya sa nga Kapisa. Update sa sininga isa ka lalaki daw nga nakuhaan sang armas luthang dira sa may bahin sang barangay Lawaan sang aton sini nga makatapo sang traffic management unit ang napasakaan na no sang panumbungon kaso no sa paglapas sa RA 10591 matapos nga ano ni siya no wala siya nakapresentar sa nga nagakaigo ng dokumento sa nga iya sini nga ginbitbit nga arma sa luthang no sa sining ni alias sa Jabar matapos nga naibaluan sa aton sini pila ka mga kauturan nga nadakpan ini siya matapos nga ginaprehend ini siya sa aton sini nga makatapo sang TMU matapos nga nagpapanaog ini siya no sang sining pasahero niya dira sa may bahin sang barangay Lawaan kaga didto sang aging kumprontar ini siya sang aton sini nga traffic management unit kaga nakuhaan ini siya no sang ginapahayag ining kalibre no nga 0.45 caliber or pistol no ang ining na recover sa iya sini nga pag inakop kag may ara sang duha ka mga magazine kag loaded sang mga bala sa karon ari pa ini sa pag inakop sang Roja City PNP ang ining armas sa luthang no kag iga turn over ini siya sa safekeeping sang aton sini nga kuan man no sa departamento sang aton sini nga pulis para nga tiya samtang wala pa ini may siya may ginrepresent nga papel ang ining tag-iya sining armas ang sa gihapon no ang ari ini sa pag-inakop sa aton sini nga makatapos sang kapulisan dugang update no ang ining nadakpan man sa pagbayular sa Republic Act 9165 nga siya alias Impoy ang napasakaan naman kahapon nga adlaw natigayon ini siya nga filan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung comprehensive dangerous drugs act of 2002 nabaluan nga narecoveran ini si Impoy sang 5 ka gramos sang droga nga mayara sang standard drug price nga nagalabot sa 34,000 pesos sa kinkasa nga drug by bus operation sang Station Drug Enforcement Team sang aton sining President Rojas Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Jubert De Los Rias. So far mo na nga aton sining mga balita ng mga natipon update o report sa marangkalanabo diri sa aton sa palibot sang syudad kag probinsya sang Kapis. Dugang nga mga balita kag mga impormasyon bantayan nyo lang sa pila ka mga news in public affairs program diri gid lamang sa XFM Rojas. Ang ini nga balitang bilog ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Gesto Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang malanyos nga may antibiotic properties maini sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakali na sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay sa gidulong sining mga balita, update reports sa sining mga accomplishments sa aton sining kapulisan.
0: Exciting Pilipinas. Showbiz News.
1: Tag sa ato naman nga showbiz balita, officially married na sanday Bea Alonzo kag Vincent Co. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Makati City Mayor Nancy Binay nga mo ang nag-officiate sang ila civil wedding. And sini nag-upload sang Facebook reel si Odji Diaz sa diin ginsiling sini naging kasal sa Naibaya kag Vincent sa Makati City Hall sang Hulyo 13 alas 7 sang gabi. Suno sa iya, wala sang upod nga miyembro sang ila pamilya ang magkahagugma sang ginpatigayon ang super intimate event. Madumduman yan ito nga sang Mayo, nagwa ang report nga mapakasal sang Taybea kag Vincent sa Spain. Apang ginuring-huring nga wala ini nadayon matapos nga ginaligar issue sa prenuptial agreement. So mayad man to kay na ano ah. Nadayon gid man pero ay nadayon sa simbahan o sa mayor's office na lang. Ayoy! Mga katropa nga to, sining showbiz balita, ang buylog ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Isa ka sabon nga makapakinis ang aton kutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw. Kagang sabon man nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Imo sa mangustin extract, halin sa purtas ng mangustin nga mahamot. At may astringent property nga nagapahugot sang aton panit. Ang nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Inimana may virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang umot sa mangustin. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kani mga katropa, din nakamo, din pakamo para sa inyo sininatural nga pagpagwapa mag Santon Plus Herbal Soap na. Damo nga salamat mga katropa sa inyong pag-upod garon diri sa aton sining Miyerkules edition sa Exciting Pilipinas. So, iba naman yung mga balita karon tutukan sa palatuntunan bulsay upod kay katropan Joven Anisco. Tanpay na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sinialagad ako, ang inyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: XFM. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Pero sige, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po ulit sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama mo ulit dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ah, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Dok, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako. Pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic atin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit.
4: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oo.
3: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga ay lumalambot na or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto ng isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrisyon. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos,
4: tama,
3: kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe
4: tama
3: po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako.
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
3: Oo.
4: Imagine niyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
4: Mm-hmm.
3: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan, na lalo po yung nagkakaedad na ano, umaapak na po kayo ng 50 years old pataas, mga kaibigan, nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight, and then also your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, no, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, hindi, mga kaibigan. Oh. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon. Hindi rin po, mga kasama, no? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayong mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, no, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Kasi so, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So, mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano, na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
4: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
3: Mm-hmm.
4: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandaan ng ano, VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandaan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin. Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba, yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siko-siko para
3: nakatry din ako niyan dati.
4: Oh, di, sa mga
3: iwas asim-asim.
4: Oo. Baliktad, no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim ang katawan. So ito meron siyang extract na mayroong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating balat mismo. Ano? So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto nyo mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So kaya kung gusto nyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence ano? Para po sabi nga nila ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin ano na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga yung puti, hindi mo na ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayo umorder sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes! Oh, alam
3: pwedeng
4: mo,
3: pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-

0: para nakita ang likod, para nakita po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Na nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan. Ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Ayan, sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Doc, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Doc. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
1: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwedeng humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So simple lang ang gagawin natin, hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin. Pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
0: Oo.
1: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan paggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
0: Mga artificial
1: light. Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Doc, merong taglay-taglay po yan.
1: Oo.
0: So,
1: hindi ka tulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
0: Lampara.
1: Mga lampara.
0: Kahit meron, ano yung binobombahan, Doc?
1: Gasera?
0: Oo.
1: Isang uri ng ano yun, digaas yun.
0: Meron din kami ganyan. Dati naabutan ko. Ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. No? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
1: Mm-hmm.
0: So, sa pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
1: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. And bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
0: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
1: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
0: Yan.
1: Then after 30 days, pwede nyo na in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ni

0: nyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Eh, mayuma. Eh, pamumuo po yan eh. So, pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyong pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
0: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyong pong lugar.
1: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
0: Halos karamihan, aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
1: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine. Ano? So sa mga kabayan tayo, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text ano, at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At siyempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At siyempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan at magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Hala! Ka-exciting! Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kay sa Bugos nga Pilipinas, Lasay 7.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa Miyerkules, petsa 15 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Agaron sa aton sini nga mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balita lokal. Nagapamakal sang lobby arestado sa ginkasang drug buyback operation sa banwasang President Roas.
1: Headlines. Headlines.
2: Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr. padayon ang pagbahanumdom sa mga gun owners nga expired na ang lisensya nga temporaryo ini nga isurrender sa kapulisan agud malikawan nga maimplementaran sang search warrant.
1: Headlines. Headlines.
0: Nagpakilala naman nga volunteers sang NBI nga nakuhaan sang armas lutang napasakaan na sang kaso.
1: Headlines. Headlines.
2: NBI Capiz Division Office o kon District Office ginkumpirmar nga nagatrabaho bilang night watchman sang ila opisina si alias Jabbar. Armas nga narecover, personal nga panag-iya sini.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman yung balita, National Day 5 sang impeachment trial ni VP Sara ginpatigayon kahapon sang Martes. Cross-examination sa ikaduhang witness nagpadayon.
1: Headlines. Headlines.
2: Senator Dante Marcoleta nagpadulong sa PGH para magpaidalom sa check-up.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international, Trump administration naglunsyar sang tikang agudbong kagon ang ICC.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balita entertainment, SB19 liwat nga naghimo sa maragtas sa pungsod Japan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman yung sports news, presidential citation ginatag ni PBBM kay Pinay Tennis Star Alex Iala.
1: Headlines. Headlines.
2: Kag sa health news, stress ang nanay samtang nagabusong, ginaangot sa madasing ang pagtubo sang unang ngipon sang bata, suno sa mga pagtuon.
1: Headlines. Headlines.
0: Kag sa business news, debt crisis posible mabatyagan bangod sa nagahabok ng utang sang Pilipinas. Oras sa Pilipinas, lasay yes na sa aga. Agaron sa detalye na sa aton sinigit pang headlines kaupod sang inyo nga mga newscaster. Sa ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita Dugan. Balita sa Dugan.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Natigayon nga maaresto sa ginpatigayon nga drug buyback operation ang isa ka nagapamakal sang lobby. Sa bahin sang barangay poblasyon, President Rojas Capiz. Ang mga operasyon ang ginapangunahan sang Station Drug Enforcement Team o kunesdet sang President Rojas Municipal Police Station. Gin kilala ang subject kay John Peter Ordas alias Impoy. 33 anyos kag residente sang barangay Arangel sa nasambitman nga banwa. Nabaklan si Impoy sang nagpakunukuno nga pusher buyer sang isa ka sa Shea sang ginasuspetsahan siya bu sa balor nga 1,400 pesos o sa din 100 pesos diri ang mark money. Dugang pa nga nakuha sa paginakop sini ang tatlo tanan ka sa Shea sang shabu nga nakasulod sa isa ka itom nga sling bag ug iban pa nga mga drug paraphernalias. Naglabot naman sa 5 ka gramos. Para ginabulubanta, nagabugat naman sang 5 kagramos ang na-recover nga illegal nga droga sa nasambit nga sospitsado kung sa diin mayara sang market value nga 34,000 pesos. Naibuluan nga anay man nga nadakpan si Empoy sa kasubong nga kaso sa tuig 2018 apang liwat naman nga na-monitor nga nagbalik sa paggamit kag pagdoso sang illegal nga droga. Sa karon yara na sa estado or sa pagginakop sa President Rojas Municipal Police Station ang suspect kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, padayon nga ginapahanumduman sa mga kapulisan ang mga gun owners nga expired na ang lisensya nga temporaryo ana ini nga i-surrender sa ila nga talatapan agud malikawan nga maimplementaran sang search warrant. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP, ginpahayag sini nga kun may mga ginahupot nga illegal nga armas lutang ang publiko nga nag-expire na, ginaabi-abi gid nila ang pag-turnover sini sa talatapan agud temporaryo nga i-custodya samtang ginaproseso ang renewal of firearms agud malikawan nga magka-problema ukon madakpan. Dugang pa sini, mahimo man sud diri nga magtawag sila talatapan pananglitan nga hindi personal nga madala ang armas sa ila. Mahimo man ini nga i-surrender sa mga barangay official sa ila barangay agud mabuligan para sa nagakaigo nga disposisyon sang among armas. Panawagan ni Tumagtang kon may impormasyon may kang tanan sa persona nga nagahupot sang illegal nga armas luthang, mahimo lamang nga makigangot sa mga kapulisan para sa nagakaigo nga pag-aksyon.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Sa kaangot nga balita na pasaka na sang kaso ang lalaki nga nagpakilala nga intel sang National Bureau of Investigation o kon NBI Capiz District Office. Matapos nga makuhaan sang armas lutang sa kilometer 1, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa interview sa XFM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sang Rojas Component City Police Station, gintuad sini nga nag-request na ang kapulisan sang firearms verification sa Regional Civil Security Unit. Agud may buluan kung sino ang legal nga tag-iya sang armas nga kalibre 45 nga na-recover kay alias Jabar. Dugang pa ni Tumagtang, wala sang may napresentar nga dokumento ang suspect nga nagapamatuod nga legal ang pagpanag-iya o kung napagdala sini sang among armas. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ang ginpasaka sa sospetsado o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kung sa diin ginkumpirmar naman sang NBI Capiz District Office. Si Jabar ang isa nila ka-intelligence volunteer.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, ginatugyan na sang National Bureau of Investigation Capiz District Office ang investigasyon may kang tanan sa ila intel nga nakuhaan sang hindi lisensyado nga armas lutang. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Agent John Katipunan, ang executive officer sang NBI Capiz District Office, ginkumpirmar sini nga si alias Jabar ang nagatrabaho bilang night watchman sang ila talatapan. Nagaserbe ini bilang gwardiya sang ila opisina sa gabi. Bangod ini lang sunod ri ang available nga tion ni Jabar sa pag-volunteer bilang watchman sa ila opisina. Pag-abot naman sa armas nga na-recover sa pag-inakop sini, suno kay Agent Katipunan, wala inisang ihibalo nga may personal ini nga ginauptan nga armas bangod kun magachutan o kun magaduty na ini kadagab isa ila opisina. Ginauisyuhan ini sang firearms nga yara sa dalom sang pag-inakop sang NBI. Dugang pa sini, may trabaho man sa aga si Jabar kag indi masudri permanente ang pagbiyahe sini sang tricycle bangod nagatrabaho ini sa tag-iya sang Pueblo de Panay kun sa di nagabantay man ini sa isa ka subdivision sa among nga lugar. Ginklaro man ni Katipunan nga kabahin sang ilang mandato nga i-background check ang ilang mga volunteers antes inibatunon sila talatapan kag sang nagsulod si Jabar Wala sila sang may nakita ang rason agud hindi ini pagbatunon. Naibaluan yara na sa sulod sang duha ka tuig nga naga-volunteer sa NBI Capiz ang amo nga nadakpan. Sa karon o kun sa kaso karon ni Jabar suno kay agent Katipunan, luwas na diri ang NBI bangod personal na niya ini nga pag-aatubangon. Mga katropa, mabalita lokal, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa kanan asdikag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa ato naman yung mga balita nasyonal, nagpadayon ang ikalimang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, Martes, Hulyo 14. Ginpadayon sa defense ang cross-examination sa prosecution witness nga si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Inamay kang tanan sa ginaligar pagpamahog ni VP Sara sa kabuhi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Igasalang man bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Apang ini ang wala na madayon. Ginusisa ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang testigo nga si Attorney Lotok. Kung bala ginimbestigaran man sang ahensya ang ginaligar nga pamahog sa kabuhi ni Vice President Sara Duterte sa tiyon sang live stream sang November 23, 2024 press briefing. Nagsabat naman si Lotok sa negative bangod na ibaluan lamang nila ang natuhoy sa mga live stream sang manog tapos ng amuman nga adlaw. Gin-question ni Prosecution Counsel Amando Ligutan ang pagpresentar sang defense ang annotated video sa November 2024 press conference ni VP Sara. Sa nung kaligutan nga ginapakita ang mga video bisan nga wala sang basihan kung sa diin ini naghalin. Ginsaway ni Presiding Officer Chis Escudero si Defense Counsel Attorney Mark Vinluan bangod sa pagmensyonar sini sang bar exam grades ni Vice President Sara Duterte. Samtang ginatag ni Senator Judge Rafi Tulfo nga si Davao City Mayor Baste Duterte ang una nga nagmensyonar na to'y sa Romanov kag ini ang ginkumpirmar naman ni Lotok. Gindepensahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang Romanov statement ni Davao City Mayor Baste Duterte. Suno kay Cayetano nga lain ang ginmensyonar nga Romanov sa Operation Romanov kung ang plano nga assassination plot sa pamilya Duterte. Gintumod sini nga hindi dapat paghusgaran ng alkalde nga nagpamahog sa First Family. Sa piyakabahin, ginpresentar ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang news article na nagabasura sa destabilization rumors bato kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Vinluan nga nagpamatuod lang ini nga wala sang active seditious plots nga nag-existera good suportahan ang kasong inciting to sedition bato kay Vice President Sara Duterte. Ginsiling naman ni prosecution witness kag NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok na wala siya sang ihibalo angot sa ginpakita ng article.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpadulong sa Philippine General Hospital o PGH sa Manila si Senator Rodante Marcoleta kahapon Hulyo 14. Ini para sa iya medical check-up sa PGH bilang pagsunod sa mando sang Sandigan Bayan. Bantay sarado naman ang palibot sang PGH samtang kaupod ang nga nagdulong kay Marcoleta magkatapos ang PNP CIDG sa pagpanguna ni NCR Director Police Colonel John Giyagi. Naka-face mask, bulletproof vest, kagposa si Marcoleta sang nagpanaog ini sa coaster sang PNP. Suno sa direktor, katuyuan sini nga ma-assess kung fit o kung mahimo ang nadalon si Marcoleta sa Sandigan Bayan kahapon sa di nagapangatubang ini sa kaso nga plunder. Una na nga nagpamalibad ang tagdumalaan sa PGH nga ibuyagyag ang partikular nga medical check-ups nga ipaidalom sa nasambit nga senador. Ginatugyan na lang nila sa Sandigan Bayan ang anuman nga update para sa ikayong lawas ni Marcoleta. Mga katropa, ang balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamang Gustin, malunggay ang palaya garlic ug spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Express Balita. Sa ito naman yung balita international, naglunsyar sang tikang ang administrasyon ni US President Donald Trump agud bungkago ng International Criminal Court. Suno kay US Secretary of State Marco Rubio kabahin sa mga tikang nga posible ilunsyar ang travel bans, visa revocation, dugang nga sanctions batok sa ICC, ag-affiliated organizations kag diplomatic pressure sa mga pungso dagud magbiya sa ICC. Tinutuyo sa tikang ni Trump nga bungkago ng pamahog sa International Criminal Court sa soberanya sang Estados Unidos. Dugang pa ni Rubio, wala naman nagpasugot ang kadamaan sang mga Amerikano kag tanan nga lideres sang Estados Unidos. Pagod magangkod sang jurisdiction ng ICC sa ila pungso. Mga katropang balitang internasyonal, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate protection ng suplemento nga meras ang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang protection na ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod ban sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Meri ni isang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Na makabuli kag gud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
3: Express Balita. Showbiz News.
2: Gag sa balita naman sa patag sang showbiz, liwat na naman nga naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang P-pop ang SB19. Ini matapos nga sila ang labing una nga Pinoy artist nga na-feature sa InRock Magazine, isa kasikat kag prominente nga Japanese music magazines para sa mga international pop kag rock artists. Madumduman nga na-feature man ang grupo sa centerfold pin-up poster sang October 2025 issue kag sa November issue sa nasambit nga magazine, liwat nga gigapakita ang Mahalima. Nagbubo naman sang pagpanginbulwahan gikan sa mga fans sa panibagong nga feature article ang nasambit nga P-pop group. Magluwas diri ginabantayan man ang pagtambong sa mga ini sa Thanksgiving fan meet sa KTZEP Yokohama, Japan sa August 18, 2026 kag ang nilay partisipasyon sa Summer Sonic Music Festival 2026. Matandaan nga na-highlight man ang SB19 bilang Expected Artist of the Year bangod sa 2025 concerts nila sa Japan. Mga katropa, ang entertainment news ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
3: Express Balita Sports.
0: Sa ato naman yung sports news, ginatagan sang presidential citation ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Iala sa isa ka special homecoming reception sa Malacanang para sa maragtason sini nga kampanya sa Wimbledon. Suno kay Presidente Marcos ginpakita ni Iala ang pinakamaayong kinaiya sa mga Pilipino sa sulod kagwa sang court. Nangin mamaga naman ang homecoming reception para kay Iala bangod hindi matago ni Presidente Marcos ang iya pagiging fan. Nagtiyaw pa siyang ginimbento lang nila ang pagtililipon kag ang paghatag sang presidential citation agud makakuha sang litrato upod ang Filipina tennis star. Ginpasalig man sa presidente nga nagatingob ang bugos ng pungsod or ang bungsod Pilipinas sa pagsuporta kag handa ang gobyerno nga magbulig sa pagpadayon sang karera ni Iala. Ginkilala man ni Marcos ang mga ginikanan ni Iala sa ilang mga sakripisyo agud matuman ang handom sang ila nga bata. Ang ato naman yung sports news, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabo waska herbal extract na popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya nga nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos sa isang labing-labing kay misis. Magtubargin lamang sa isang kakapsula. Ay sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni Safe Inumon. Solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Gag sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas. Isa naman kabag-o nga pagtuon ang nagapakita nga ang stress nga nabatyagan sang nanay sang ini ang nagapusong ang mahimo man nga maangot sa temprano nga pagtubo sang una nga mga ngipon sang bata. Base sa pagtuon, ang mga kabataan nga natawo sa mga iloy nga nakabatyag sa mas mataas nga level sang psychological stress sa tion sang pagbusong, ang may tendency nga magtubo ang ila una nga mga ngipon sang mas timprano kon ipaanggid sa mga kabataan nga ang ila mga iloy ay may mas manubo nga level sang stress. Sunod sa mga researchers, posible nga may impluwensya sang ang stress hormones kaangay sang cortisol sa pagtubo sang fetus kag sa pagtubo sang ngipon sa sulod sang taguwakan. Apang pahanumdom sa mga eksperto nga ang mas temprano nga pagtubo sang ngipon wala nagkakahulugan sang problema sa lawas. Banamo pa sang iban nga mga butang nga makaapekto sa pagtubo sang ngipon. Lakip diri ang genetics, nutrisyon, kabugaton sa pagkatawo kag ang pangkabilugan nga kaimtangan sang ikaayong lawas sang bata. Ginailuman ang mga nagabusong mangita sang mga pamaagi sa pagdumala sang stress kang isang bastante nga pagpahuway, regular nga ehersisyo, suporta gikan sa pamilya kag mga abyan, mindfulness kag regular nga prenatal check-up. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana mga toxic kag ikilan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patag sa negosyo, posibleng magresulta sa isa ka manala nga debt crisis kangay sa natabo sa dekada 80. Ang padayon nga nagahabok nga utang sa Pilipinas sila binang nagdangat na sa 18.55 trillion pesos ang outstanding debt sang pungsod sa katapusan sang Mayo. Suno sa Freedom from Debt Coalition o kon FDC. Isa ka non-government organization. Inibangod mas dako pa sunod diri ang ginabayad sa utang kaysa sa budget sang gobyerno para sa basic services para sa mga Pilipino. Sunod sa State of the Debt Address sang Freedom from Debt Coalition tag AIDS Healthcare Foundation. Ginapayag nga kangay nagapakita ini nga ang gobyerno nanginadik na sa pagpangutang bangod sunod sa ila. Ini ang pinakamahapos nga paagi agod makakuha sang pondo. Apang pierde sunod diri ang publiko sa nasambit kay sistema bangod duha ka beses nga nagabayad ang mga ordinaryo nga Pilipino. Unang pagbayad sang buhis kag ang pangadua ang kadulaan sa maayong nga serbisyo sa ikang lawas bangod sa lapnagon nga korupsyon. Sa piyak naman nga bahin, nagpanawagan naman si Dr. Ryan Ginaran, Country Program Manager sang AIDS Healthcare Foundation Philippines. Para sa patas, transparent kag may accountability nga sistema sa utang. Wala ginasakripisyo ang ikayong lawas sang mga Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update ng gikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 71 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 70 pesos and 13 centavos. Kagang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 40 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kusnin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: And there you have it, mga katropang, aton sini mga natipon nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sa Miyerkules diri sa Express Balita. Ang mga balita naman ngayon yung batayan ng buylog ang ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santone Plus Gold,
2: Santone Vitamin C,
0: Santone Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Detar Supplement for Men,
0: Santone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santone Gold Herbal Tea,
2: Santone Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santone Plus Herbal Oil,
0: Santone Plus Herbal Soap,
2: Gag Clear Skin Beauty Soap.
0: Kagini mga produkto sang Yes Health Corporation ang mabakal sa mga suki nyo nga mabutika dira sa inyo sining lugar. Subong man sa aton sining mga leading drug stores nationwide kaya nga isang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy. Mabakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok sa. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bulsay upod si katropan Joven Anisco gani tutok na.
2: By the way, happy birthday, XFM Rojas.
0: Yes. Happy second year anniversary, mga katropa.
2: Yahoo!
0: And sa tanan-tanan nga nagupod sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagtutok sa ila sini nga mga radyo. And sa mga nagupod man sa aton sini nga XFM Rojas 106.5 FB live streaming. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa katapusan, kami na lamang inyo nang intag balita. Ako si Katropang Zalde Gap Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
3: XFM.
4: Yes to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na napakahalagang mapangalagaan ang ating digestive system? Dahil ito ang responsable sa pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan para sa enerhiya, paggawa at pag-ayos ng mga selula. Ito rin po ang responsable sa pagpapalabas ng mga hindi kailangan ng ating katawan o waste products para maiwasan ang pagdami ng toksin sa ating katawan na nakakaapekto sa ating kalusugan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet tulad ng sobrang pagkain, maling oras at maling klase ng pagkain at mga inumin, ito po'y nagriresulta ng pamamaga at pagkasugat ng ating gastrointestinal tract na maaaring tirhan ng bakterya at humantong sa pagkakaroon ng ulcer na maaaring magdulot ng sobrang pananakit ng ating tiyan, pagkahilo, pagsusuka na minsan may kasamang dugo at pagkawala ng gana sa pagkain na humantong sa biglang pagbaba ng timbang. Pag hindi po naagapan ang ganyang karamdaman, patuloy na mahirapan ang ating katawan sa pag-absorb ng mga sustansya, pagbasag ng mga taba at pagkontrol ng asukal sa ating dugo na nagdudulot ng patuloy na pagbagsak ng ating kalusugan. Ayon po sa mga eksperto, ang Santone Gold Herbal Capsule ay may napakalakas na natural anti-inflammatory at antibacterial properties na Fusca Santones na lumalaban sa pamamaga at sa mga bakterya, kasama na dyan ang H. pylori na isang sanhi ng ulcer. Kaya po, ugaliing uminom ng Santone Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Alkaline Vitamin C o Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para mapanumbalik ang malusog na digestive system at malusog na pangangatawan.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa
3: inyong lugar. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kaping healthy at walang bad side effects ba ang hanap mo? Yung kape na may anti-inflammatory properties at nakatulong sa pagpaganda ng function ng ating digestive system? Uminom po at subukan ang Santon Plus Coffee Mix. Delicious na nutritious pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon ay ang pag-inom po ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C. At kung mahilig po tayo ng pag-inom ng mga kape, subukan at uminom po ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Siya po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Coffee Mix.

0: Remix. Kapit na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa TGP, Mercury Drugstore at Southstar Drugstore at sa inyo pong mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, halapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, isa pong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa atin pong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Exciting, bro!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Exciting!
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Peace! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kag sa bugos nga Pilipinas, la 6:52.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ni Sean sang palatuntunan, Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita, subungadlaw, sang Miyerkules. Petsa 15 kita sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuwig 2026. Kapot sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Oy, aga na niya, matamat na, matamat na, labi na sa mga katropa natong dira, may trabaho, may opisina, may mga hilikoton, aga pa. Oh, may mga kwandaho, may mga kaladtuan, mga kaabyanan, kag siyempre sa mga estudyante nga may klase. Oh, hulag na kamo da para hindi kamo matrasar sa inyo sini nga pagsulod subong nga aga. Oh, di kung na may klase kala City sa alas 6:54 na, sus grabe na galing traffic sa mga dalanon subong. Labi na mga kaabyanan sa mga lugar nga kon sa diin may mga eskwelahan. Oh, gamat-amat na gutok na naman ang trapiko diri sa may Capiz High. Oh, diri sa may bahin mga kaabyanan, mga katropa sang PMRMS. Oh, diri sa may Kraas. Oh, kung diin may eskwelahan, diri sa may rotunda, diri sa may kilid sang City Hall, Capitol. Gamat-amat na naman gutok kay siyempre gadinaguso na lang gapa kwanda, gapa iya-iya na mga kaabyanan, mga katropa ang aton nga mga estudyante. Oh, tiyan mo na gani kung subong wara ka pa sa balay mo. Asaos daw ginasilihan, buli mo sila ka.
2: Ayoy!
0: Oh, tapos huwag ka pa ka paligo. Ang imo paligo nga kwan daw, himuon mo na lang daw, namubo ka lang tubi. Oh, tapos ba huwag ka pa gin kailes. Bisyan mo ay nakaplansya ang bayo mo. Kahit tungod malit ka, gadali-dali ka. Oh, di ba lang? Oh, matamat na kabuda, matamat na ha, matamat na. At syempre sa mga nakabugtaw na nakabangon na sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
0: Kamusta ang inyo sininga bugtaw? Kamusta ang inyo sininga kwan adlaw sang Miyerkules? We have all the reason, mga katropa, nga dapat energetic kita subong. Kaya nga man, pizza 15.
2: Wow!
0: Ba't sa pizza 15 gani? Ano? Manueldo!

0: bangko da lihog lang kargahi man ninyo sang damo-damo nga kwarta yung mga ATM machine ninyo. Ako kay Kaisaya may ara man nga nalingan guro nila asus pagsunod adlaw ay na.
1: Oh no.
0: Di naka withdraw mga kabiyana no.
1: Ayaw.
0: di ba? Mal ni katropang Jason, di kami anay mag-asa, basi, masaktan lang kami ah.
1: Ayoy!
0: Sigurado na na. Hay oo, no? Sigurado na na ah. Pero ang ibandang daw lama-lama pa ang sweldo. Ati, pulo pa nga muyuhin nyo lang karoon ah. di ba lang? Pero sige lang ah, think positive. Think positive lang daw sa subong adlaw nga pitsa 15. No, lahat ng grasya at lahat ng suerte matupa sa imo.
1: Ayoy!
0: Mga bisis, lista na da sang inyo kwan, sang inyo nga sang inyo sining nga mga budget. Diblay, hindi kit pagkalimutan ng utang ha. Labi na kami mga kautang at bayad-bayad man pag may time.
1: Ayoy!
0: Si katropang Chris, siya kapalamuypoy man ta ba? Di ba? Hindi ka magpalamuypoy. Kaya karon palamuypoy mo, madula mo lang na. Karon mahambal ka dahon. Sige ah, kunting ano na lang ah, kunting kimbot na lang tin. Gamay na lang ni nga oras ah, kag mapapa! All right, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome na nato ng aton sining mga suki dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center, sa mga negosyante, mga bumalakal, sa tanan-tanan nga mga merkado publiko sa 1st and 2nd District of Capiz. Sumaman sa mga arada, no? Sa talipapa, aga pa nagbugtaw para magbalidya.
2: Good morning!
0: Welcome ha, dari sa aton sining palatuntunan mga kaabyanan. Kag subong man sa mga katropa naton, no, nga mga onliners.
1: Wow!
0: Kamusta ka mo dahil? Labi na sa mga nakatutok mga kabinan sa aton sininga official FB page, kag sa aton sininga secondary page, lakip na sa aton sininga YouTube channel sa inyo.
2: Good morning!
0: Oy, don't forget to like, follow, share, and subscribe. Kaya kung naka-like, follow, and subscribe ka mo, mga katropa, ati may mayo nga palabuton sa inyo, kadungan mga kabinan, sang aton sini, ikaduhang tuig nga anibersaryo, mga katropa, sang XFM Rojas Subong Adlaw. Doon ka dasig lang, no? Tandaan natin, way back July 15, 2024. Sa nga una nga mag-ere mga kabyanan, together with the Public Affairs Program, ang aton sininga XFM Rojas. Nga ti subong, sa kaluoy ni Lord Baudamo na kamo. Sa una, may ara man, pero pilang nahot pa lang. Ay, normal kay nag-uloumpisa pa lang kita sa to mga katropa. No, July 15, 2024. Subong 2026 na kita. Bao, di na matangtang ang suporta. Kag mga nagapalangga, mga kabinan, sa 106.5 XFM Rojas. Sa inyo, tanan-tanan, madamo gid nga salamat. Wala kami sa ginatindugan namon subong kun wala man ang inyo sininga padayon nga pagsuporta sa duha ka tuig nga ini mga katropa. So kabay pa nga maglawig pagid magsigi-sigi ang aton sininga pagupdanay mga kaabinan sa kahanginan. Okay, sige, salamat ha. Inalaan tala nagkaroon ng iban pagid. Ang mga nagatamyaw di sa aton ho, no? Matamaton tala nagkaroon. Pabati man sa inyo, kag-share man sa inyo ang mga nagpaabot man sang ila sining panugyan. Nagpalabot man sang ila sining mga mensahe sa ika-duha katuig naton nga radio anibersaryo. Okay, sige, sa aton sining pagpakalagad la 7

0: noon, manayanaya ang butlak ni Haring Adlaw. Although may medyo may gulugalom pa. Standby ka mo, anay, kay Chagta Dugay-Dugay, pinagkalatest nga lakat sang parahon, direktamente sa aton sininga pag-asa, mga kaabyanan. Kaya kahapon, may bagyo kita, no? Nga nag-sulod, pero gilayon man, nga according sa pag-asa, nag-record man. Nang taon na ito, kung naka-exit gid man, ining bagyo, mga kaabyanan, no, nga nag-sulod sa park, makadali, kung sa mga kwan pa, nag-sidestep lang siya.
1: Ayoy!
0: Nag-simhot ba? Nga, kamusta man na be? Amoyin natin ang simoy ng hangin sa Pilipinas. Kunting simhot lang, ayos na ko ah. Di ba? So check na to na, diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa line number 1, no, connection na to nagikan sa aton sininga pag-asa with Ma'am Jerilyn Olmo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ma'am Jerilyn, maayong aga.
3: Maayong aga, sir. Are aton latest forecast sa subong nga adlaw. Sa karon southwest monsoon na lang ang nagaapekto sa western section sang Northern Luzon. Samtang diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Magapangibabaw sa gihapon na magalumon, tugtog-magalumon nga kalangitan bangod ini sa localized thunderstorm. Magdalas ang mahina, tugtog makasarangan nga hangin, magahalin southeast to south, kag madalas makanay, tugtog makasarangan nga pagbalud sa kadagatan. Ang antad sa atong temperatura na sa 24 to 33 degrees Celsius, kami ni pinakauli nga lakad sa panahon. Gikan diri sa pag-asa Raw City, Jerilyn Almo, sir.
0: Okay, so ining bagyo kahapon, ma'am, no? Ano galing ngalan sa tua?
3: Josie, sir.
0: Si Josie, oo. So, ay na nagpatumpik-tumpik pa, no? Ay nag-change mind nga magdugay sa Pilipinas. Nagsimhot lang siya di sa aton, naka-exit man sa gilayon. Mga hapon na siya, ma'am, naka-exit?
3: Oh, sir, nag-downgrade siya into low pressure, sir.
0: Okay, so natunaw na lang ha nga daw parang bula tim paborable man to sa aton, that's why kahapon so why gid siya nakaapekto, no, kag naka nami gid ang aton sini nga tiempo kahapon nga adlaw. So subong lauman nato nang manami mga panahon, Ma'am Jerilyn.
3: Yes, sir, kag may ara man kita nga mga unexpected nga localized thunderstorms, sir.
0: Okay. Pero maliban dira, no, sa kay Josie kahapon, wala na kita sang may ginamonitor within this week or next week nga posible weather disturbance?
3: Within 3 to 5 days, sir, base diri sa issuance ng pag-asa, sir, wala pa naman so far, sir.
0: Okay, sige. Manami ina nga balita, ha? Pero hambal mo, asahan ang localized thunderstorm kay karon sa hapon, ho, may ginalauman kita nga 15% nga chances ang pag-ulan. Alas dos, tob-tob, alas cinco karon sa hapon. So, dala lang payong sa may mga sulugaton, Ma'am Jerilyn, ano?
3: Yes, sir.
0: Okay. Sige, Ma'am Jerilyn, maramugin nga salamat kag maayong aga dira sa inyo sa pag-asa.
3: You're welcome, sir, kag maayong aga man sa liwan.
0: Bullseye! Alright, nabatian si Ma'am Jerilyn Olmo. Connection na ito ng mga katropa nagikan sa aton sininga pag-asa rohan. No? So, subong adlaw, tama ka na boon sa chances ng pag-ulan. May 40% kita. Kag inalauman pa karon sa hapon. So, depende sa concentration sang galom. O kung diin ini, may chance man nga palaron. Kahapon, gani isang hapon, nag-dulodalagan kita mga 30 minutes easy run. Tapos, sa 30 minutes nga walk. Kuha na ton to ng recovery na ton to matapos ang 21 kilometer na ton nga run sang nagligad nga Domingo. Ay kahapon garan ako sang hapon, no, bossing ko dumatupa pang ulan. May lang kay pinali dabot din nga banwa to nagulan kahapon to do ara sa second district mo. Mga katropang maitom nga galom. Tis karon sa hapon lauman na to ni eh. Pero sa siling tana, depende sa concentration mga katropa. Dito may mga sulugaton kamo karon para panigurado na gid lang nga may ara kita mga katropa sang panagang sa ulan. Di gid magkalipat magadala sang inyo sini nga payong. Amo man nakabataan nyo eh sa mga tricycle driver nato na mumana, no, kun kanda, no, dalon nyo lang inyo mga trapal para tumulo-tulo gid man ang ulan at hindi man mahupit mabasa ang inyo sini nga mga pasahero. Kagkamo man eh, dala man kamo dag kapote nyo para in kaso por kaso gid man dumaalang-alangan at may protection ka man. Bullseye. Mga katropa, inyo nabatian ang pinagkalitas nga lakat sa panahon. Dala naman mga katropa sa Kalwan, syempre, sang paborito kag trending kape, Santon Gold Coffee Mix. Oy, kape na!

0: Ma'am Matilde Ayayo, laban-laban ni Bakod Tuhods ni. Bakod Tuhods ni kay gapangapi ni mga kabinan sang Santon Gold Coffee Mix mo. Kaya mo nang ginapasakop niya diho. Kung mag-intra siya sa aton sining Santo na Rex FM libu-libong pa premyo. Nagligad lang kwan paldo ni siya. Gagamit sa mga Yes to Health products mo kundi why nagaluya. Diba? So, galuya malang ang lawas ng tao, duha ka bagay. Una, kung may balatian ka, ikaduhang rason sa pagluya sang lawas mo, kung wala ka kwarta.
1: Ayoy!
0: Di ba lang, kaysa, bisang galuya-luya tuhod mo, luya lawas mo, blas, may kwarta ka lang, ari kay makakadto ko to blas sa Boulevard sa Mulho, makadto ko to blas sa Pueblo sa Mulho, gadula, luya ka lawas mo. Di ba lang, basta may kwarta. Pero kung huwag ka kwarta, bisang huwag kay may ginabatsa, galuya, ganyan lawas mo, di ba latin? No? Di nga lagi kita sina mga kaabyanan, ha? Pero, sige lang, ha? Sa mga katropa natin din ang mga kabyanan, hindi magkabala ka. No? Kaya may Santon Gold Coffee Mix. Bisan wala ka lang kwartabla, pero kung may Santon Gold Coffee Mix ka na sa balay mo, okay na na. Kahit yung Santon Gold Coffee Mix, dako gina mabulig, para nga mamintinar nato ng aton sa nga healthy nga panglawason sa simple nga pagpangape. Mga katropa, bastante ba nga mga nutrients ang inahatag sa aton sa nga lawas. Bangod ang Santon, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, mayara sang herbal ingredients, kaparehas ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, naghimo pa sa premium coffee.
1: Wow!
0: That's why nga ti, amo na gani nga, sa pangalan pa lang, daw naka-gold ka na, mga katropa, no? Bangod sa mga ingredientes ini. Plus, pagin ang glutathione kag-collagen, may kilala ko sini nagapangape, hambal niya sa akon ba? Namigit mo na epekto gali isang Santon Gold Coffee Mix mo. Sige ko nga man, siya niyang garas-garas ko nga panit o nagligad to, doon nami nagid. Diba? So gani ha, kung gusto nyo nga mag-nami pag-insupat nyo da, Santon Gold Coffee Mix, kaya may glutathione kag-collagen, mga katropa. Babakal sa mga suki natin yung mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, dira sa Grace Pharmacy, sa Generica Drugstore, pwede mo mabakal sa Taradya Outlet, sa Super K Drugstore. Dira sa may Pharmacia Binhamin, sa bago nila ng allocation, sa San... sa bahin mga kabinan sang Rojas Avenue. Dira sa may kilid sila sang ano sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Pati na ang clinic nga Kwandara da no sa Pharmacia Benjamina. Sa bago nila nga location ha, bisita lang kamo da. Sarang kamo makabakal sang Santon Gold Coffee Mix. Dira sa First Pharmacy sa AJB Drugstore sa Caldeo. Kag sa RB Butika mga kabinan dira sa Banwa sang Panita. Santon Gold Coffee Mix, tandaan lang. Kung nagainom ka mo sini, hindi pag-iheboy ang empty sachet kay lima kabilog sina, equivalent sa isa ka entry. Pwede na mapasakop sa aton sini nga Santo na Rex FM libu-libong pa premyo.
1: Yahoo!
0: Di ba? Pwede kang pumaldo. 3,000 pesos kada weekly draw. Sa grand draw, 50,000 pesos. Pwede mabadon sa aton sining first prize winner. So gani, pangapi na mga katropa. Alright, sa aton sining pagpangalagad mga byan, diri sa aton sining pagpangalagad. Tayluhanta ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sa ninyo pala tuntunan mga kaabyanan, mga police report ng natipon sa aton sa ninyo mga katropa reporter. Unahon tayong balita mga kaabyanan nagikan sa Banwa sang Sigma, no, isa ka mangunguma nasapuan na mga kaabyanan ngayara sa advanced state of decomposition mga katropa. Ano bala ang rason sang iya sining kamatayon nga wa ini natulupang dan gilayon ho. Check natong report ni katropang Michael Linuslay. Live report.
2: Wala na sang kabuhi sang masapuan ang isa ka mangunguma sa gwa mismo sang iya sining panimalay dira sa may bahin sang sitio Balogo Barangay Pagbunitan, Sigma Capiz, takna alasay sa 17 sang gabi kahapon. Kinkilala ining biktima sa kay Leopoldo Ware Laure. Leopoldo Ware Laure, 58 anyos, kagresidente man sang Amuya nga barangay. Sunod rin sa impormasyon nga itong sininga na gather nagikan sa Sigma PNP, ginapahayag nga nadiskubrihan ini sang iya sininga mga kaluyo balay sang inino ang nagpadulong sa muiyang apuloyan agod kuntani nga magtulong bala sang resibo sang kuryente o kon ining electric bill. Apang gilayon ini nga nagpangayo sang bulig sa aton sininga Sigma PNP sa sining iya sininga na sang iya sininga na diskubrihan nga ang ining biktima ang yara na sa guwa sang iya sininga balay nga nagakulob no kag wala na sang kabuhi kag maswerte man nga samtang naga mobile patrolling ang aton sininga Sigma PNP dito kag nagasingitan ini siya kay malapit malang ini katropang Joven dira bala sa may bypass road no ang ining lugar no kag dira naglabay ang patrol sa nga sining aton sini nga Sigma PNP. So sandig man sa impormasyon no dugang pagpangusisa sa aton sini nga mga otoridad nga katapusan ini nga nakita ang ining biktima sa tinalikdan nga Hulyo 13 no katropang Joven takna alas 5 sang hapon nga nagasakay sa motorsiklo pauli sa ila sini nga puloy-an kag wala na ini siya madiparahan pa no sang pila ka mga residente dira o kon iya sini nga mga kaluyo balay nga nagagwa bla no kon ano nakita nilang presensya sang sining biktima. Sa karon nagapadayon pa sini ang investigasyon sang aton sini nga Sigma Municipal Police Station kag nagapakigangot mano ang aton sini nga Sigma PNP sa iya sini nga pamilya. Bangod kay sa information nga aton sini nga nabaton isahan noon lang gid ini siya no nga nagapuyo dira sa iya sini nga balay kay ang iya sini nga pamilya ang taga barangay Mianay no Sigma Capiz ang ining iya sini nga pamilya. So karon ginahulat na lang ang desisyon sa sining pamilya kay para nga tiya sa dugang sining investigasyon ang problema tumod kung ano gid ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon. So suno man dire sa aton sini nga mga otoridad nga suno sa pamilya may ginasuprehere ini nga balatian no ang ining biktima siguro posible nga ginatake ini siya rason or gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Dugang sini karon nga mga impormasyon no kun malabot nato nang aton sini nga Chief of Police sang Sigma PNP sa dugang sini nila nga pag panalawsaw o kun pag imbestigar man may kangtanan sa sini nga tabo nga pagkasapo sa sini nga 58 anyos nga lalaki nga napatay nga nasapuan dira sa guwa sang iya sini nga panimalay sa may bahin sang Sityo Balugo Barangay Pagbunitan Sigma.
0: Pilang edad niya sini katropang Mike?
2: 58 anyos katropang Joven.
0: Bawa bata pa ha. Okay. So ay naging siya kwan, nasapuan na lang basta may may balatian to diyan inatake bala, no? Okay, sige.
2: Posible na no, katropang Joven. Kay suno man sa iya sining pamilya nga may ginasuprehere ini siya nga balatian. Ang ining biktima. So do wa sining information karon bantayan lang no. Dari sa gyapon sa bahin niya sa XFM Rojas. Ang ining balitang buhilo ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil, ang malanyos nga may antibiotic properties mayon sa mga allergies, mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, para mong salamat katropang Michael Inuslay sa sininga information nagikan dira sa may banwasang Sigma. Di makaluluoy maning mangunguma nga ni. Nasa po nagid lamang mga katropa no nga waay na sang kabuhi. Buday ko nag-isahanon ka no. Oh, di ba? So isahanon na siya kuno nag pangabuhi ho. Ay nagini pa rin te bata no nga kun sa diin nga man daw na kuan ani Naminya kon may mga upod ka kay ti bisin pa paano may makaalalay sa imo. Okay, ang duga nga investigasyon tutukan nyo ha, kon bala ti may foul play o kon wala ang kamatayon sang persona nga ini. Bullseye. Okay, sige, sa dugang panaton nga balita mga byan, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga, apat naman ka mga tripulante o kon mga persona arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapangisda illegal daho sa kadagatan mga kabinan sang Panay. Check nato ng detalye sa balita ni Katropang Elmer Estimar. Live report. Live report. Naligin lang na utod ang linya ni Katropang Elmer Estimar, standby. No, kaya check na ton na diri sa ton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. No, so kwan ini, ah isa gid guro ka baruto ni ho. Oh, anong kwan ni? Kay da sa Panay da mo guro isda da sa Panay no. Oh, so pirmi lang may nadadakpan diyan, no, di ba? Okay, check ta Katropang Elmer, please proceed.
3: Dako pag sa natol sa mga katapusan bantay dagat tres may badwa sa Panay ining apat karan ka mga tripulante matapos magyanadak pagsakto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpagisda nga wala sa nagasigo nga permit o kon dokumento sa kalalawran yung sakop sa may badwa sa Panay kay na tatna alas 4 sa kagahon kagikilala ining mga nagladakpan yung Sanday alias Felix by Kinoybe Anyos, ang Rishang Boat Captain. Kaupon ang mga crew sini nga Sanday alias Ray, 45 Anyos, alias Hub, 41 Anyos, kag alias Raypel, 48 Anyos. Lung sa ini, mga residente sa Barangay Libas, siyudad sa Rojas. Nakuha sa paginakop sini mga nagladaktan ang isa ka unit sa motorbangka nga nagabalor sa 200,000 pesos para mga unit sa diesel engine nga nagabalor sa 120,000 pesos, completed sa lambat nga ginagamit sa pagpangisda nga nagabalor naman sa 100,000 pesos. Mas or minus, 30 kadilo ka mga nagsari-sari ng mga isda nga nagabalor naman sa 4,000 pesos. Sa karoon, nagpabiling diri sa kusubiya sa Minro Indio Panay ng mga nakumpistar ng mga kagamitan para sa nagkakigo ng disposisyon samtang ini mga tripulante naman nga nagkaladaktan ang natalana ng pagkakasasaan sa kakas sa pagbailar sa Municipal Ordinance No. 3.02 or Municipal Fishery Code Series of 2003 Gria Tumay Banwa sa Panay. Salita rin ka sa Banwa sa Panay, ang bulugin na ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa inyo sa Hulk Ecor Corrated ang Santon Gold Herbal Tea ang himo sa Manunggay, Turmeric and Cinnamon Bark sa mga ramang gig sa Health Limited. Ipatamis man ini sa hindi ang nakita sa pagtulala sa mga eksperto ng mabalansi din ang blood sugar level sa insulin sensitivity sa Santon Ngarawas. Manamit kang healthy ang Santon Gold Herbal Tea ganit mabakal na ini sa pinakamalapit sa sukin ninyo ang mga butika sa inyong lugar. Labirig sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, kaya pwede pa ma-order online kaya sinisunin yung mga shopping kaya TikTok shop. Para sa 16.5 sa 10 News, inisip ka Kropang Elmer Estimar ang Petro Pamo.
0: Alright, maraming salamat ka Kropang Elmer Estimar sa sining information mga kaabyanan. Ah, nagikan sa Banwasang Panay. Oh, along-along kabuda sa mga mangingisda nato na. Oh, hindi gid magkuan, hindi gid magpanghigaron. Oh, kay ti may mga ordinansa, no? Sa mga municipal waters naton. Oh, kun hasta diin lang kamo kutob. Oh, di ba la? So makita na badakpan kamo da. Oh, kanugo na ay kumpiskaron pa ng mga naku mga kuan niyo na. Mga na dawi nyo na. Oh, hey, kanugon pa, no? Kag kun ano da pangayo permit. Oh, apply sang permit para maka panagat sang maayo mga kaabyanan. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa aton sining palatuntunan. Dugang pa naton nga balita, construction worker naman dakop matapos nga ginserbihan sang waran to pares no sa kaso nga pagpangawat dira sa Banwa sang panitan. I-check naton na detalye sa balita ni katropang Michael Inoslay. Live report.
2: Arestado sang mga kapulisan ang isa ka construction worker nga wanted sa kaso nga pagpangawat taknalas 12:28 no sang uto kahapon nga adlaw sa may bahin sang barangay sa Lukon panitan Kapis. Kinkilala diri ang ining arestado sa kay alias sa GD 28 anyos kag residente sang barangay Kabangahan proper panitan Kapis. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan ni presiding judge MTC National Capital Judicial Region Branch 124 Las Piñas City kag napitsahan sang Mayo 21 tuig 2026 bangod kay diri ini nga nakometer sang sining akusado ang ining pagpangawat sa among lugar naibaluan nga bangod sa i-warrant natulupang dan sa aton sining mga kapulisan nga ang presensya nakalabot sa aton sining mga kapulisan nga nakalabot sa ila sining presensya nga ang ini nga persona ang yari diri no sa may bahin sang barangay sa Lukon. Rason nga gin kuha nila ini ang warrant of arrest kag ginserbi batok sa sining akusado. Sa karon yari na ini siya nakahunong sa karsel sang aton sining Panitan Municipal Police Station kag ginapahikot na ini siya sa karon sang ini sining sang iya sining piyansa nga nagalabot sa 10,000 pesos para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Balita na gikan diri sa Banwa sang Panitan para sa 106.5 XFM News. Katropang Michael Inoslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Okay, salamat kay tropang Michael Inoslay sa sining information. Kawat lang pro 10,000 gid ah. Oh, mahal man gali ang ano tong kinawat niya bai. Oh, nga man ka dako gid sang piyansa niya. Oh, di ba? Oh, kun mangawat ka halok pila ang piyansa bai. Oh, di ba? Kay kuan daw kay Sir Miyong Baguyo. Oh, ah, papa ni Ma'am Myrtle Kaduko Baguyo Robles oh. Pamati kuno sila subong sa radyo ni Papa Miyong eh Baguyo. Sir Miyong, kun pila ayhan ang kwan kun mangawat ka sang halok. No? Mangawat ka halok pila bay. Kun si Tyra ya, sanya libre lang na Sir Jobs. Grabe ha. Libre lang gali kung kawatan ka halok, hindi ka mag-akusar Tyra.
4: Ayoy!
0: Now, hay kun halok dala soups. Libre na gyapon. Oh, grabe man nga halok no. Ano ko maghalok mo tiyagan mo kuhol nga. Anong ko maghalok kag soup mo? Ano bagungon?
4: Ayoy.
0: Oh, bago nagpa-presyon na si Tarambal niya kayo na, libre, kung dala sop-sop ko no, 1.5. Bago grabe ka man ha, kamahal man. Oh, di ba? Wala lang, natanong ko lang. Kaya ikaw, nangawat mo nanto, 10,000 gid. Oh, kung mangawat ka halok ba, mahal-mahal guro ang bayad, no? Mahal-mahal guro ang piyansa sina. Oh, hindi na lang mangawat ha, paraway ka na lang siyang problemahon. Bullseye! Okay, sige. Padugan pa naton nga police report. Diri sa aton sining pagpangalagad si Police Colonel Ricardo Humwat Jr. naman ginrelieve na. Diri mga kabinan sa may Kapis Police Provincial Office kagin na tapok dito mga kabinan sa Iloilo City Police Office. Ano nga posisyon sa report ni Katropang Elmer Istimar? Live report.
3: Inasay na bilang bagong Deputy City Director for Administration of DCDA sa Iloilo City Police Office si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwat Jr. nga nagserbi man bilang anay Deputy Provincial Director for Administration kagingin Apri Provincial Director sa Kapis Police Provincial Office. Antes naman ini nga din relieve siya sini nga gusto. Sa unang adlaw, sa pagtuko, sini bilang nga bago nga DCDA sa probinsya sa Iloilo, gilayo-gilay kinagpatigayon, kahapon nga adlaw, kutrapagyuben, unang yun ang adlaw mo, sa nga pagsinapol, tupod ang nagabugos sa department heads, kaya mga kapulisan, bugos ng mga kapulisan, sa nga ICPO. Sabihin kita na, kay Berito sa nasambit man niya sinapol, ang magpipasang kagid niya, direktiba sa nga strategiya sa operasyon, kumuman ang pagsulundan sa mga kapulisan, agod nga maging epektibo man, ang ginasini nga pag-panerbisyo sa bugo siya nga pamuluyo sa probinsya sa Iloilo, partikular dira sa Iloilo City Police Office. Matandaan nga niya nga antes pa mga ginasay, sa ICPO ini si Police Lieutenant Colonel Huma Junior kaya terbi ini unadre sa Rojas City Police Station bilang hipi. Subuhan, naging Force Commander na ganit siya sa nga First Capis Provincial Mobile Force Company kaya terbi nga na-assign sa Maya Capis Force Mobile Force Company naging Acting Provincial Director kaya nagpanumbalik bilang hipi sa liwat sa Rojas City PNP. After sa Rojas City PNP, nag-panumbalik sa iya sini sa Capiz Provincial Office sa nag-serve naman bilang Deputy Provincial Director for Administration o kung DPDA kaya recently lang yung katropa Juven until pa mag-ipatigay yung turnover ceremony sa susunod bagong Provincial Director kaya bagod man sa health issue ni Police Colonel Albert D. Tapulaw ang atong sining Provincial Director si Police Lieutenant Colonel Humwa Jr. ang nag-serve bilang Provincial Acting Provincial Director direct sa May Capiz Police Provincial Office. So, directiva sinig karon ni or ang marching order rather ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr. na mag-conservisyo na may santo o kondina nga professionalism kaya subuman kay Tropang Joven na may sa nga dignidad kag integridad agad nga maging maayong ehemplo sa mga kapulisan kaya subuman sa mga pumuluyo nga ila sini kaya nasaktipan na
0: balita. Pero kung Tropang Elmer, sino nag bulor sa iya sini nga posisyon da subong sa CPPO?
3: Sa Capiz Police Provincial Office sa Katropan Juven, ginalagaw pa ni Karong sino ang magkabulos diri niya siya sini niya posisyon niya ginhalinan bilang niya
0: hindi na pwede mga bakante, importante na so automatic may kabulos sinada siya hindi ka man na pag-i-relieve kung why doesn't matalo si mo
3: naman na ganyan Katropan Juven kaya ang isabi na sa mga ginaay ang muling sipa ni si ang bago lagi ginagsaka si Police Lieutenant Colonel Silis ano si Strader ang katropa niya Juven for pero subject for verification tanis karon nga tol sininga na kuwag informasyon lagi ka man sa Capiz Police Provincial Office talita lagi ka sa PRO6 para sa 6.5 SFA News ini si katropang Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat ka tropang Elmer Estimar. Kung naton ganin lang tawon do dito naman na gani halin si Sir Humwad sa siyudad sang Iloilo. So ginbalik lang na siya din sa may Capiz. Nagbalik siya dayon sa Rojas City sang nagligad tong eleksyon. Ang bati na ito gani sa una pang kuha na ito pagkatapos ang eleksyon pull out man siya pero doon extend ang iya sa mga kabyanan nga kuhaan nga pagpungko bilang chief of police so tapos ginassign before nga ginassign dira sa Capiz Police Provincial Office mga katropa yan naman ang buhay ng police di ba wala kang permanenteng kuanda way ka sa permanenteng lugar after 2 years mo sa iluhon ka tingin ko isa depende pa na sa performance mo no isa may araman ng gulpi ka lang isa ilo sa iban ng mga division no so yan ang buhay pulis ha no mga kaabyanan. Bullseye! Okay, sa kadugang pa naton nga balita, dari sa aton sining pagpangalagad, ining update lang naton sa sining coconut vendor nga nadakpan sa Dragbay Bus Operation mga kabinan dira sa may Banwa sang Lutod-Lutod o sa President Rojas na tigay na mapasakaan sang kaso. So, follow-up report ni katropang Michael Linuslay. Live report.
2: Na hingabot nga napasaka sang kaso no sa paglapas sa Republic Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ining isa ka coconut vendor sa kinkasa matapos kumatakpan ini siya sa kinkasa nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team ukon isdit no sang President Rojas PNP sa pagpanguna ni Police Captain Jobert Delis Reyes dala sa mibangin sang barangay poblasyon Sitio Campo, President Rojas, taknalas 11:12 sang gabi, Hulyo 13, tuig 2026. Naibaluan niya ginkilala ang ining subject sa kaya impoy, no? 33 anyos, kagresidente sang barangay Arangel, President Rojas Capiz. Naibaluan niya nakabaklan ini siya sang isa kasasya nga ginasospechahan siya buong nagabalur sang 1,400 pesos, 100 pesos dari ang subscribes money kaga nakuha pagidri dugang saya sini nga paginakop ang tatlo ka sa Shay no nga ginasuspitsyahan siya bo sa sulod sang isa ka itom nga belt bag kag iban pagid nga mga drug para pernalia kapin sa 5 ka gramo ang kabugaton nga nakuha nga droga saya sini nga paginakop kag mayara sang market value nga naglabot sa 34,000 ka pesos sa karon nagapabilin ini siya dra sa may bahin sang President Rojas Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inoslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Michael Inoslay. Okay, sa dugang pa naton nga balita, mga kabinan, balita naman nagikan sa Provincial Capitol Board Member Cruz Am, nagdulong naman sa privilege speech show nga ipasar sa sangguniang panalawigan, ining isa ka-ordinansa nga nagadeklarar sa Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. So check naton sa ang detalye sa balita ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report. Katropang Zaldi. Okay, daligid lang no. Okay na utod ang iya sininga linya, mga kaabyanan. So tagan taligwa. Okay, no? Nga nanganong tang linya ni Katropang Zaldi Aguihap Jr. Okay, ara na, partner. Okay, daligid lang ha. Sa aton siling pagpangalagad mga kaabyanan, no? Ang oras naton la 7:35. Okay, bantay ka muna dugay-dugay ha. Oh, sa mga naka-like, follow, share, and subscribe. Oh, bantay ka muna. Anniversary naton subong. Oh, ha? Mga katropa. Okay, Katropang Saldi, sa report anay, please proceed.
4: Katropang Jeben, kapon din nga blaw nagadulong ni sa nga iya sininga diskurso pribilyo padungan sa nga gintapigayon nga regular session sa nga kontininga sanggunang panglalawigan si board member Aldwin Cruz Am. No? Ang iya sininga privilege speech ang natuhoy man sa sininga pag-encourage sa yatin ng mga topdanan sa sanggunian nga ipasar ining ordinansa nga nagadeklarar sa Hulyo 12 bilang aton sini nga West Philippine Sea Victory Day man. Inuman kasunod sa Propanjo Ben sang nangyong observasyon karon ni board member Aldwin Cruz Am nga kung sabihin ginaang po naman sang China ang tila naton kay mga isla diri sa bahin sang West Philippine Sea and kung sa din sa nagliga to ganing adlaw nag-viral naman ining isa ka anuman information nga kung sa din pati karon ang Batanes Katrobanje Ben ang ginaang po naman sang pungsod China nga sakop sang ila sini nga teritoryo. Kag tinutuyo man sini nga ordinansa nga gindoso ni board member Cruz Am nga aton hatagan importansya ang Hulyo 12 bangod diyan ni Katropanjo Ben iniman ang naga remind sa aton nga amuni ang adlaw kung sa diin na ang kulaton ang kadalagaan matapos nga naging madinalagon ang aton sining pungsod sa naging desisyon to na isang permanent court for or arbitration sa Hague Katrapanyo Ben kay ginakumemorang ganin naton ang ikapulo bang katuig anibersaryo sang aton sining kadalagaan sa Hague to anay sa July 12, 2016 may king kanan sa sining ginagawan nga teritoryo katropang Joben. Kag isa man sa din point out ni board member Cruz Am sa iya sining privilege speech na dapat man sulod diri paligunon sa mga bulutuan ang pagpaintindi man sa mga pamatanon karon kung ano ang nanging kadalagan nga ng kon sa aton sining pungsod, ano ang ginpalindugan naton kung nga man nga nagahimo kita sa mga tikang nga paligunon ang aton sini nga pagdumalaman sa aton sini nga West Philippine Sea. Katropanyo din in connection ini gani sa Administrative Order number 29 sa West Philippine Sea. Now, Katropanyo din sa iniman nga gindunong diskurso privilehiyo ni board member Edwin Cruz Am din pahanumdum yaman sini ang aton sining mga kauturan dari sa probinsya sang Capiz na dapat gid naton nga amligan ining aton sining administrative order number 29 kay amo man isuro diri ang nagapaligon sa aton sining claims sa West Philippine Sea. Pamatian ka diba anangin kabahin sang aton sining or sa nangin diskurso privilehiyo kay board member Edwin Cruz Am kahapon ni adlaw.
5: Bullseye! Collective dignity, sovereign pride, and urgent national survival. Sa atong previous session, I proposed an ordinance to declare July 12 as West Philippine Sea Victory Day, which was referred to a committee. Subong, I stand before you na magahinyo kag mag-insister nga ini nga measures i-passed would emphasize the necessity of defending not only a territorial integrity against the creeping but aggressive invasion that destroy our national memory. 10 years ago, July 12, 2016, the Philippines achieved a monumental legal victory, the Permanent Court of Arbitration in The Hague clearly denounced China's expansive manufactured 9-dash line. Sa matutuod lang sa nagligad na Domingo, July 12, 2026, madamo sang mga lugar na nag-celebrate sining aton nga declaration sang West Philippine Sea Day. The historic 2016 Abeta ruling affirms that this line violates the United Nations Convention on the Laws of the Sea, UNCLOS. Essentially, the ruling affirms our absolute sovereignty, sovereign rights over the West Philippine Sea. The legal definition under Administrative Order Number 29, the West Philippine Sea covers the marine zone on the western side of the Philippine Archipelago. This includes the 200 nautical mile exclusive economic zone comprising Luzon Sea and the water around the Kalayaan Island Group and the Bajo del Mar
4: Group. Pareto ba ang nagtrabaho din sa gindulong ng diskurso privilehiyo ni board member Edwin Cruz Am? So ang tinutuyo gid sining board member man nga ma-call out gid ang atensyon sang tagsa ka mga Pilipino ilabi na gid sa mga Kapisnon kag subong man sang mga bulutuan posible na may aral sa manunudlo kag mga estudyante nga paligunon na naton ang aton sininga panindugan sa sininga aton nanging kabalagan sa Donay sa arbitral ruling sa Dahig sa July 12, 2016 kag itudlo gid sa mga kabataan nga ining West Philippine Sea aton gid iniya. No, nagdaog na kita sini sa arbitral ruling kag nagpamatuod ining aton sining international law nga aton gid iniya kani hindi lang dapat mangina isa ini ka ano lang istorya kundi dapat nga mahibaluan gid sa pagsaman ka mga Pilipino ilabi na sa aton karong mga kabataan nga sino ganito board member kusam pasubong na buyo na lang sa TikTok kaga sa kung ano pang mga social media platforms kaga wala niya naghahatag sa importansya sa kung ano gida ang may ara ang aton sinipungsod kung ano ang panindugan sa aton sinipungsod ilabi na pag-abot sa West Philippine Sea. Balita nagikan sa Kapitolyo para sa 106.5 XFM News, Zal De Gea Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zal De Gea Jr. Ang information nagikan dira sa may provincial capital. Di may punto man nga dapat natin dito ni pag tagaan mga kabinan sang kuano kitar ang China. Doga pinabuang na lang sila eh, no? Gutok na ganila, pungsod niya kadako-dako man sina.
1: Ayoy!
0: Galing damo man tuod nila populasyon, ano? Basin naga kulang na sila sang space dito sa China. Nagapinabuang na lang sila yung mga kaabyanan sang kuan, sang pag-angkon. Matyagan ta sa ilang dash line niya ang ginhatag lang nila sa Pilipinas ya do paliguan bla sa igad bye-bye. No? Dire sa may bahin mga katropa sang West Philippine Sea. Tapos sila ya gapinagusto laya pang claim. No, kadako kalayo-layo na mga kabinan sa ilang kwanto nga shoreline. Ay kun basihan mo to, ila pa mo. Pati ang Batanes, subong. Ila naman. Ano na ning chain naman? Kung kaysa guro nagpanggarit-garit mo ng mga tunto nila ho. Di ba la? High-tech man bala ka mo sa China pag ubra ka mo da sa ang kwan sa kawaan na dira ka mo ubra sa lugar nyo da. Hindi nga pinang-angkon ka mo. Why nagid ka mo da ay? No? Inambal nila kasi may nakita naman sila da sa Batanes kaman daw gina-interesahan naman niya. Gina-interesahan naman na nila mga kabyanan. Tuntok klase ng mga tao ko diyan. Sige. Ang oras naton la shot ay 45 diri sa aton sining pagpangalagad mga byan sa aton sining palatuntunan. No, iginabatian ang unang hugnat sang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Siyempre, ini bulog naman nga gidadunong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C. Atensyon dira sa aton sining mga katropa, no, pabakuron ta adlaw-adlaw ang inyo sininga immune system. No, pagi sa pag-inom sang Santon Vitamin C, no? May ara gyud nagapamangkot katropang Joven. Nga man kinanglan gid adlaw-adlaw, no? Nya pwede man ng mainom ko subong abi, mainom ko abi subong Lunes. Sang Lunes, sabi nag-inom ko, pwede, is Birnes naman. Kinanglan gyud mag-inom mo. Tandaan naton ang karakteristik sang vitamin C. Water soluble na siya. No? So meaning to say, ini nga vitamina, ini nga nutrients. Gaupod na sa aton balha, sa aton ihi, sa luha, sa sipon. Gaupod na. Amo na nga di nga nag-aawas gid saya sa aton sininga lawas. No? Kag si vitamin C, amo na ginatawag man siya nga mother of all vitamins, no? Itama gid siya ka importante because may mga nutrients sa aton sininga lawas mga byan, mga katropa. Nga kun wala siya, hindi ka function. Kun wala siya, hindi ka produce, no? Ano mga kwan nga kwandira, like sang ano? Sang collagen. No? Without si vitamin C, hindi ka produce ang collagen. Hindi ka produce ang L-carnitine. No? Kung baga ti, amo na nga dako-dako, ginabulig sa lawas na ton. Ah, labi na ako nagainom kita sang Santon Vitamin C every day. Oh, tutod ako ya muni ginainom na ton, no? Kada adlaw gina. Oh, kag tikuntistingan kung hindi ko mag-inom, toto 3 days, ah sigurado gina dayo may batsyagon ko. Oh, may batsyagon ko inasen kay ti very active, no? Ang ton sininga lifestyle. 'Di ba? So I see to it nga ti bisan na sa sulod sang isa ka semana ang pinaka minimum ko nga makapabalhas dapat maka 4 times a week. Kung hindi na ginaya BCB kumbaga ginaahat ko na nang lawas. Pero kung pagustuhan mo kuya ti 7 times a day, 7 kwan gidi, kada kuno kompleto ginakadadlaw ang pabalhas mga biyan unless otherwise may ginabatyag ang lawas need ipahuway need nga kwan, no, sa mo naka-active ang aton life, so that's why nga ti gainom gid ta permisang Santon Vitamin C. Di man bal ko nagligad sa inyo, di ba? Dalagan ko sa ulanan, balasan ka ulanan, training ka, di ba, bugtaw ka aga pa, dalagan ka na sa lamig, ulan, baha. Why ka batsyag lawas? Bangod, mga kaabyanan, sang Santon Vitamin C. Gahana nga daw trang kasuhon. Balaan nyo mana, no? Kung daw trang kasuhon ka mo, mabatsyagan nyo na sa inyo sininga lawas. So, ginobra ko, double dosage lang. Dua ka kapsula, ginadayon, sang Santon Vitamin C, mga katropa. Okay, so that's why nga ti tamagid ka epektibo, mga kabinan. Pwede sa mga kabataan nyo, pwede man sa mga tigulang. Santon Vitamin C, mabakal sa mga suki naton yung mga butika, diri sa Roja City, kag probinsya sang Capiz, no? Mabakal diri sa may Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, bakal man diri sa may South Star Drug Store, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Available man ini online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
6: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, ang oras naton la 7:50. Namyaw tanay diwa sa mga nagatambay na diri sa aton sininga pagpangalagad, bodamo na nagpalabot ho. Sang ila sininga pagpanamyaw mga kabinan sang sa aton sininga second year anniversary subong adlaw. Before sa panamyaw, are may manamyaw sa aton. Isa ka linay mga katropa, no? Kag bugal sang Capiz. No, kag magadala mga kabinan sang pangalan sang pungsod sa Miss World. No, pabatian din nato ng pagpanamyaw diri ni Miss World Philippines, our very own ka si Manua. Mga katropa, si Miss Asia Rose Simpson.
7: Hello, I'd just like to take a second and wish you guys a happy second anniversary to 106.5 XFM Rojas. I wish you guys many, many more years to come. God bless you all.
6: Bullseye!
0: Daw ka nami, no? Sang nagapanamyaw sa aton, pagkakita mo bala sina, maanyag. Nga linay. Di ba? So, madamo gid nga salamat kay kwan gid ni, wala gid ni nagagapamalibad ya. Basta sa XFM mga katropa. So, salamat sa all out support ha. Sa XFM Rojas, sa Miss Asia Rose Simpson. Kag syempre good luck man, no? Kwan man sa Miss World pageant mga katropa. Damo pa na, no, nga mga matamyaw sa aton, no, nagpababutyag sang ila sini nga pag tamyaw sa aton sini nga anibersaryo subong adlaw. Asa pa na sa masunod pagid nga mga inadlaw mga jumanang anibersaryo ta, no? Galalapaw pa na gani sa July eh.
6: Bullseye!
0: Okay. Damo na din nagpabutyag, no? Okay, sige. Sa mga ari diri, kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore, Ma'am.
8: Good morning!
0: Okay, si Ma'am Inagilion Bores, si Toto Baldison Escalada, si Tay Mosok, kag si Eric Bering. Dira sa may hamulawo, nakatutok man diri sa aton sila nga pagpangalagad. Kay Kwan, Maria Gabeya Bermejo, salamat sa panamyaw, Ma'am. Kag subuman sa kay Ma'am Liza Digala. O, ara man kay na si Brian Antonio Miguta. No? Sino pa ginang ari diri? Jovert Delphine, no? Salamat sa pagtutok kag sumaman sa kay Zyron Ordas Agihap, no? Sa mga nagapa-shout out dira. Kay Mother Elma Ordas Agihap da, no? Gapulo pa nga pi with saging nga saba.
9: Wow!
0: Samtang nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga, no? Happy second anniversary XFM Rojas, katropa mo exciting kag sa tanan nga mga katropa. Class kag listeners. Okay, sige. Sino pa ang kwande? Kay Rex Data, Araman. Kay Ferdinand Duro. From Kios Panitan. Kag ti Araman si Rafael Torbodigno. Nagpanambyaw mo din sa ito. Nagapa. Salamat, gina.
8: Good morning!
0: Okay, Melissa Buenvenida kag Maricho Albaladejo. No, salamat kay Lloyd Navales. Good morning katropang Joven, the XFM Bacolod. My neighbor, radio station was built in year 2022. Happy second year anniversary to you and XFM Rojas Capiz. Okay, salamat Lloyd Navales ha. Luhay lang sila dasang kwan sa Bacolod pero nagatutok na siya diriya sa aton sa ninga pagpangalagad mga kabyanan. Kay Marilyn Ibajos, Fenis Pantilaga, sa inyo da, salamat.
8: Good morning!
0: Okay, Eli Ariaga, no, good morning katropang Jobs, mabisita lang ko dira para may mabaton man kitang radyo. Happy second anniversary mga katropa. Sige, salamat ha. Eli Ariaga, no, sa padayon yung pagsuporta, no? Okay, sino pang mga ari dire? Kay Jacqueline Bonsala Osorio, salamat man sa pagpanamyaw kay Parikoy Jimbo Baliejo. Okay, sige Luisa Catalan Agihap, happy second anniversary XFM, subuman sa kay Bernard Villanueva.
8: Good morning!
0: Noy de la Cruz Pareño, salamat sa pagpanamyaw kay Doy Arthur. Si Doy Arthur yaw, ay ginigabago. Abis yan ang text niya kung isa, ay magabag.
9: Ayoy!
0: Lain-lain na nyo man. Puno pa ng biyaw manda doy Arthur sa mga kasimanwa mo. Okay, di bala? Ay, ginibag ko si Kuan niya daw naka... Gina-copy-paste mo lang, guro.
9: Ayoy!
0: may bago sa bong, my heart. My heart ang iya, Kuan, no? Okay, Jeneline Burio. Okay, good morning, katropang Joven. Okay, sige. Kay Mama Tildi Ayayo. No, salamat man sa pagpanamyaw. Ernesto Alvarez. Happy birthday XM, 2 years na ang XFM mo. Okay, sige, good morning Sir Jobs. Palagi kami nagapamati diri sa Barangay Poblasyon Norte Sigma Capiz. Pa-shout out lang ko sa palangga ko. Nga si Katropang Ira. From Kenneth Pasete. Okay. Sige, kay Idong Monsirat, no? Dira sa kuno sa Banwasang Dumaraw. Nagatutok naman ko ng Bluetooth speaker niya daw sa Ilabalay. No? Shout out lang ko da, no, sa kuan mga panday, no, sa Ila daw kay nung Beat Basco, si Manoy Joel Borbano, si Pakas RG Castanyo kag sa mapisan niya ko ng magulang. Mabuot kag dali palapitan. Bo, grabe daw, politiko lang eh. Politiko, kung ano magulang mo ay, no? Mapisan, no? Mabuot, madali palapitan.

0: Villanueva, Naga Pulo Budasco sanga Santon Gold Coffee Mexa. Okay, o sige, at least, di ba? No? Okay, sige. Sino pang ready? O, Delay Laway. No? Good morning, katropang Joven. Shout out sa Abelo family sang Panitan. Okay. Monroy Ayayo. Si Monroy Ayayo. No? Salamat sa pagtutok. Diri sa aton sininga pangalagad mga katropa. Okay, sige. Sino pa? Prince Ray, Raymond Derecho. Shout out po katropang Joven watching from Barangay Agkilo, Panitan. Sige.
1: Good morning.
0: Salamat na ha, no, kay Ma'am Hilda Villanueva kag sumuman sa kay Ma'am Annalie Bukala Bakila dire sa Panay, no? Natalie Escalona Badoles, no? Dire sa Barangay 5. Okay, good morning kuno sa tanan kag sa pamilya Escalona, Conte, Tumbukon kag Alvarez sa Barangay Bato, Rojas City. Okay. Kay Ma'am Mertel Kaduko Baguyo Robles kag kay Papa Miyong Baguyo dira mayong aga lang. No? Robert Jude Padilla Araman, no, kag subong man sa kay Leonard Bacanto. Okay. Good morning katropang Joven. Pag-greet naman kay Shakira Bacanto, happy birthday. Kag shout out, no? Kay Guapo Algin Barrientos kag sa delivery boy sang WB Water Station sa Puente Acuña Subdivision sa Rizal. Okay, good morning. Katropang Joven. Salamat mga amigo tanada, no? Sa WB Water Station sa Puente Acuña. Okay, good morning sa inyo diyan ha. Sino pa gid ang redre? Kay Nanay Lorna Rizano Bistog, Tatay Glenn, sa inyo da.
1: Good morning.
0: Sa mga taga Barangay 8 nga nagatutok man diri sa aton palatuntunan. Okay, diri guro pwede na ko dikalingling ho. Kay Tuto Baldison Escalada, Eric Bering, no? Sino pa gid ang redre ho? Mga katropa. Nga nabasa na naton kaina. Solomon Antonio, good morning katropang Joven. Happy second anniversary. 106.5 XFM Rojas. Live samtang gabi ah. Hison tricycle di ah. Salamat gid ah kay Solomon Antonio. Loyal gid din ato no. Masaming nga nagabisita man diri sa aton sini mga istasyonan, no? Okay. So si Delay Laway, happy second anniversary kabay pa nga madamo pagid nga tawo ang inyo mabuligan. Madamo pagid o madamo gid nga salamat. God bless always and forever, no? Okay. Sige, salamat, no? Kaya Kapis Adventurist Vlog. Okay. Melb Sanisco sa Pamcrete Boys. Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites sa Five Cell Boys kag class members, no? Okay, English ha, Sir Job, hindi na sila kaintindi. Bala din China da. Okay. Kay nini bakas nila nini di Latina. Okay, sige. Okay, coach kuna kay Chef Ramonito Limuel Saracho sa US of A, no, dire sa New York. Salamat gid sa pagpanamyaw ha. Jabanunoy, good morning pare ko, shout out kay Marilo Arcan. Kamusta ang alukabata da? Pirmi na pamati yan, no? Okay. Kay Ma'am Marilo Arcanda sa kuana sa Banua it kuan Ibisan. Kamusta lang sa mga suki mo dira, no? Happy anniversary sa aton Miss Asia. Bow. Pag ako nag-send ng greetings video, manami, di ba? Send ka ko, send ka. Para ipalabas natin sa page. Di ba? Sabihin mo, galing pa, coming from New York City, Pampanga. Hindi, USA, syempre. Pero dapat English, ha, tsaka slang. No, hintayin ko yung ano mo para gusto mag-greet ni coach, ni chef, eh. Okay, sige. Maria Gabea Bermejo. Good morning, Sir Joven. Pag-greet man sa bata ko kay Joby Bermejo, birthday niyo subong. Uy, happy birthday, ha. Kadungan sa nga mo, anibersaryo man. Kay Joey Catalan, good morning. Kag kay Jab Anunoy. Melvin M. Vlog, good morning, Sir Job. Pamati kami di sa...